0: ang Sandigan Bayan nagambal nga ang order was contained in a resolution involving criminal case number ESB26CRM0004 for alleged violation of section hindi ta ko malubag pronounce mo biyan na section 3E of Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And suno din yung statement mo biyan. In a resolution dated today, June 16, 2026, the Second Division of the Sandigan Bayan ordered the preventive suspension of Senator Jose Jinggoy Pimentel Ejercito Estrada. Grabe nga mga apelido, no? Mga bigatin. Ha? Pimentel Ejercito Estrada. In connection with criminal case number ESB26CRM0004 for violation of Section 3E of Republic Act 3019 as amended. No? Kag siling pag-isa statement, accordingly, in view of the foregoing, this court hereby orders suspension pendente lite of accused Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada from his present position as Senator of the Republic of the Philippines and from any other public office which he may now or hereafter be holding for a period of 90 days from receipt of this resolution, which shall take effect upon the finality of this resolution. So, kagapo rin nagwa ang mga benan. And so, suspended 90 days. So, ano matabo sini? Okay? Ang kagapon, wala pa sila naghatag sa statement. But then, gindala siya sa Sandigan Bayan. Dito siya gin-array. Sandigan Bayan 2nd Division sa June 4. Nasang graft charge. Nga, amo man gyapon no, sa mga anomalia sa DPWH projects. Mga irregularities, mga binan. So, ano matabo sini? Ha? Ano ang pwedeng makita kag malantaw sini, mga binan? Ha? Especially ining suspension nga ini, anong epekto sini? Ining 90-day suspension is a preventive suspension. It's not a conviction, mga binan. Ha? So, ano po silingon sang preventive suspension? Okay? From the word itself, prevent. Okay? To prevent, mga biyanan. Okay? So, hindi pa ni conviction, mga biyanan, ha? Nga siling mapriso na siya. Preventive suspension. Ang preventive suspension, mga biyanan, it is a temporary removal sa isa ka public official or isa ka empleyado from performing the duties. Okay? Sa ilang mga obra or sa ilang office, samtang may kaso sila nga na-file against sa ila or gina-investigahan sila or gina-try sila. So again, the important thing to understand is ang preventive suspension, hindi ni siya mga kabiyanan punishment. Okay? Kundi ang preventive suspension, it is a precautionary measure, ha, agud nga maprotektaan ang integridad sa isa ka investigasyon or ang isa ka court proceeding. Okay? Kay for example, ara ka da sa ibang posisyon o ikaw ang pinakataas nga posisyon, so may kaso ka. Okay? Para malikawan ang paggamit nimo sa imong mga gahom, ha? Suspend ka nay for a certain period of time. Kag ang isa ka tao under preventive suspension is still presumed innocent until proven guilty. Now, nga gina-impose ang preventive suspension, mga kabiyanan. Nga gina-impose ni permanent ni mamati ano o preventive suspension kay mo to. So ang layi sang Pilipinas nag-recognize nga ang isa ka public official nga nagapabilin sa iyang office while facing certain charges, number one, pwede gid nila ma-influence ang mga witnesses. Okay? Arap sila sa ilang office eh. Okay? Pwede nila ma-pressure ang ilang mga subordinates. Pwede nila ma-alter or maguba ang mga dokumento. pwede maka-interfere sa investigasyon, pwede magamit ang mga government resources agud nga maapektuhan ang kaso. Now, agud nga mapunggan ini nga mga posibilidad ang layi sa pungsod Pilipinas nagapasugot sang temporary suspension. Ha? So, kumbaga, doon ginambalan ka, okay, hindi ka danay, ha? Hindi ka danay, o mag-step aside, ganay, samtang gina-hearing ka namon, gina-ano ka namon. Ha? So, hindi ni siya punishment, mga biyanan. Okay? So, based on our constitution, we have this constitutional principle nga ang aton nga Philippine Constitution nagagarantiya sa due process sa presumption of innocence. Therefore, ang preventive suspension, mga biyanan, is not a criminal penalty. It does not mean conviction, and it does not automatically boot silingon nga ang opisyal, example, si Jinggoy Estrada, gin-commit niya na nga offense, no? Nga may ano na siya, guilty verdict. Senator Jinggoy Estrada still enjoys all constitutional rights, mga biyanan. Okay? So, ano matabo? During a preventive suspension. Muling na ko nga pumangkot di. Anong matabo during a preventive suspension? Number one, ang isa ka opisyalis hindi maka-exercise ang iyang official powers. So, hindi niya magamit niya gahom nga pagka-senador. Ha? Hindi siya makapirma sa mga official documents. Ha? So, hindi siya kapirma sa official documents. Hindi siya maka-attend sa mga official meetings. Okay? Hindi siya makabutar in official proceedings. Oh, this is very crucial, mga kabiyanan, kay nagpatawag si President Marcos Jr. sang special session agud nga makayo ining ginamo sa Senado. This is very crucial, ha? Very crucial. So hindi sila hindi si Jinggoy Estrada, si Senator Jinggoy, hindi makapirma sa mga official documents, hindi maka-exercise ang official powers, hindi maka-attend sa mga official meetings, hindi makabutar in official proceedings, no? Kag hindi siya maka-perform sa official functions. So it is really curious, mga biyanan, kay grabe mga timeline, oh. Dason. Ha? Pero pwede siya gihapon at the same time maka-defense ko galingon sa korte, pwede siya maka-hire lawyers, pwede siya maka-receive ng due process, pwede niya i-challenge ng suspension, and pwede siya magpalayon sa pagbato niya sa mga charges. So ang pamangkot, tungod kay suspended si Jinggoy Estrada bilang senador sa Pilipinas, bakante blayhan ang iyang posisyon. Ha? Ang sabat, hindi. So this is one of the most misunderstood parts, mga biyanan. Ang preventive suspension does not create a vacancy, does not remove the official permanently, does not end the term of office. Aragya po ng posisyon, but the official is merely prohibited from exercising authority temporarily. So ano matabo sini? So basi, storyahan naman yung mga kurum-kurum sini. Tungkol kay suspended si Jinggoy, so ano matabo? 24, dapat 23. So pila ng kurum sini? Kurum daan ang ginastoryahan sa bungi. So ano ang ginakurum? Ang manok lang. Subog yung sirado na. But anyway, mamaya na. Surgihan ito ni Padayon sa pagbalik na doon sa ikaduhang bahay sa itong ating publiko. So, antes na mag-Padayon na mamati kita na sa pipila ka mga panumdob. Dabla ka tingmalin, babalik pang oras na Pilipinas.
1: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryoso nga kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini maligawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamo nga tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga, tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanamdom, gikan sa Bacolod City Health Office, kag sini nga istasyon, 1233, Radio DYVS.

0: Country. Ano ini?
1: Ini ano?
2: Ano ini?
0: Ini ano?
2: Ano ini?
0: Ini ano?
3: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
4: Amo ini nga aton tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon? Maghanas-hanas. Sa Ingles nga tinaga, exercise. Liwat ang aton sa mga tinaga sa Hiligaynon? Maghanas-hanas sa Ingles nga tinaga, exercise. Dugang impormasyon, maghanas-hanas buot sa lingon, ehersisyo o kon unat-unat. Halimbawa, kon gamiton sa dinalan, ang maghanas-hanas o kon mag-exercise, makahatagid sang maayo nga benepisyo sa aton lawas, ilabi na gid kon mabalhasan kita. Eksaktong impormasyon, mahatag kag mabaton ko, nagakaigo nga tinaga, aton gamiton.
3: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: morning.
1: Bantay Prisyo.
2: Upod kay Ruth, diri sa Uras na Pilipinas.
3: Mami na, narin na itong partner sa Partner Ruth para sa itong Bantay Prisyo. Partner Ruth, good morning. Kamusta ka dira?
4: Good morning, Partner Jigs. Ka good morning, what? Sa itong mga suki na tagpalamati sa iyo programa Uras na Pilipinas. Okay, good akag. Siyempre, anong ubra na ito, no? Kung Monday and Wednesday, magpanguha sang presyo sa nagapanguha ng Balaklon. Yes. Para sa ito yung mga suki nga tagpalamati, no? Nga nagahulat gid sa mga presyo. Te, sugdanta na?
3: Okay. Sige, sugdanta.
4: Sige. Kagina, sa Central Market, naman yung presyo ang ginkuha na ito. Kaga sa akon, pagpanilag sa... Pagpanilagas, dara sa Central Market, ang mga presyo makasarangan man ang gihapon kung nag-save kita. Hindi man gid mahal ang mga presyo. Kag-depende man na sa mga pag-budget, no? Parehos diri sa ining vegetable set, nimbang inambal nila nga chop suey, bulalo, laswa, sinigang, potsero. Ang chop suey na isa na nakaset, meron na sa sayuti, may repolyo, may ano pa gani, carrots, may bagyo beans, kag may pidada pa na gani kun kaisa no mga suki namon may kompleto na siya nga set complete set na siya tag 70 lang no ang isa naka putos or set ang bulalo amuman kompleto na tag 70 man ang laswa 50 kompleto naman na siya kag ang sinigang 60 ang potsero 60 man ang isa ka set. So, baklan mo na lang na siya sang inog subak, manok, o kon baboy, dira o kon pasayan. Kag, may ara man sila sa utan, nga individual, no? Pare sa repolyo, tag kinilo naman niya. Tag 80 ang kilo, ang cauliflower nila, tag 200, ang kada kilo ang lettuce, ara sa tag 220 ang kada kilo. Ang pipino, 120 ang kada kilo. Ang patatas, isa kagatos ang kada kilo. Ang Chinese pechay, tag 80 ang kada kilo. Ang kalubay, 50 ang aton nga talong barato. Subong mga kabian, mga suki, tag 80 ang kada kilo. Ang palaya, 90 ang kalabasa, tag 30 ang kada kilo. Kapayas, 40 ang kada kilo. Kag makadto naman ta sa presyo sang panakot, ang aton aho subong taga 120 ang bumbay, 100 ang kada kilo. Ang aton naman nga pidada 200 ang kada kilo, kamatis 70 ang kada kilo. Ang aton paitan 35 ang puti nga bumbay ara sa taga 120 ang kada kilo. Ang luya naton 130 ang kada kilo. Kag pwede ka man kabakal ang bandol subong sang daon sibuya sa mga naga itiri naga ano dami ara sa mga itiri baladro naga nila ga kada or ano tag 140 ang bandol sininiya pero pwede ka man kabakal tag tingi-tingi lang tag 5 o kuna 10 no kag ang ato naman nga karne amo gihapon ang aton nga baboy 300 may 300 jesman aton baka 380 tub 390 ang manok ara sa tag 190 ang kada kilo kag ang isda no bang ros sara gihapon sa tag 240 ang kada kilo ang bulaw ara man sa tag 200 dira na siya no naga dira na siya naga libot o kon ranging 200 tub 240 ang kada kilo ang ato naman nga ang mga ginulot na bala, nga isda bala, no? Ng mga maya-maya, mga, ano pag gingaw. Ang ila naman nga, ano ni, ang lagaw, ara naman sa tag 400 ang kada kilo. So, mga namit, ina siya nga mga isda. Kag, kado naman ta sa iban pagid nga presyo, sa kusina, kinanglanan sa kusina, ang matika, ara sa tag 33-35 ang lipid. Kag, ang asin, ara sa taga 20 ang iyang kinilo sini. Mas maayo gid mga suki no kun magano kita mangumpra gid ya bala sa merkado sang sa magchanggi-changgi kay parehos bala sang asin. Dako ginanginan siya hindi ko na lang pagbukohon ano. Pero sa ano sa changgi ang ilang 1/4 sang asin, no? Pulo ang 1/4 pero andiriya sa ako sa market kaya ang 20 isa na iya ka kilo. So dako gid ang masave naton kon magpangumpra kita diri sa punuan. Okay, partner Jigs, mayra ka pa dugang pamangkot?
3: Wala na partner, wala na.
4: kaya. Sige, para sa bantay presyo, Ruth Laor, nga nagasiling, magmangin maalam sa aton pagpamalaklon.
0: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
3: Nakabalik ang oras ng Pilipinas, mga biyanan, sa atong tingog publiko, alas 8.18, mga biyanan. By the way, no breaking news, kaginas ang aga, subong aga pa mag-iapon. Pero kagina, mga biyanan, earlier, nag-anunsyo si Senator Alan Peter Cata 49 minutes ago, nga mag-step down na siya sa iyang office, mga biyanan. So, amuni ang matabo, mga biyanan, ha? Ma-step down na siya sa iyang pagka-Senate President. Pero siling niya, I may leave the position of SP, but I am honored to still be your PS. PS, PS, I love you. Mahal mo ba si Gabi? Yes or no? PS ko naman ba, your public servant. O kaginalan niya sa iyang post sa Facebook, mga kabiyanan, kay magpatawag special session si President Marcos, nagpatawag, no? Do sa siniblang adlaw, no, partner Bo, no, sining adlaw ang special session lang tawon tabi, no? 17 subong, di ba, special session, mga kabiyanan. So ininga aga, no? June 17, okay, under the proclamation number 1318, yung pirmahan siyang Lunes, mga biyanan. So, ambot ko na ni matabo, no? Ano ni matabo next? Oh, kay ining block ni Cayetano Nagligan, ang ilang gustong matabo, ining imbestigahan liwat ang flood control projects. Oh, galing kay pagbulos ang lain naman nga majority, ginuntat naman, wala naman nilagin pa dayon. So, I don't know. We just don't know what will happen next. Kung sino ang ulo ang maligid, kung sino ang dason mapresyo. Pero sa bulubanta-banta ng flood control project ngayon, daw mapunta lang ni sa wala lang. Nagpipila ka ng kasuhan. Dason ang nakasuhan na. Lawig-lawig man ang kaso sila. No? Lawig-lawig, mapatay na lang guro ang kasuhan. Hindi pa matapos ang kaso. No? So, basically, ang guro matabo eh. So, ano po't silingon sinis ang Senado, mga binano? Balikan na to kay Senator Jinggoy Estrada. What does this mean for the Senate? Nga suspended na si... suspended anay si Senator Jinggoy Estrada. For 90 days, mga binan. Ang Senate naton may ara 24 seats. Okay? 24 lamang. But a suspension does not create a vacancy. Okay? That is very clear. So, no, sa itong Constitution, biskan suspended si Partner Bonard sa iyang opisina sa pagka-senador, senador sa gihapon. So, in the case of Senator Jinggoy Estrada, magpabilin si gihapon nga senador. Wala replacement, wala sing appointment, wala sing election. Okay? Ang iyang seat magapadayon gihapon sa pag-exister. No? Hindi lang siya galing maka-perform sang functions sa iyang opisina during the suspension period. No? Senator sa gihapon pero hindi siya ka-function as a senator, kumbaga doon na punder blaw. No? May suga ka, may bumbilya ka da. Wala man yung maging kakas, wala man yung maging islan, ara lang sa gihapon, pero wala sa gasiga, punder sa butsilingon. So, amo na mga mayanan, okay? So, papinsero, ang resignation, ikumpara na ito sa iban balang nga mga style, ang resignation, butsilingon, ang seat maging vacant, like for example, si Senate President Alan Peter Cayetano nag-resign o ma-step down sa iyang pagka-Senate President. But silingon, senator sa gihapon, pero wala na Senate President. Nag-resign sa iyang pagka-Senate President. That's one of the example. For example, resignation. Kung masiling si, example ba, senator. Si Senator Bernard Carmona, si Senator Joe Ridulia, O kag si Senador Jigoy Hinilya. Tatlo ka mga senador ha. Kusin ni siling si partner, siling si Senator Bonard Carmona. Doon natakaan ako ni sa mga upod ko ha. Daw permila ni sila ga, gayumyuhum ha. Ma-resign ko sa pagka-senador ha. Hindi na ko ha. No? So, masabit ka resignation letter. O. Tiangin mo nga seat, maging bakante na. Wala na. So may kinanglan sing islan. Okay? Or, isa pa gid, kung may mapatay mga kabiyanan. No? Kung may mapatay, mabakanti ang seat. Oh. And then, kung expulsion, pareho ito sa natabo ni Kiko Barsaga sa House of the Representatives. Gin-expel ito sa mga binan. So, maging bakante. So, ano matabo tungkol gin-expel? Dapat may special election. Dapat may special election. Pero, when it comes to preventive suspension, mga binan, ang seat, nagkapabilin, but then ang senador hindi makaparticipate sa iyang mga iyang pagka-senador. So anong matabo sang quorum? Anong matabo sang quorum? Ang constitution nag-require sang majority sa mga senador to constitute a quorum. Normally mabinan kung total membership 24, ang majority 13. So ang practical issue is attendance. Now, kung si Jigoy hindi ka-attend tungkol siyang preventive suspension for 90 days, ang Senate effectively may ara na lang 23 active members available. Therefore, yes, still, ang quorum is generally attainable. Pero ang mga absent ng mga senador, it becomes more significant. So, kinanglan nila ni i-maniobra naman liwat sang based on the constitution. Now, ano matabo sang voting mga kabiyanan? For example, may ordinary legislation bala. Before suspension, 24 ka mga senador ang makabotar. Now, during the suspension kay Senator Jigoy Estrada, only ang mga remaining senators lamang ang makabotar. Pwede sila gihapon kapasa sa mga bills. Kay present magyapon ng majority, ara magyapon ng majority bala kadamaan sa ila. Ang suspension, yes, it will reduce the numbers of potential votes available on either side. Now, ang pinakadako ng issue, ang impeachment trial. Ano ang impeachment trial? This is where the effect could become significant. 90 days, pila na kabulan, gani, Sergio, tatlo kabulan, no? So, sugod siyang kagapon. O kagapon 16, July 16, then August, July, August, September pa sa kabalik. September pa sa kabalik mga kabayanan. So ang ato niyang impeachment masugod na sa July. So ano matabo sini? Kung mag-proceed ang Senado sa impeachment trial sa Sara Duterte, ang conviction nag-requires ang 2/3 sa tanan ng mga senador. So kung may 24 ka mga senador, ang 2/3, 16. No? This is required for conviction. Now, the key legal question is whether ang isa ka-suspended senador pwede makaparticipate as a senator judge. Now, historically mga biyanan, ang preventive suspension generally nag-prevent sa exercise ng official functions. So ang participation ni Jigoy Estrada, I believe so, it could be barred during the suspension period hasta September, mga kabiyanan. Sa October 14 sa kabalik. Ang 90 days, October pa. So, ang pumangkot, ano na nga days? Is it working days? Is it calendar days? Is it... Umunin pumangkot, no? Kung kayo nagligad, umunin ang ilang didibatihan, eh. Sa mga sa LTO, sa session, is it session days? Is it working days? Calendar days? Ano man, kanoning days ni? Again, clarify ito nila, paghatag sang impeachment articles kay Vice President Sara Duterte. May aras sa 10 days to reply. Those 10 days were calendar days. Na ining 90 days, calendar days man eh. Ate, calendar days. Para klaro ta. So, calendar days mga biyanan. So, this preventive suspension generally nagaprevent sa exercise ng official functions. So, I believe so. Ang participasyon ni Senator Jinggoy, it could be barred during the suspension period. If so, kung namuning matabo, isa ka vote is effectively removed from the battlefield. Okay? Now, politically speaking, mga binan, it is a major development. Tungod kay, ang impeachment margin, pertika tight. So, again, 24, tatlo na ka 8. 8, 8, 8. So, 2/3 is 16. Oh, imagine na. Dapat may magbutar 16. Agud nga ma-guilty si Sara Duterte. Okay? So, damo mo binan. No? How about the Senate Committee? Ang iyang committee assignments, mapiktuhan man. No? But then, the hearings could proceed without him. Ang committee votes, pwede man ma-redistribute. Ang leadership influence, ma-diminish during this suspension period. So, kadamo mo binan na pwede matabo. But certainly, it will be amat-amat ma-reveal ini sa aton kung ano mga desisyon kaya kung anong pwede matabo. Okay? Pero amon niyo sa impeachment, amon niyo isa sa pinaka-crucial part. So again, 90-day suspension. So if we want more information, more details, hulaton lang naton kung anong matabo next. Pero sa Sining Adlaw, I don't know kung anong matabo. The president has called for a special session. The Senate president has stepped down. Siningaga sa iyang announcement. Tapos siguro to sa iyang devotion kung ano man iyang ginimo. So, I don't know what will happen next. And then, kung ano ang matabo sa mga investigation, I don't know kung diin sila mag-focus. So, pala ito mga muyo sa Pungsod Pilipinas kay Kabudlay, no, kung ang mga leader naton wala gaog yunay. So, dapat united. So, sa Latin Rianay, sa aton nga Listrianay, kagsadaso naman ng iba na, kay daw damo pa ni. So, pero at least naman milit, nung amuyo, tanay. May namon nga lingit noon, Diyos naman balala, gadayo nagkapasalamat kami sa Siningaga. Salamat gino sa iyong katutom, salamat gino sa iyong pagpakamayo, kagsalamat gino sa iyong atiyon, kinatag ni mo sa amon. We can once again enjoy the day, enjoy your goodness, and we can once again enjoy the faithfulness mo sa among tagsama. Ginoo, buligi kami sa bilog ng adlaw. Ito yung panganay kami. Lord, we pray for our government. We pray for our leaders. We pray for the Senate, Ginoo, sa House of Representatives, especially sa buong adlaw, for the special session, Ginoo, kung ano ang matabo, kagkundiin, Ginoo, ni pagkanto ang Pungsod Pilipinas. Lord, tagay kaalam among mga leaders. It's not about being the majority, the minority. It's not about the Cayetano, the Gatchalian. Lord, it's about the Philippines. Muligi kami Ginoo nga kabay pa ining gobyerno namon subong mag-focus sa mga insakto nga mga bagay Ginoo para sa Pungsod Pilipinas, para sa mga Pilipino, and most importantly para sa imong kadayawan. Tara Ginoo, ginampo na pasalamatan, Jesus name, amen. Maabyanan, lindir sa aton nga studio, kaupo nato si partner Bonard Carmona, kag si Sir Joe Ridulia sa aton nga comment section, and sa aton nga text. And once again, ini ang inyo abyan sa kahanginan, Jig Sinilya, nagisiling, life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, diri sa 12:33 Radio DYVS, sa gasabuli. See you tomorrow, God bless, and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Ako po si Philip Cortez, OFW sa Milan, Italy, at kayo nakikinig sa serbisyong OFW.
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW!
3: Pagpalang araw ng Wednesday, kaagapay, kumusta po kayo? Abay, mabuti nawa tayo, ano, ang ating kalagayan, ano. Happy Wednesday, ano, kaagapay, at good morning, good evening, good afternoon sa mga nakikinig dyan sa Middle East, maging sa Amerika, Europa, at ibang bahagi ng Asia. Well, it's another day po para maging grateful sa Diyos para sa panibagong araw, pag-asa, na pinagpapatuloy natin ang ating mga pangarap sa magandang buhay para sa pamilya, at balang araw ay muling magkasama-sama. Ngayon po ay June 17, 2026. Nagmamagandang araw tayo sa lahat po ng mga nanonood na ngayon, nakikinig sa ating programa. Yan man ay FB, yan man ay regular radio, at saka dun sa ating PM radio, GCTV. Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Tuwing Wednesday po, tayo po ay bumibiyahe sa iba't ibang bansa upang kumustahin ang mga kababayang namamayagpag ang kanilang mga, sa kanilang mga larangan at mga pagsubok, mga sikreto at tagumpay na kanilang nararanasan. Di lamang ito limitado sa mga kababayang OFW, pati na rin sa mga migranteng Pilipinos abroad. Abay, kahapon lang po, dumalo po tayo sa Filipino Diaspora Summit 2026. More than 300 delegates mula sa iba't ibang mga bansa. Mga kilalang mga Pilipino sa ibang bansang nagtagumpay, mga leader ng Filipino community, at marami tayong nakausap. Abay, mayroon doong Pilipino sa Hawaii, ay senador ng Hawaii, ano, na-meet natin kahapon, at mayroon ding congressman ay talaga naman sa Honolulu. At nakakatuwa sapagkat mga Pilipino ito, nag-share sila ng kanilang experiences, at mga pinakamarami doon ay ang mga Filipino community leader. Kaya maraming salamat sa Commission on Filipinos Overseas sa pag-organisa ng summit diyan sa Marriott Hotel, Pasay City. Maraming salamat po sa imbitasyon. Maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama. At maaaring ngayong umaga ay kasama natin, nanonood sila ngayon sa atin. Ayan. At kagaya ng sabi natin, ano, nagbibiyahe tayo para kumustahin ang iba't ibang mga Pinoy. Kaya siyempre, nagpapasalamat din tayo sa Panginoon sa isang oras nitong makabuluhang kwentuhan ng ating mga kababayan, na mga pagbibigay din ng payo sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya samahan niyo po ako. Isang oras po ito na pagbibigay ng pakipagkwentuhan sa ating kababayan na nasa ibayong dagat. Dito po sa serbisyong OFW, Malayo, Malaya.

0: Exhibition OFW.
1: Alam mo, Mami, sabi na kaklasiko, binibenta daw yung bahay nila.
2: Oh, eh bakit nila binibenta, anak? Lilipat daw ba sila ng ibang bahay?
1: Mami, ang sabi po sa kaklasiko, kailangan daw po kasi nila ng pera eh.
2: Ha?
1: Nagtataka nga po ako, Mami, kasi ang alam ko po, si Man yung daddy na. Mataas pa nga po yung rango eh. Naalala niyo po ba yung nag-birthday party dun sa hotel na kaklasiko? Siya po yun.
2: Ha? Siya pa yun, anak? Eh, di ba ang gara nung birthday party niya? Namigay pa nga ng mga mamahaling souvenirs, di ba?
1: Opo, eh Mami, di ba si Daddy Seaman din?
2: Oo anak, alam mo naman yun, di ba? Bakit?
1: May pera po ba tayo?
2: Anak, naalala mo nung umuwi ka galing dun sa party dati? Di ba ang tanong mo, bakit ikaw hindi makapag-party ng ganun?
1: Opo. Ang sabi niyo po kasi, hindi po natin afford ang mga party na ganun. Mm-hmm. Kaya po dito lang tayo sa bahay naghahanda.
2: Tama anak. Mula pa kasi noon, naniniwala na kami ng daddy mo na ang pamumuhay natin ay dapat sapat lang sa kaya nating gastahan. Na kahit kumikita ng dollar ang daddy mo, kailangan pa rin nating maging masinop sa kinikita ni daddy. Diba ang sabi sa Bible sa Lucas 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kaya anuman ang bigay ng Diyos, dapat pagsinupin natin.
3: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
4: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give. Para mag-donate, i-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Mga kaagapay, naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAF.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Servisyong OFW.
3: Malayo, malaya. Kwento ng tagumpay at pakikibaka sa labas ng bansa. Malayo, malaya.
4: Okay, malayo, malaya. Nagbabalik na po ang ating programa at sa ating pakikipagkwentuhan ngayon, mga kababayan, ay meron po tayong makakasama ang isang former OFW. Tampok po natin ang kanyang kwento. Isang manggagawa sa ibang bansa. Abay, marami-rami ang napuntahan itong ating kababayan na ito. Welcome po natin sa saludo ang ating guest via Zoom. Kasama natin ngayon si Edna Tengco, isang former OFW. Magandang araw, Ma'am Edna. Magandang araw.
5: Magandang araw din po, Pastor.
4: Ayan,
5: at sa lahat po ng nakikinig sa Observation OFW.
4: Ayan, ako mabuti po at nakasama namin kayo kahit na medyo late yung pasok natin ng kaunti, pero praise the Lord, kasama namin si Ma'am Edna Tengco, isang former OFW pala kayo mula sa Seoul, Korea noong 2001 hanggang 2007, Yemen ng 4 months, 2007, sa Egypt mula itong pinakamatagal 2007 to 2015 at siya ngayon ay nasa Imus, Cavite, isa pong miyembro matapat na mananampalataya sa Unida Christian Church of Anabu. Ma'am Edna.
5: Napa.
4: Oo, nako, nandyan ka ngayon sa Anabu, tama ba?
5: Nasa Imus po ako sa tinitirahan ko.
4: Sa Imus.
5: Pero pag may panggawain po, umuwi ako ng Anabu.
4: Ayan. Siguro, maganda makipagkumustahan tayo, Ma'am Edna. Ay, kumusta ka naman ngayon bilang isang former OFW na nasa Pilipinas na? At nakita ko yung pinakamahaba mong experience ay sa Egypt, no? Na tumagal ka ng halos 7 years.
5: Apo.
4: Mm-hmm. Ano mga naging trabaho mo, Ma'am Edna, sa iba't ibang bansang ito? Simula Korea, Yemen at Egypt.
5: Apo. Noong 2001 po, February, noong nakapunta ako ng Korea. Pero ang pasok ko po doon ay tourist lang. Ngayon, nagbigay po ng amnesty ang Korean government, yung mga tourist, nabigyan po ng working visa. So mapalad po ako dahil nabigyan po ako ng 3 years. Kaya po nakabalik ako ng Pilipinas at nakabalik po uli ng Korea. Mm-hmm. So yun po, 6 na taon ako doon. Kaya lang po, medyo sumakit na po yung tuhod ko dahil ang trabaho ko po doon ay sa factory. Ano, yung, ang tinatawag po doon yung plastic injection. Yung may binubuhat ka ho, lalagay mo sa tangke ng makina bago yun yung ginagawang mga plastic. Gumagawa po kami ng halimbawa ay mga paso, yung mga lock and lock na Tupperware, gano'n. Kasi basta ho, gawa sa plastic na magagandang gawa sa plastic kasi po ine-export po yan sa Japan.
4: Okay.
5: Tapos po, umuwi na ako noong 2007 kasi nga po sumakit na yung tuhod ko, kapapalit pala o doon sa inaakyat na yung gagawang product po.
4: Aha. So at noong 2007 ay sa Yemen naman kayo for 6 months. Ano naman po naging trabaho niyo sa Yemen?
5: Opo, kung tutuusin po yung 2007 hanggang 2015, kasama na din po yung Yemen kasi nga po, bali na direct hire po ako noong naging employer ko kasi pamangkin ko po yung nagtatrabaho din doon, na direct hire po ako. Pag-aalaga ng 10-year-old na bata, ang gagawin lang po, hatid sundo sa school, tapos babantayan mo lang habang nanonood ng TV, basta nakabantay ka lang. Pero after 6 months po, medyo hindi, parang hindi ko naalohan yung ugali ng bata. Eh nagkataon naman po na yung lolo ng bata eh prime minister po ng Yemen na nakabase din po sa Egypt. Kaya sinama nila ako. Nagkataon naman po na yung bali asawa niya eh may sakit. Kaya sabi, sumama ka na sa amin sa Egypt at alagaan mo na lang ako. Kaya mula po noon, ayun nga, doon ako sa kanila nakatira. Eh, pagka po ako na andoon, minsan sasabihin sa akin ng matanda, why don't you go down? Lumabas-labas ka, maglakad-lakad ka. Napakabait po noong dalawang matanda. Tapos ang harapan po ng bahay nila eh Nile River, kaya nawiwili din po akong yun, magtingin-tingin, ganyan. Tapos po, 2009 po, yung anak niyang bunsong babae, ikinasal. Eh, ang nangyari po, ibinigay na ako doon sa kanyang anak. Eh, may kasama naman po yung dalawang matanda ni Ethiopia na body cook nila.
4: Okay.
5: So, noong ako napauwi na po doon sa anak niya, nagkataon naman po na yun, nabuntis. Di, yun yung ipinanganak, ayan, naging nani naman po ako. Tapos po, noong 2000, yun po ay 2000, noong 2010, ipinanganak yung bata. 2011 naman po, na buntis uli, naisama naman po ako sa US noong bata, noong anak niya, naisama naman po ako sa US. Tapos, noong pagbalik, sabi niya, kung wala daw akong makukuha pang isa, kaya nadala ko rin po yung pinsan ko, siya na ho ang nag-alaga noong pangalawang baby. Tapos po, noong, ano pa?
4: Ma'am Edna, i-recall ko lang, ano po, konti, yung mula sa South Korea, naging factory worker, pagdating sa Yemen, naging caregiver naman kayo, then naging...
5: Apa.
4: Nag-alaga ng bata, ay talagang mukhang mahaba-haba din ang inyong paglilingkod bilang tagapag-alaga at marami ng bansa na napuntahan kayo sa inyong pagtatrabaho. Napaka-bless ano, na marami kayo napuntang bansa at may trabaho. Ayan. Ang tanong ko naman ngayon, ano naman ang mga naging paraan para makarating? Kasi kanina nakwento nyo na eh. Ano ang mga preparasyon nyo bago kayo pumunta ng Korea? Kayo ba'y dating factory worker?
5: Ay, hindi po. Nagkatrabaho po ako sa isang opisina ng, kung alam niyo po yung Country Bankers dyan sa TM Talaw. Meron po kaming branch dito sa bahay. Bali, ano po kami, bali, yun nga po, branch lang kami na sa opisina po ako. Eh, ewan ko ba ako kasi marami po ang mga kaibigan na kumbaga na inganyo ako. Yo, kaya po ako nakapag-

0: ano po eh, talagang hindi ko pa parang ano lang ako sa mga ano kaibigan ko na ay, gano'n. Eh, sa totoo lang po, mga nakasama ko din po doon, mga ano din po, mga midwife, nurse, teacher, yun po mga naging kasama ko doon.
1: Okay. Sige po. Maraming salamat po sa mga information na yan. At palagay ko, nakaka-relate ang ating mga kababayan tungkol sa mga na-experience nyo. Ngayon, sa inyo namang mga experience, anong pinakamalaking sakripisyo na ginawa para makapag-abroad kayo? At paano ito nasagot ang prayer mo ni Lord? Yung prayer mo kayo sa Panginoon, ano? Ulitin ko po yung tanong, paano, anong pinakamalaking sakripisyo nyo na para makapag-abroad kayo?
0: Kasi po kami, eh, marami po kami magkakapatid eh. Kaya lang po, eh, tatlo na nga yung nawala. Pero nung nasa abroad pa po kami, eh, buo pa naman yung pamilya namin. Meron po ako isang kapatid na naitawag ko na rin po noon sa inyo, yung namatay sa Saudi na hindi na rin po na nakauwi, hindi na naibalik dito sa Pinas. At tapos so, yung kahit na po, kasi meron po akong isang kapatid na nagkaroon ng breast cancer. Pero saan ho, eh, kinuha na rin siya ni Lord. Ngayon, nung siya ay, nung nalaman ko po na yung ganoon siya, parang ako po naman ang, ano, kasi kaya po ako umuwi na rin ng 2015. Kasi nagkaroon din po ako ng, ano, ng cancer. Nagkataang cancer po ako. Kaya, ganito po ang aking pagsasalita. Yun po, mula po noon, kung ilang beses na rin po akong naano sa, naoperahan sa Egypt, eh, mabait naman po talaga yung amo ko, yung employee. Yung, bali yung, ano, inalagaan ko pong magdalawang matanda. Sila po lahat ang gumastos. Kumbaga, eh, talagang malaking ano din yun sa akin, sakripisyo, yung pagkakasakit ko doon hanggang sa makauwi ako. Pero hindi naman po nila ako pinabayaan. Napaka malaking blessing po sa akin yung dalawang matanda. Dahil sila din po ang tumulong sa akin. Nung sabing, umuwi ka na kung gusto mo dito, kung gusto mo umuwi ka na, ikaw ang bahala. Ikaw ang sarili mo yan. Ikaw ang mag-iisip kung anong gusto mo. Kasi sabi po nila sa akin, magpa-radiation, magpa-chemo, kung gusto mo dito, kung gusto mo sa Pilipinas. Kaya lang, kung dito ka sa Egypt, siyempre, wala ding mag-aalaga sa iyo. Kaya naisipan ko na rin po na umuwi dito sa Pinas at dito na po ako nagpagamo.
1: Base doon sa nakwento niyo, Ma'am Edna, no, ay pamilya, no? Pamilya ang dahilan kung bakit kailangan kayong magtrabaho sa ibang bansa, mahiwalay sa pamilya ang mga malalaking sakripisyo na kailangang iwanan ang pamilya para din sa pamilya. At yun ang napansin ko po doon sa iyong mga pagsasalaysay. At eventually, yun din yung naging dahilan, yung pinakamalaking sakripisyo din na yung kalusugan nyo na isakripisyo din. Pero ang Panginoon ay napakabuti sa inyo at ngayon ay malakas pa din kayo, nagpapatuloy na nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Siguro ang another question ko siguro sa inyo, Ma'am Edna, anong pinakamahirap na hamon na kinaharap nyo sa abroad, maging personal man? Naikwento nyo kanina yung okay naman ang employer, mababait naman sila. Pero yung una, yung bata, hindi nyo kayanin yung ugali ng bata. Ano yung mga hamon doon sa pagtatrabaho nyo bilang isang OFW?
0: Kasi po yung bata po, minsan parang mayroong ibang, kasi nanonood po siya TV. Ngayon ako naman, may binabasa ako. Tinawag ako. Nung tinawag ako, paglingin ko sa kanya, pinisikan ako noong yung bottled water na may butas, pinisikan ako sa mukha. Pala hindi naman pala tubig ang laman para mapula. So nagtatakbo ako, pumunta ako doon sa mother niya. Kaya nagulat yung mother niya, akala ko ano nangyari sa akin. Pero nalaman din po niya na ako ay pinaglaroan ng bata. Tapos

0: po sa akin nung father niya, nung father ng bata, sabi niya, sige, hindi kita pauwiin. Ikaw na lang mag-aalaga kay na mama at baba. At doon kita papupuntahin sa Egypt. Tapos dito naman po nung nasa Egypt na ako, yun nga po, yung bisan, kailangan talagang kung ano yung ipinagkatiwala din na trabaho sa iyo, gampanan mo. Pero ang inaano ko doon, talagang pagkakatapos ng pagkatrabaho, kailangan talaga lagi kang tatawag kay Lord na bigyan ka pa ng kalakasan sa kinabukasan na magampanan mo yung trabaho mo ng kasi lang pinasok mo eh. So, kailangan magsakripisyo talaga.
1: Ayan. So, yung sakripisyo ng, siyempre, yung pakikitungo ng mga bata, minsan, alam nyo, mga ugali ng mga bata sa ibang bansa, hindi kagaya ng ugali ng ating mga kabataan, mga anak dito sa Pilipinas. Dito sa atin, medyo isang tingin mo lang o sinasaway mo na naintindihan. Pero yung mga bata, lalo na malalaki, no? Malalaki yung mga bata dyan sa Middle East, maging dyan sa Yemen, talagang mas malalaki pa kuminsan sa mga kasambahay nila at malalaki ang katawan. Ano?
0: Oo,
1: so sa inyong...
0: talaga.
1: Opo, yung paano nyo po ito na-overcome? Itong ganitong ano, so nilipat kayo ng employer nyo sa, ano, sa iba na ang ginagawa nyo after na mangyari yon?
0: Hindi po. Parang ibinigay lang din po ako sa anak noong dalawang matanda. Kasi nagkaroon nga ng pamilya, nagustuhan naman ho ako. Kaya yun po. Pero yung po mga nalagaan ko, mabait naman po sila dahil ako lang nakagis na nila eh. Pagka maalis yung mga magulang, sa amin po naiiwan. Yun po.
1: Okay. Ma'am Edna?
0: Opo.
1: Curious lang po ako dahil curious lang po ako. Gusto ko lang po tanungin that time, mga ilang taon na po kayo kung okay lang po sa inyo?
0: 67 na po ako.
1: Okay. Noon po, nung nagtatrabaho po kayo sa Yemen hanggang nakarating kayo ng US, Korea?
0: Noong nasa Korea ako parang nasa ano pa lang po ako na, nasa ano ba, mga 40, ganyan.
1: Kalakasan pa po, ano ho? Kalakasan pa ninyo.
0: Malakas pa ho ako. Kaya nga lang ho ako nakauwi dahil nga ho nagkasakit ako eh. Tsaka ang maganda po doon sa dalawang matanda, hindi ko naman po din sigurado. Misa may pinuntahan kaming, pagka ho kasi mga summer, lumalabas kami, mga 3 months kami sa mga beach, ganyan. Ngayon sabi niya sa akin nung matandang babae, Edna, mauna ka anya umuwi, lilisin mo ano yung kwarto ni baba para pag uwi namin, maayos, mabango, ganyan. Pagdating ko po doon sa bahay, nakakita po ako ng $100 doon sa kanyang coffee table na nakaipit doon. Ang ginawa ko po, kinuha ko, pero pagdating, nung dumating na sila, ibinigay ko doon sa matandang babae. Sabi ko, mama, ito ho, nung aking bilinis, nakakuha ako ng $100. Kinuha ko rin po kasi baka ilipad or ano. Kaya ibinigay naman po doon sa asawa niya. Ang nangyari ho, ibinalik naman sa akin. Kaya malaki ang tiwala nila sa akin sa pera ang pag-uusapan. Malaki ang tiwala nila sa akin. Kaya yun ho ang malaking ang ano ko ho yung pagtitiwala talaga rin. Kasi naabutin nila yung mga ano nila, ganyan.
1: Dahil po sa nangyari, Ma'am Edna, lalo pang nagtiwala sila, no, sapagkat maring ang iba may mga ganyang pagkakataon din na sinusubok din lang sila ng employer pero kayo hindi kayo nasubok at hindi kayo natukso na itago o hindi na ipaalam pero maraming salamat siguro dahil sa una kayo'y mananampalataya at may pagkatakot sa Panginoon na ibalik ang perang 'yon at the same time Eh, natatakot din, siyempre, dahil minsan may mga camera, may mga nakalatag na mga CCTV, eh, mahirap din. Kaya salamat na kayo po ay nasubok ng employer at napagkatiwalaan kayo, lalo pa kayong napagkatiwalaan.
0: Opo, kaya nga po nung ako'y umuwi dito, talagang nagbigay sila lang pang radiation ko at pag chemotherapy, talagang pinabaunan pa po nila ako. At nung yun, within that period, pinadadalan pa nila ako ng sweldo ko na hindi ko naman pinagtatrabahuhan na sa kanila sa loob ng 6 na buwan, buwan-buwan ho, for 6 months, pinapadalan pa nila ako ng sweldo.
1: Wow, napaka-blessed at napakaganda ng ipinakita ng employer nyo sa inyo. Imagine nyo, mga kababayan, para ngayon pa lang ata ako nakarinig ng ganyang kwento ng isang OFW na hindi na nagtatrabaho ay sinesweldohan pa sa loob ng 6 na buwan. Nagbigay ba ho ba ng paliwanag sila kung bakit daw po nila kayo pinadadalhan pa kahit wala na kayong trabaho sa kanila?
0: Siguro din po sa baka yung nakita nila din sa akin na ano, kasi noong ano sabi ko mama nagpa thank you po, salamat po sa lahat ng may ginawa niyo sa akin. Ay, ang sagot po sa akin, naku Edna, hindi ko ito ginagawa para sa iyo, para kay Ala ko ito ginagawa. Sabi naman gano'n sa akin.
1: Napakaganda naman, napaka blessed kayo na mayroon kayong ganong employer. Maring sasabihin ng iba sa ating pagkikwentuhan ngayon, Ma'am Edna, abay sana all, ano, mapapasana all sila sapagkat walang ganong mga experience ang iba at kayo ay mapalad na meron kayong ganon, ano. Ngayon, ang another question ko, Ma'am, ano? Yes po.
0: Meron nga pong pagkamisan eh, makulit din yung matanda. Eh. Yun naman ho'y palabi, ano, parang biro lang, kumbaga parang bulok-lokoan ng dila nila. Naku, I can kill you, sabi nila. Kaya minsan ho, inuunahan ko na, sabi ko, mama, you can kill me. Kaya yun, itatawanan na lang kami. Kasi meron din ako napapakinggan na, yun nga, sinasabi ng amo na natatakot sila na I will kill you, na ganyan. Nasa takot sila. E yun po ay parang bulaklak na lang dila nila.
1: Yan. Ang kausap po natin doon sa mga late tuner, mga kababayan, ay si Ma'am Edna Tengko ng Imus, Cavite, na nagtrabaho bilang isang factory worker, naging caregiver ng isang pamilya, hanggang naisali na sa kanyang anak nung matanda ang pagtatrabaho at napakabait sapagkat sabi nga ni Ma'am Edna kanina, ay 6 months na siyang hindi nagtatrabaho pero buwan-buwan pinadadalhan pa rin. Sa ngayon ho ba, meron pa kayong communication doon sa employer nyo sa Egypt?
0: Ayun pong Prime Minister, namatay na po siya. Tapos yung pong matandang babae, hindi naman po siya mahilig mag-Facebook, mag-Messenger. Kaya may kaibigan po ako doon na nagkatrabaho naman po sa anak din itong matanda. Ayun po, siya na lang ang nagbibigay sa akin ng ano, pag kinakamusta ko siya, yun, sasagutin naman po through doon sa kaibigan kong yun. Tapos itong mga bata din, pagka kinakamusta ko, ayun ho, sila din lang nagbibigay ng sagot sa akin kasi hindi ho nila inaanohan yung bata na makipag-communicate through messenger yung mga bata. Ano, kailangan na magpapaalam muna. Pati ho yung pagpapost ng picture, bawa, magpapaalam muna ako, sabihin ko, Hadis ho kasi yung pangalan ng yung nanay ng yung dalawang bata. Sabihin ko, pwede ba akong mag-post? Bawa, birthday o ganyan. Sabi, okay lang. Yan.
1: Okay. So palagay ko, Ma'am Edna, ay malalaki na yung mga anak o mga apo nung inaalagaan nyo. Gaano na ito kalalaki para lang ma-picture namin sa aming isip ngayon?
0: Yun pong ilalagaan ko talagang dito na sa anak. Eh, bali 16 years old. Oh, yung sumunod po ay 15 at yung bunso po ay 7.
1: Okay.
0: Ay, 7
1: so,
0: po.
1: 15, 16, at 7. Okay. So, ako maraming salamat, Ma'am Edna. No? Siguro ang next question ko ngayon, Ano ang mga naging inspiration nyo o nagbibigay sa inyo ng inspirasyon bakit sa na ipagpapatuloy nyo yung trabahong yon nung nasa ibang bansa kayo? Ano yung mga inspiration ninyo kung bakit nyo ginagawa at patuloy na ginagawa yon? At sino-sino ang naging support system nyo yung tumutulong umaalalay sa inyo habang kayo nasa ibang bansa?
0: Apo. Eh kasi po, noon din namang andoon kami, nagkakaroon din naman po kami ng gathering ng mga, bagamat yung iba po, hindi mo yun naman mapiplace yung iba. Ayun, nakakasama din po namin sila sa mga, noong ako nasa Korea, meron talaga kami isang samahan na may Bible study kami, nakakapagsimba, ganyan. Pero dito sa ano, ako na sa Egypt, pagka ho, ano, nag-self, ano na lang po ako, devotion, nasa, pag nasa kwarto, doon na lang po ako. Kasi wala naman doon ba sa simbahan na maatinan nyo, kasi nga Muslim country din yun. Tapos, minsan, ano ho, pag ako nasa loob ng kwarto, baba magbabasa ako ng Bible, naiisip ko din ho yung mga dati kong ano, ako ay hindi pa nag-a-abroad. Naisip ko yung mga gawain sa simbahan. Ganun po.
1: So,
0: pero nitong
1: ang
0: bumalik
1: pamilya,
0: na po
1: kumusta
0: ako.
1: naman po ang pamilya sa inyong habang nagtatrabaho kayo sa abroad? Na malaki ho bang alalay ang pamilya nung nasa ibang bansa kayo? At paano kayo inaalalayan ng inyong pamilya sa Pilipinas?
0: Eh, actually po, wala naman po akong, ano, wala po akong asawa.
1: Opo.
0: Pero, ang inanak po, yung po, yung mga magulang ko, mga kapatid, mga lahat po sila, mga may asawa na. Tapos, yung pong, ang inisip ko lang po talaga, yung kapatid kong babae na nagkaroon ng sakit, yun po, lagi ko siyang naiisip. Kahit ngayon po, naiisip ko siya.
1: Opo. Yeah, naunawaan po natin ano yung mga sakripisyo ng mga OFW sa ibang bansa ay talagang kung minsan na Ma'am Edna, hindi na lang sa sarili ano, kundi mas maraming porsyento ay ang para sa nanay, pamilya, kapatid.
0: Opo.
1: Kuminsan ay hindi lang kuminsan, sa case ninyo talagang halos na may mga dahilan man kung bakit hindi na kayo nag-asawa, pero mas malamang dyan ay ang dahil sa pamilya, sa dami ng obligasyon para sa pamilya, at pinili nyo na manatili na ganyan para sa pamilya upang makatulong ng husto sa inyong pamilya dyan sa, dito sa Pilipinas.
0: Papa.
1: Ayan. Okay, so siguro ibang mga question pa na nasa line na po natin ano, ay kayo ay nagtrabaho sa iba't ibang bansa no, kayo ba'y naging ikwento niyo na naging may nasisimbahan kayo diyan? Kumusta po ang kanilang assistance o pagtulong sa inyo habang kayo naandiyan, lalo na Korea pwedeng makapagsimba? Kayo po ba'y naging involved sa any ministry diyan sa Korea?
0: Ano po, nagkaroon lang kami ng pagka meron lang home Bible study, may Sunday worship. Doon lang po kami nakakaano kasi ang trabaho ho namin kasi lalo na ho ako puro panggabi ako. Tapos pag sa umaga, yun ho sisimba na lang bago pagdating ho ng hapon. Merong Bible study din kami, pero wala yung mga may tinuturoan, wala po.
1: Apo. Pero naging involved naman kayo sa Bible study, sa worship service, dahil sa alam naman natin napakalaking tulong ano Ma'am Edna yung support system na yan sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa na kahit malayo sa pamilya ay nakakapawi ng lungkot kapag meron kang involvement o ikaw ay kabilang sa isang ministry dyan sa lugar ng Korea. Ngayon,
0: Opo.
1: Ano sa inyong sa inyong pagbabalik no ng bansa? Ano-ano naman ang mga naging preparasyon nyo? Kasi ang pagbabalik ng bansa ay pinaghahandaan din po, no? Bukod sa pera na dadalhin sa Pilipinas, kundi meron ding mga pagpapasya na kinukonsider ka bago ka umuwi. Anong taon po kayo umuwi ng Pilipinas, Ma'am Edna?
0: 2015 po, kasi kailangan na po akong ma-irradiation eh, tsaka chemo, kaya dito na po ako nagpagamot.
1: So ang
0: 2015
1: dahilan
0: po.
1: ay dahil sa medical reason ano na
0: Opo.
1: kayo ay kailangang maopera. Yun ay malaking isa sa malaking rason kung bakit bumalik kayo ng bansa. Anong taon po ito, Ma'am Edna?
0: 2015 po.
1: 2015 nung nag-decide na kayo. Bagamat
0: Opo.
1: alam ko, parang sinasabi pa ng employer nyo ay kung pwede doon na lang magpagamot, kaya lang walang
0: Oo.
1: magbabantay, at
0: Opo.
1: doon na kayo nagdesisyon. Ito po ba'y desisyon ng pamilya nyo na nag-uusap-usap kayo kung ito, uuwi na ako, paano ang paghahandaan yung ginawa?
0: Ako na din po ang nadesisyon. Hindi ko na rin po, kasi wala na akong mother, eh ang father ko naman ho ng that time, eh hindi naman ho nila sinasabi na nagkaganoon ako. Kaya, noong pinapili na po ako ni employer, basta ikaw bahala, kasi sarili mo yan. Pero kung anong gusto namin, na andito ka rin, pero basta ikaw bahala. Kaya nga, ang problema, kung andito ka, walaan niya magbabantay sa iyo. Eh, kung ikaw na may uuwi. Basta nasa sa iyo, Anya, ikaw ang magdidesisyon, lalo sarili mo yan. So, nag-decide na
1: Ayan.
0: nga po ako na makauwi. At salamat lang po at sa aking pag-uwi, malaking blessing na din dahil nakakapaglingkod na muli ako kay sa Panginoon.
1: Amen, amen. Ako, salamat sa Panginoon. That was 2015. Ngayon, Ma'am Edna, dahil marami nanonood sa atin ngayon, maaaring nagtatanong sila at yung mga preparasyon, sinabi niyo kanina. At ngayon, ano naman ang mga mensahe niyo sa kanila, yung mga nag-isip-isip lumabas ng bansa, particular sa mga bansang yung pinagtrabahuan? Pwede ho ba nating bigyan sila ng mga mensahe na mag-inspire sa kanila, mga dapat na natutunan at dapat paghandaan?
0: Apo. Siguro po, yung kasi minsan yung mga umaalis dito, ang gusto lang nila talaga makapag-abroad dahil nga sa pamilya. Pero isipin din nila yung kanilang yung trabaho na kanilang mapupuntahan. Kung minsan nga po, kung ano yung kontrata na pinirmahan nila pagdating doon, iba na. Kaya, maigi hong yung humingi tayo ng gabay kay Lord kung ano yung talaga yung kalooban niya. Hingi tayo ng yung gabay ng banal na espiritu na kung andoan man tayo sa ating pupuntahan, kailangan huwag tayong makakalimot sa ating iniwan dito sa Pinas. Kailangan kung tayo ay isang mananampalataya na nagpunta abroad, huwag natin kalilimutan na laging tumawag kay Lord at sa maraming tukso din ho naman sa abroad eh. Maraming mga sa mga masamang gawain, marami pong ganyan. Pero kailangan po talaga yung panghawakan mo yung salita ng Diyos na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Yun po, at
1: Ako
0: saka
1: napaka
0: kailangan po talaga sa kanya lamang magtiwala. At huwag agad padadala sa mga tukso, sa mga hindi magagandang gawain.
1: Okay. So, maliwanag po yan. Narinig po natin mga kababayan. So, doon sa mga nagpaplanong lumabas ang bansa, particular dyan sa Korea, sa Egypt, at naku, ang daming napuntahan ni Ma'am na mga bansang yan na dahil sa kanyang pagtatrabaho. Yung sabi niya, tukso sa mga gawain. So medyo doon siya nag-focus. May dalawa siyang inulit pa niya, no? Mga tukso. Lalong-lalo na doon sa mga droga, lalo na doon sa
0: Opo.
1: minsan yung pera na binibigay sa na nakakalat lang, akala mo ay nakakalat, yung palay yun ay tinetest ka ng iyong employer kung mapagkakatiwalaan ka. At kaya nang ginawa kay Ma'am Edna. At kasama na doon sa pinakamatinding paalala niya na ibigay niyo Ma'am Edna ay yung wag na di tatawag sa Panginoon para humingi ng tulong, sapagkat sa panahon na nasa labas ka ng bansa, wala kang kausap na mga Pilipino, pag nag-iisa ka na lang, ay napakahalaga ng pundasyon ng inyong pananampalataya ay matibay upang hindi kayo madaling mayanig kapag may mga tukso, kapag may mga pandaraya ang kaaway, kapag mayroong kinakaharap na mga hamon bilang isang Pilipino sa ibang bansa. Ayan. So, nako, maraming salamat, Ma'am Edna Tengko, sa inyong pag-share po sa amin. Baka mayroon pa po kayong gustong ihabol na mensahe, at siyempre, pababatiin ko na rin po kayo para sa mga kamag-anak nyo, kaibigan, churchmate na nakikinig ngayon, nanonood sa ating programa. Nasa inyo na po, Ma'am Edna Tengko, ang pagkakataon.
0: Maraming salamat po, Pastor, at salamat din po sa aking mga, kasi na-share ko po ito sa aking ka-small group, sa church po, sabi ko po sa kanila, ma-interviewin niyo po ako. So, marami din naman, dati po kasi mayroong OFW ministry sa aming church, ngayon po medyo napunod yata. Yun po, sa mga churchmate ko, maraming salamat sa inyong pakikinig, sa aking mga kaibigan na lagi din niya andyan, kasi isa na po talagang, pag nakikita po nila ako si Ate Edna, oh, talagang napakalakas pa nito sa biyaya ni Lord yun yan. At gusto ko rin pong gusto ko pong iwan ng isang verse, yung Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kahit na ho tayo ay yung napapahinaan ng loob, alam, isipin natin na andyan si Lord na handang tumulong sa atin. Siya ang nagpapalakas sa atin. Na kung dumating yung mga problema sa atin, andyan siya. Hindi niya tayo pababayaan.
1: Mm-hmm. Abay, batiin nyo na rin, Ma'am Edna, sila Pastor Nitor at mga churchmate. Kasi sapagkat siguro natatandaan nyo pa, no, ako'y nangaral dyan, ilang taon na nakalipas, at dahil may OFW ministry din kayo dyan, at mga kaibigan namin, mga kakilala na aking may bahay, Sister Banji, yung si Ate Celia Ramos, na dyan din. Opo. Sumasamba, at mga kapatid ng mga Ramos family na mga masugid na supporters, so, nananalangin sa ministry ng DCAS. Batiin nyo na rin, Ma'am Edna.
0: Aba, Pastor Rene, maraming salamat po sa inyo. Every morning po, 6 o'clock, meron po siyang morning devotion kay yun po, lagi po ako nakikinig sa kanya. Maraming salamat po, Pastor. Dahil ang inyong mga devotion sa umaga ay nakapagpalakas din po sa amin. Salamat din po kay na Ate Celia Ramos, kay na Jack Tessie Ramos, at sa akin po mga ka-group sa church, every music service, yun po, at saka sa akin pong ka-small group, may pangalan ho kasi yung mga group namin, sa Lydia One. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Okay. Maraming salamat, Ma'am Edna Tengko, sa pagkakataong makakausap po namin kayo. Nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon, yung inyong mga sharing ngayong umaga ay nagbigay inspirasyon ang kwento ng inyong paglalakbay sa iba't ibang bansa, at maaring hindi lang maaari, kundi natutunan ng iba't ibang paraan ng pakikitungo, iba't ibang paraan ng pag-handle ng sitwasyon. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay,
0: salamat
1: at mga kababayan, nagpapasalamat na po kami. Una kay Ma'am Edna Tengko ng Imus, Cavite. Sa Anabo, no? O Imus, Cavite, no? At nagpapasalamat din po kami sa mga nanood ngayong umaga. Babatiin ko lang yung ilang si Ma'am Rosalinda Ohano, Efren Bolgado, Jocelyn De Leon Calderon, Epipanio Salvador, ayan, Mila Pascua, Garcia Vincent, aking may bahay, Banji Biasong, Alma Abelia, Jovel Balagat, ayan, sabi niya, nag-good morning sa atin. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong pagsama. Kung kayo po'y pinagpala ng programang ito, patuloy niyo pong ipanalangin at suportahan ng 702DCIS. Ayan, magpapaalam na po kami, Ma'am Edna. Maraming salamat po muli.
0: Maraming salamat din po. God bless
1: Ayan.
0: Po.
1: Yan po ang ating naging guest ngayong umaga sa ating saludo, Servisyong OFW Wednesday Edition. Sa pangalan po ng inyong mga lingkod, Pastor Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy, nagpapasalamat. Ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. See you next week.
2: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
5: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sa Cebu, Kalangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun diri sa perlas ng Silangan.
4: Baguio,
5: Subic,
4: Batangas,
5: Tagaytay,
6: mabuhay!
5: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo wa ay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
4: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
5: Indi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
4: Discover beauty,
6: passion,
4: and paradise.
6: Discover Philippines.
5: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
7: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung indi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamo nga tubig. Indi maghulat nga mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw, halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Indigid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom, gikan sa Bacolod City Health Office, kag sini nga istasyon, 1233, Radio DYVS.
8: Ini ang 1233, Radio DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hinaw to atong time, diri sa DYVS. Maayong aga, welcome gid sa Real Time with Leia. Subong adlaw sa Miyerkules. Kamusta ikaw, Bian? Middle of the week na kita. And I hope nga productive ikaw dira sa gihapon. May mga damo nga pasalamatan, kag damo man palangamuyuan. Speaking sa palangamuyuan na Bian, iban nga kaglisyahanan today, may mga prayer meeting karon. So, God bless gid sa inyo and I hope maka-attend sa mga prayer meeting. Salamat gid sa imo dira nga nagapamati sa radyo, kay kabay pa nga maayo ang signal dira sa inyong lugar na Roda Aliesa ng Presyosa sa Alimudyan. Hello kay Tita Virgie Salgado. Good morning gid sa imo Tita Virgie, kay Sir Emmanuel Salgado subong man, sa kay Hasmin. Maayong aga gid sa inyo. Enjoy sa pagpamati and stay strong, stay healthy, stay joyful, Tita Virgie. God bless you gid. And salamat gid Tita Virgie sa imong prayers and support diri sa DYVS. Kaginatamyaw ko si Nay Mercedes Nanit. Hello, Nay Mercedes, kamusta man ikaw dira? Praying gid sa imo good health and kay Sir RV Nanit man maayong aga. Praying man nga makakita ay kita Nay Mercedes, no? Kag si Sir Nene Reyes dira sa Gimaras, Sir Fred Davis maayong aga, Sir Chris Abordo, Sir Chris Dacumos maayong aga, Tita Corazon Estelioso, Tita Nelly Gonzales dira sa Valladolid maayong aga sa inyo. Kag kamusta dira ang trabaho abyan? Gina-compress ang trabaho kay buwas holiday diri sa Bacolod City, wala obra, wala klase. And kabay pa nga matapos magid early imo trabaho today, makapuli ka temprano. Kag maiban guro may mga planned nang mga travel, mga bakasyon ginagmay, enjoy gid abyan. Kag be patient and ano gida nang stay healthy and stay informed per me. Abyan, importante gid may mga balon kita no nga mga importante nga mga information, parang ready kita abyan. Speaking sang readiness abyan, storyahan naton sa sining aga ang mga updates no sa earthquake kag subong man mga tips na mo na siya ton discussion today abyan. Ginapay balola naton sa Gyapon, pangamuyuan naton ang mga kaabyanan naton dito sa Mindanao, labi na gid ang mga pamilya nga nawad-an sang mga loved ones tungod sang earthquake abyan. Please pray gid for strength, provision, kag comfort. Gaalam gid sa aton nga mga government officials nga naga on the ground subong dito, mga naga on the ground abyan rescue or bulig dito, pakamuhin sila aton for safety. Kag subong man may bayanihan kita diri sa FABC Philippines, FABC bayanihan in support for families affected by the Mindanao earthquake. So, partner nato diri ang Operation Blessing Foundation Philippines, PhilRADS, kag World Vision Philippines. Nagabaton kita subong sang donations to provide relief packs, clean water, hygiene kits, solar lamps, and Bibles to those affected. Kung gusto mo mag-support abyan, you may send your support sa aton bank account name, Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated, China Bank Current Account Number 24602023. Again, ang aton nga bank account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated, China Bank Current Account Number 24602023. Pwede man sa Gcash abyan, kay Gcash biller na ang FABC Philippines. Tanan nga proceeds for bayanihan will be equally distributed to our three partner organizations at the end of the campaign on June 26. For inquiries, you may contact 0927-778-6909 or 0947-333-5605. Abyan, ready ka na sa July 4 nga Unity Run? Pwede ka maka-intra sa 4-kilometer kag 7-kilometer fun run. Mayaraman sang fan dance category. So, masadya gid ini abyan. For more information and registration, contact lang si Vanessa 0970-717-9514. Kag invited man ikaw abyan sa Intentional Discipleship Making Conference sa sininga September 25 kag 26 with the theme All In for Christ sa SMX Convention Center, Bacolod City. For registration online, you may visit idmcbacolod.com. Luwat idmcbacolod.com. Si Sir Jaime Chua, mga biyanaton dira sa Bacolod Unity Church. Good morning sa inyo, Miss Chona Aldea. Salamat gid. Ayan Tingson, Jigs Lunor, Sir, good morning sa inyo. Salamat man sa kay Tita Perla, Tito Nestor, Inday Joan Montalbo, Tita Ninfa de la Torre, good morning. Salamat gid. Sinang Sol Piemonte ming aga ng Lanibel Saison ng Fe Abalahon. Good morning man Pastor Gerald Janjutay ng Kasim Kanyada. Good morning. Hello man kay Pastor Edward, Ma'am Aileen Maglikian, tanan nga members ng Victoria Fundamental Baptist Church. Dira man sa Barrio Site Fundamental Baptist Church, Pastor Nathaniel Caheda. Good morning also sa La Carlota Fundamental Baptist Church, Pastor Nap Caheda. Maayong aga. Kaginatam niya ako man si Pastor Rodrigo Niere, dira sa FCCC La Carlota. Kag sa Niere family, good morning. Subong man sa kay Nang Bing nung Daryl Sumper. Maing aga man sa kay Tita Lori Castillo. Salamat man Ma'am Josette Halanduon, Pastor Yu dira sa La Carlota Evangelical Church. Also, si Pastor Paul Pabalate, kag tanan nga mga abiyan naton dira sa Community Bible Church La Carlota, Sir Dan, Ma'am Remy Montinola, and family. Ginatamyo man naton Rogelia Murillo, Tita Belen, Tito Sean Magallanes, dira sa may Kubay, La Carlota. Also, si Nang Leia ng Jeremy Inday Sam Kabugwason, ng Alice Melendez, maayong aga. Kag salamat gid kay Tita Girlie Fernandez. Ginatamyo man naton Tita Dina, Tito Henry Fernandez. Good morning sa inyo. Tita Mary Serrano, maayong aga. Si Ma'am Sweeney Serrano, good morning. Also, si Ma'am Michelle Sir Early Derla, Sir Mike, Ma'am Emmy Fulhensio, good morning sa inyo. At man gan ginapasalamatan si Nang Alice Melendez, mga friends aton sa SMO Promised Land Worship, Pastor Elmer Hinol, Ate Neng Del Mundo, maayong aga. Also, si Ma'am Maricel Tan Sibalyos. Hello man sa kay Pastor Sibalyos. Maayong aga gid sa inyo. Pastor Aaron Caldeo, mga friends aton sa Life Spring Bacolod ng Fred. Salamat man kay nung Edgar Manang Claire Lacson. Hello sa kay Miss Janice Tita Norming Remutin dira sa Bago City. Pabalo ka mo kon okay yung signal dira abyan ha. Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesha Tahala, mga abyan natin dira sa Alegre Oton, Iloilo. Kag salamat gid no sa kay Tita Nema, Tito Rudy Elias, Tita Ninet Pataray. Maing aga gid sa inyo. Also, ginatamyo man naton si Ma'am Mekalina nung Jeremy Ninyal, good morning. Tita Abet Nabia, maing aga man sa kay Tita Jokibed Pitogo, Tita Laila Kitko. Maing aga man sa kay Cheryl Tuvida, kay Pastor John, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes. Ginatamyo ko man si Ma'am Dolor Pastor Domisamen, dira sa Caridad Fellowship Baptist Church. Hello man sa kay nang Lenny Linggamen, good morning gid sa inyo. Salamat gid. Abyan kag iinbita ha. Ang imong mga abyan kilala pamilya nga magpamati diri sila sa DYBS abyan. Ganami gid no kay partner gi kita sa pag proklamar abyan no sang good news of Jesus Christ abyan. Kabay pa nabusog ikaw kagina sa mga pulong sang Ginoo ngayon mo na pamatinalin pa sang sign on. Until na nakaroon sa sign off, mga wala gidya ilis-ilis no sang ilang lilisuan sa ilang mga radyo no. Salamat gid abyan. Ginatamyo ko man dira si Sir Kevin Gaitan, mga taga Negrosano Niang Leaders Institute. Hello sa inyo. Si Ninyo and Josella Tumbagahan, good morning. Gagaton man nga ginatamyo. Maayong aga gid sa imo. Abyan no, si Tita Florita Ong, Tita Dimple Baldonado, Pastor Adi, Ma'am Lourdes Bernardino. Sa USA, good morning or good evening, dira Sir Philip Sibalyos, Tita Mehmet, sa may New York. Salamat gid. Attorney Janice Diaz, Attorney John Mark Tamanyo, maing aga. Si Attorney Lisa Prada, maing aga man sa imo. Salamat gid sa pag-tune in diri sa DYVS. So, asta pa ini. Alas 11 aton nga programa. Kung may mga birthday greetings ikaw dira, mga pa-shoutout or simply lang gid mga insights ni mo abyan kag mga encouragement, pwede mo gid mapadala diri sa DYVS. May ari diri gani abiano sang isa ka thought, no? Nga nakita naton from Max Lucado, no, shared by Francis Kong. Scripture often describes our behavior as the clothes we wear. In 1 Peter 5:5, Peter urges us to be clothed with humility. David speaks of evil people who clothe themselves with cursing. Garments can symbolize character. The character of Jesus was a seamless fabric woven from heaven to earth, from God's thoughts to Jesus' actions, from God's tears to Jesus' compassion, from God's word to Jesus' response, all one piece, a picture of the character of Jesus. But when Christ was nailed to the cross, he took off his robe of seamless perfection and assumed a different wardrobe, the wardrobe of indignity. He wore our sin so we could wear his righteousness. Nami sini abiyano nga reminder sang panapton nga pahanumdom sa aton. Salamat gid sa bulig kag pagsalo sang Ginoo sa aton sa tanan naton nga mga mess abyan. Ginatawagi ikaw subong nga magpalapit abyan maghinulsol sang imo nga sala abyan. Kaya niya patawaron ang imo mga sala. Kaya sang Ginoo abyan nga tinloan ikaw sa tanan ni mga sala. Kaya ya abyan solbaron ang imo nga problema. Only that. Magsurrender ka sang imo nga kabuhi sa iya, magsalig sa iya abyan. Magpalapit sa iya kay gahulat siya sa imo, di bala? Even while we were yet sinners, Christ died for us, abyan. Wala mo pa siya nakilala, nakilala ka na iya abyan sa Ginoo, no? Kag he has a great and wonderful plan sa imo nga pagkabuhi, abyan, di bala? Nami inang ang mga plano, abyan. Gani, i-embrace ina nga kamatuoran, abyan. Kag tuod gid ini kay nagakabuhi gid ang aton nga Ginoo abyan. Salamat gid no sa mga nagapamati mandira sa San Joaquin, si Ma'am Vic Regalado, good morning sa imo. Kag ginapasalamatan man aton si Ma'am Linsen Fernandez dira sa Miyagaw, Iloilo. It's now 10:15 diri sa DYVS abyan. Sir JR Hon, good morning. Jinky Ferrer, Sir RV Nanit, good morning kay Ner Mercedes Liwat, no. Salamat gid. I'll be right back. Abiyan mamati ang nanay nato ng ining mga pahanumdom.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon niya ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abiyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Si tatay, wala nagapangayo sang malahalon nga mga regalo. Hindi man niya kinahanglan sang regalo nga dekalidad. Ang matuod, ang iya lang handom, amo ang makita nga malipayon kag mahiluway ang iya pamilya.
1: Papa, salamat sa tanan nga sakripisyo sa mga laygay kag sa pagpalangga. Ikaw ang nagahatag sang kusog sa pamilya palangga kagid namon.
0: Sa tanan nga mga tatay, papa kag daddy, Happy Father's Day.
2: Ang ini nga bahin ginadala sa inyo sang 1233 Radyo TYVS, The Sweet Voice of Salvation.
3: Real talk. 17 na ton time diri sa DYVS kabay pa nga amat-amat no ginaayo kadira sa abyan sa Ginoo sa imo dira nga mga hindi nami nga pamatsyag gina-comfort niya ikaw sa mga chaos sa mga pangduha-duha nga gina-experiensyahan mo subong kabay pa nga ginasabat sa Ginoo ang imo nga pangamuyo abyan in his terms no. Amal gani no ang sabat sang Ginoo sa aton pangamuyo sometimes no, no, yes or wait. So abyan may ara gid sabat ang Ginoo kag ano ginaiya nang perfect no ang iyang pagsabat sa aton kag kinanglanan naton sang pagtuo magtuo kita sa iya abyan nga may pag-inchindi no. Bisan kung kisa ang sabat sang Ginoo daw hindi naton maintindihan no kag daw hindi according niya sa aton nga mga gusto pero mas nami ang gusto gid niya sang Ginoo abyan. So pangamuyo lang padayon sa pagpangamuyo kag padayon gid sa pagbasa abyan sang iya nga pagtuon sang iya pulong. Tita Layla, kit ko good morning gid sa imo, praying for strength man sa imo Tita Layla kag subong man. Ginatamyan ko man si Ate Maru Javier sa USA. Good evening dira si Ate Maru. Kag subong man si Lance Garcia, si Ronilo Pernito Jr., Sir Kevin Bonivi, Gail Pavilyar, Rogin Macabalyes, kag Ryan Hieronimo. Salamat gid sa inyong pagpamati kag sa inyo man nga pangamuyo sa DYBS. I hope nga you find encouragement and inspiration sa mga napamatian nyo diri sa DYBS. Kagpadayon, gid abyan sa pagpamati. Also, ginatamyaw man naton si nang Regeline Ariola. Good morning sa imo nang Regeline. Abyan, kamusta na ihan ang mga kabiyanan naton dito sa Mindanao? According sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, masubra na sa 720,000 ka mga tawo abyan ang naapektuhan sang magnitude 7.8 earthquake sang nagligad nga June 8. Base sa latest situation report sang NDRRMC abyan regarding sa impact sang magnitude 7.8 earthquake sa Maasim, Sarangani, approximately 724,000 ka mga tawo or 173,000 families ang naapektuhan sang sininga disaster. Sa total nga 2,000 families or 10,000 individuals nga nagaistar sa 34 ka mga evacuation centers. Sa pihakabahin, ang current death toll sits at 61 kahapon. Paninga data na ito na abyan. With 7 recorded in the Davao region and 54 in Sukhsargen. Mayanas ang total nga 1,403 individuals ang recorded nga na-injured. Sang linog, samtang 40 ka mga tao ang missing. In terms ng infrastructural damage, ang NDRMC record nagpakita sang total of 725 structures ang apektado with the cost of the damage estimated at 1 billion pesos. Around 54,000 houses naman ang damaged, 9,000 ang tagged totally damaged, samtang ang iban partially damaged. A state of calamity na gindeklarar sa 3C ka municipalities and cities. Samtang ang NDRRMC nagpahayag nga 67.6 million pesos worth of assistance so far ang nahatag sa mga apektado nga mga pamilya. Kag related sa aton nga update abi ano, ang Department of Science and Technology nag-discuss ang impact sang digital innovation nga ginatawag abyan. Si Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. naghinyo gid sa aton tanan sa public to be vigilant sang ining long anticipated nga big one abyan, warning that it could have far more severe consequences sang sa recent 7.8 earthquake nga nag-igo sa Mindanao. Dugang pa niya nga ging klaro niya nga ang expected earthquake from the West Valley Fault sa Manila is projected to have a magnitude of 7.8, lower than the tremblor sa Southern Mindanao. Subong man, ang epicenter abiyan sang earthquake sa Mindanao was offshore. Gani, only a few areas ang naka-experience sang baskog nga pag-uyog. Pero kung matabo ina sa duta abyan, suno sa kay Solidum, damo gid nga mga building ang makulaps, ang maguba, making it far more dangerous. Ang Metro Manila abyan is heavily populated compared sa Soccsaygan area. And that is where we would see ang severity sang impact. Ipangamuyuan gid naton nga hindi lang ini matabo abyan. No, or muna eh, nang ready lang gigita permi. Pwede ni maka patay no sang kabuhi abyan over 30,000 abyan sa Metro Manila and about 20,000 in nearby provinces. Amo ni ang projection nila sang DOST. Kag para mapanubo ang devastation, importante gid abyan no, nag-remind ang DOST sa aton to ensure nga ang mga balay naton or ang itukod nga balay naga-comply gid sa building code and sa existing infrastructure, ang mga existing infrastructure abyan kinanglan ma-check gid, ma-inspect kag ma-evaluate to determine whether they need retrofitting. Usually ko sang nadumduman niyo abyan sa mga video no, ang kalabanan nga nagrumpag no nga mga balay amo to ang or mga structure amo ang mga daan nga mga building. So amo na reminder ina sa aton abyan sa mga workplaces naton sa mga balay no, kun amo na ipa-check gid ang dugang pa niya nga kun na determine ini nga hindi ini maguba or mag-collapse and actually nag-comply sa building code, ang most dangerous elements abyan then are the parts of or fixtures ng building or ang mga furniture that could topple over or ma-shatter kag makadala sang mga injury abyan ang ara sa building. Amo naman ang delikado kun na siguro nga ang building niya okay. Ang ara naman sa building ang mga parts or unod sini ang pwede maka-injure. Ginemphasize kid ang importance ng duck, drop, cover, and hold, as well as taking shelter in a safe place. Kagdugang pa nga ang very first thing nga kinanglan i-secure naton, amo ang aton nga lawas, kagang aton nga ulo, para malikawan ini sa nga maiguan sa mga falling debris. Kag ang Manila Trench abyan could be a potential source of the earthquake instead of the West Valley Fault, which could create a more devastating scenario than the one nga nag-igo sa Sarangani. Abyan, FYI, ang Sarangani earthquake may kadalumon ininga 33 kilometers and is along the Cotabato Trench. Sang June 8, naka-record sang total of 6,233 aftershocks as of 3 p.m. sang June 15, with magnitude ranging from 1.2 to 6.4 nga may ara sang 1,496 nga na plot kag 78 were left. Kag ari pagid abyan no, may mga ano no, may mga aftershocks pagid no nga na record. As of 9 a.m. kahapon abyan, June 16, ang data from the Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PVOCS nagapakita nga 6,652 aftershocks had been recorded pagkatapos ng powerful offshore earthquake. Sa Sini, 1,575 events have been plotted and analyzed, while 80 were reported felt by residents in various parts of Mindanao and neighboring areas. Ang recorded nga aftershocks abyan halin ini sa 1.2 to 6.4 in magnitude. Kag subong man, ang National Disaster Risk Reduction Management Council previously said nga more than 720,000 people were affected by the quake, while ang damage sa infrastructure and housing ara sa 1 billion pesos. Ano naman ang pamangkot diri, what is a coastal uplift abyan, no? Kay dito gani sa may ano coastal ang igo sang ining earthquake last June 8. Ang coastline sa Sarangani kag Davao Occidental are now the focus ng scientific investigations after sang magnitude 7.8 earthquake nga nag-igo sa Mindanao sang June 8, nag-expose sang coral reefs that were once submerged, no? Na kita nyo na sa mga video abyan, no? Ang mga coral reefs na apektuhan gid ang mga isda nagkalamatay. Suno sa PVOC sabyan sa ilang nga explanation, no, nga ang phenomenon is called coastal uplift. Coastal uplift. Amo ini ang vertical deformation sang coast in response sa upward and downward movement sang crust along a fault or subduction zone. Ang coastal uplift or subsidence nagakatabo ini suddenly gulpi lang abyan during an earthquake or co-seismic or gradually during slow progressive deformation sang crust or interseismic. Ang resulta, ang mga area that were previously submerged, ma-expose na. Magsiling kita submerge ng ara sa dalumbala or hindi kitaon, no? Or ara sa may ano no ng dalumsang dagat, for example. So subong niya sang tungod sang coastal uplift abyan, nagasaka na ini or kitaon na ini. Ang June 8 nga earthquake abyan nga nakapatay sa 65 nga mga tao based sa government data sang Lunes, June 15, had an offshore epicenter located 32 kilometers west of Maasim, Sarangani and an estimated depth of 33 kilometers. Base sa lokasyon sang earthquake abyan, ang focal mechanism kag aftershock distribution, ang earthquake may be attributed sa subduction along sa Cotabato Trench, one of the 6 active trenches diri sa Pilipinas. So may shift na sa Cotabato Trench abyan nga nag-pushed upward parts ang coastline sang Sarangani kag Davao Occidental kag in-expose ini ang dalum, no? Sang dagat that was originally submerged. Ang trench abyan nga lies as close as 50 kilometers off sang coast sang Southern Mindanao is the site of frequent seismic activity including a swarm of thousands of mostly small earthquakes recorded in the first month of the year. Kagdugang pasang PVOC sabihan nga ang paggiyo nagresulta sa almost 2 meters of coastal uplift, 2 meters gid no? With the seabed raised above its former level exposing wide stretches of coral reefs and seagrass beds. Tungod anong resulta? Abyan, tungod sining uplift, ang coastal land expanded by as much as 200 meters in some areas while tidal levels and shoreline position changed. So, ang ining phenomenon nag-record abyan sa na-record sa barangay Balangonan sa San Jose Abad Santos, Davao Occidental and barangay Panglan sa Glan, Sarangani. Gin-point out man sang PVOC sabihan, ang ining landform nagtugas ang strong earthquake, wala ini naga-indicate nga ang tsunami is imminent. Ang exposed corals and seagrass beds nagsugod kalamatay abyan alongside sa ilang resident organisms pareho sang reef fishes, eels, clams, and shells. So basta amo ni gani abyan, no, may ma-expose ang corals or amuna na disturbo kumbaga or naguba gid mismo ya ang balay nila no ang dalong sang dagat ti expect na ni naton nga kumbaga dito ang ano mo dito ang center or coastal abyan ang nature sang earthquake ti sila to ang mapiktuhan pagid no ang mga marine life dira so ini so no, or tungod sini ang mga residente nagakabalaka sila sa mga ano eh nagakalamatay kag at the same time nagadecay na bala nagabaho na abyan ang mga nagkalamatay nga mga marine life kag posible ini makapoison abyan makahilo sa ila no so nagligad gani nga tuig 1 meter isa ka 1 meter coastal rise na ang naobserbahan sa barangay Nailon sa Bogo City, Cebu as a result sang magnitude 6.9 earthquake nga nag-igo sa Visayas sang September 30. So mo ni siya. So anong ginahimo sang government naton abyan? Amo naman ni aton i-discuss diri sa aton nga program after sang aton nga mga sang aton nga break. Meanwhile, ginatamyo naton si Sir Circes Mananap, Edmond Valdivieso. Then, good morning, Sir Ruel Rica Blanca, Russell Alejo, good morning. Salamat gid sa kay Sir J.R. Rijon, mga abyan natin dila sa Don Salvador. Salamat gid sa inyong pagpamati. I'll be right back, abyan. Stay tuned.

nakahatag ini paglaom sa imo abyan ang aton nga discussion today. Salamat gid sa imo pagupod. Kung may mga feedback ikaw abyan, welcome gid na. Padala mo lang diri sa DYB 0998-842-2130 kag ato man ginatamyaw si Miss Luella Lofranco and family. Salamat gid si Doc Rosel Balinas ng Errol Parpa ng Shubisom Show. Good morning, Pastor Glenn. Maing aga. Pastor Glenn Ripique. Also si Pastor Jobert Ramos. Maing aga. Gid si Pastor Ranti Camponion. Coach Tata Belangel. Salamat gid si Pastor Jack Francia. Maayong aga sa inyong tanan. So maga paalam na ko this time abyan. Pero magkakita kita bukas kaluyano diri sa Real Time with Leah Holiday was abyan. So enjoy your vacation, no, or staycation. Salamat gid sa kanang brother Joel sa control kag sa aton nga mga gwardiya dira sa Talok site. God bless you and take care abyan. Magasunod na si Pastor June Luces sa kapanimalay mo. Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: i-focus kagpaga istoryan is about preparing our children to face the world, no? So magsiling gani kita, this is training naman eh, no? It is because nga kita nga mga ginikanan, kita nga mga alagad sang Ginoo, especially ginbilinan kita that we ought to train up a child in the way that he should go, and when he is old he will not depart from it, no? Kag kun aton lantawon ang kung maghambal gani training, especially sa Bible, hindi niya para sa mga nanay, kalabanan niya mga tatay, no? Tatay ginaya ang ginbilinan sang Ginoo nga mag-train sang iya mga kabataan, no? Kag kun aton lantawon kun psychology gani, no? This is about child psychology, kag human psychology, kun ang tatay weak, maldita gina ang iya bata nga babae, no? Kung ang nanay dominante, bulaban gina nga mag-agi na ang iyang bata nga lalaki man. So this is why nga, kita nga mga tatay, may ara gi kita dako-dako gina role in shaping our children's future. So therefore today, lantawon natun, paano bala natun mapreparar ining aton mga kabataan to face the world? It is not only that we provide them material things, education or whatsoever, no? Kahit di kun edukasyon na lang ina nga sa utok pero wala sa tagipusoon, then we are not really preparing them for the future, no? You know, ang mga Hudiyo bala, ang ilagid sina nga daw curriculum amuni, no? Before mag-edad ang bata sang 7 years old, master yan na ang ginatawag naton nga Shema. Ano nang Shema, no? The Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all your soul, with all your mind, with all your might, no? Kag-amo ina siya ang essence ang ginatawag naton nga training, no? So, when we say preparing our children to face the future, this is about teaching them to think, not just to obey. basta tuman lang, no? Tagaan, tagid siya, opportunity ining aton mga kabataan to really think for themselves so that nga magiging istable ang ila panguna-una, ang ila nga setup, magiging istable ang ilang mga reasoning nga kay naintindihan nila, proko ng abi ang aton nga instruction sa ila, hindi na mamangkot, basta tuman lang, then we are training our children just like robots do, so this is why, remember, ikaw kag ako nga mga katawhan, especially mga katawhan sa Ginoo, no? Ang aton na ibaluan that in the beginning God created the heaven and the earth, kag ang Ginoo naghimo sang tao in his own image, na. So kun ginhimo kita in the image of God, we are a thinking person. Kag dapat tudluan natun ining aton mga kabataan to really think for themselves. Paminsarun gid, no? Hindi lang ambalun, talang sila, ay basta tuman lang, hindi na magpulo pamangkot. No? Let us encourage them to ask questions. Hindi kita tani matak-an, kay ina ang ila pagka-inquisitive, kinahanglan ina sa ilang training, so that we could prepare them to really face the future, nga even wala nakita sa tupad nila, but they can think of their own. So that is one thing. Kaga muna ginuna-una ginatun. So that nga, hindi sila mahadlok. Nga, because they think, they want to understand. Kag kun ang aton gani mga kabataan, amo ina ang nag-drive sa ila, ang ina nga klase sang mindset, then we know, nga amat-amat natun sila equip to really face the future.
1: So that's one.
0: Ano pagid, no? Show them also to fail with grace and to stand up again and move forward, no? You know, sometimes may mga ginikanan, hindi kita gusto nga aton bata ma-fail. Kaganong kakatabo, no? Kung ma-fail ang bata ta, nagwa-exam, nagwa-test, nagwa-quiz, na-fail ang bata, ano yung suling ginahimo sa mga ginikanan today? Akigan ang maestra ay tinuntun ang opisyon nyo. No? Ang imuya bata, wala mo gintudluan magtuon. No? Ang imo bata, wala mo ginatudluan sang eksakto. No? I remember there is a story before. Gamay, isa ka bata, sang kapitan sang barko. Tapos, tungod ti natural, may money sila. Bugtong ang bata, lalaki man. So, ang training, bisan failure ang bata, baklon sang nanay. Kati may kwarta mo. So that i-report sa tatay nga ang bata mo maalam gid, ang bata mo makasarang, ang bata mo amuni. And until nga ang bata nagsiman, bakal tanan. Natural gin pick up sang tatay, no? Nepotism ni, no? Gin paubra sa iya barko. Pagabot dito sa iya barko, hindi gali kabalo magubra bata niya. You know what happened? Kay hindi mabaton sang tatay nga ang iya bata nga gin pabalo sang iya nga asawa nga okay gid ang bata mo, A1 gid, sunod gid sa imo. And then he realized too late nga ang iya gali bata was not trained to really face the world. Ang nahimo sa sininga story, ang tatay, natural seaman, natural kapitan, no? Hipos na lang ang tatay, lumpat sa lawod, no? See? Lain ang katapusan, no? Kagmalain ang katapusan. Kung hindi naton mahibaluan kung paano natun ining aton mga kabataan tudluan to really face the real world of their future. Okay? So, balikan natin ini, mamati kita na isang isa ka special music and also isa man ka pahanumdum.

0: A home full of strife and anger is no home at all. It is empty. But put God in it, and you'll have sweet music, laughter, and you'll have warmth and love all over. Because a home with God in it is perfect. It becomes a home of bliss and comfort.
1: Okay, so we're back, no? By the way, good day dira sa kay Mami Arlene, Nueva Espanya. Sa kay Ma'am Leia Banyaga, kag sa kay Nanay Marina, lahi-lahay dira, no? Diritson ko na lang ni si Mamila Ilidan, si Mamang Ilen, si Nanay Sally Abarte, si Manang Joffy, si Manang Julie, kag si Nanay Noemi Quirino, no? Si Manang Mildred dira, si Manang Hermie Bagtas, kag si Manong Jimmy, good day sa inyo, no? Now, naghambal kita kagina nga para ma-train nato ng aton mga kabataan to really face the world, we need to teach them to think. We need to show them to fail with grace and to stand up. Kaya kung ng aton bata, why kagay failure be? Tapos kung ma-fail siya, kigantang maestra, kigantang iban, basulong iban. We are not really training them. Ano nang matabo? Di mahalang ko nara ka, Permi, kagasarang ka. Kagkabalo ba lang aton mga kabataan, nga kung spoil naton sila, ti, hindi lang na sila ma-spoil, pati ikaw dunuton sina nila. So when you are spoiling your children, you are also opening yourselves up, yourself, to be spoiled by them. Hindi, spoil ka pagustuhan ka nila, hindi, dunuton ka na nila. So this is why we need to train them. We need to make them ready to face the world even without us. So, anong dason? Encourage curiosity over conformity. So, nagambal kita kagina. Think good. So, magsilingan, kung ma-encourage natin ang curiosity, hindi bala sa aton mga kabataan, sa preschool, may ara na award ang mga maestra nga ginahatag, inquisitive. No? So, dapat ining aton mga kabataan, curious, they are willing to learn. No? Hindi lang nga magsunod-sunod sa iban. Lantaw ba lang ni subong aton sa syudad na kung sino itong gahod, kung sino itong damo, bawa damo man itong masunod-sunod na at ang mga bibi nga bulag. So, okay lang kung bibi nga bulag, doka namin isang term, kati bibi ba mo? Pag ibang nga term sina, utu-utu. See, if we are not teaching, if we are not putting that kind of value sa panguna-una, sa tagipusoon sa aton mga kabataan, nga dapat magiging curious sila, willing to learn and not just conform. Biblical na bala? Anong hambal ni Apostle Paul? Romans 12, 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, so that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No? So that is a kind of curiosity nga dapat natun itudlo sa aton mga kabataan in such a way nga hindi lang sila magkumpurme sa anong kakalatabo, dira? They ought to think, they ought to ask questions. Kag hindi manami nga ang aton mga kabataan, ay hala, sige lang sunod-sunod, dira? No? Kung anong hagyo sang crowd, dito man aton mga kabataan, wala sila sang identity of their own. Tilantawa na bala ang mga kabataan nga grabe ang conformity. Pag siling sang tanan, aritos kita tanan. O, aritos man na siya. Tato man na siya. Ano klase? Mapatuhog sang ilong? Patuhog man na siya sang ilong. Ipakihad ang dila? Pakihad siya man ang dila. Tisunod-sunod mo. So, We are not really teaching them. We are not really guiding them in truth. Kung hindi natin sila pag-i-train to be curious, to ask questions, to really understand. So that, kabalo sila ya, kay kung ila naintindihan, may mga questions sila, kag may mga actions sila, ina nga mga actions based na sa ila understanding. So hindi lang na iya nga, kay ginsunod ko si Kwan. No, it is not. Kay kung ang aton mga kabataan, sunod-sunuran lang, and they are not asking questions, they are not curious to learn, then, ano ang matabo kung wala na ikaw? Mahulat na sila kung sino mag-lead sa ila. Di okay lang kung ang ila leader si Jesus eh. Di kung ang ila leader abi hindi si Jesus. Tao nga abusador. Tapos gid mga kabataan natin. So this is why, no? It is a very serious thing to do, especially sa aton nga mga tatay. Manog celebrate kita bala sang Father's Day this coming Sunday. So therefore, ginabilin ko ganyan sa mga tatay. Mga tatay, we need to be responsible. We need to really train our children. Hindi lang da kay mga tatay, nga singgitan niya lang yung bata. Yeah? May mga tatay, mga but-but, kunara pastor nila, pero kung sila lang gano'y, singgitan nila bata nila. Oy. Muna nga may mga istorya kita ng mga kabataan. Kung isa, mga pastor man, abusador. Pastor lang ang tatay, singgitan lang bata. Pastor ko, tatay pa ko, tumano nyo ko. No? Yes, we know that. Pero dapat, hindi ya, wala ya abuso nga ginatawag. Tudluan tagidyang aton mga kabataan nga mag-think. Tudluan tagidyang aton mga kabataan nga mag-ask questions. Kag kung nagapamangkot gani sila, hindi mo si taon nga mamangkot kagid. You know, mas manami nga ang mga kabataan natin. Curious, inquisitive, they are willing to learn. Hindi lang magkumpurmi, dira, sunod-sunuran lang sa crowd. Because when our children are doing that, nga nagiging curious sila, gina-question nila, gusto nila maintindihan, that's good. We are equipping them to really face the world, no? To really face their future. Ano pagid? Ari ay, ikapat, importante ni. Puno man importante tanan ni. Help them to manage money before they make them or earn them. So dapat ang aton mga kabataan kabalo na magamit, kabalo na magmanage. Tudluan natin sila kung paano magamit sang kwarta, kung paano i-manage ang kwarta. Hindi nga, no? Hindi natin sila tudluan nga ang kwarta among mamanage sa ila. Ang kwarta namin ni nga servant, pero this is a bad master, no? For the love of money is the root of all evil, no? So mayara mga tatay, imbis nga chimpo ang ginapangita sa bata, kwartahon na, hari kwarta, lakato. So, di anong training sa aton mga kabataan? Akabalo sila, may problema, kwarta lang na, no? So, hindi nila mahatagan sang purpose and meaning. Hindi nila mamanage. Kasi masin niya, aramans papa, aramans daddy da. Tagaan niya lang ko na. No? Bisa ni Waldas ko ni left and right. Na, maputugid kita sina. No? Kaya bisan ang mga manggaranon ng mga katauhan, they are training their own children not only to spend money, but to manage money. Invest money. Kahit isubong niya, natural, tipigaan siya. Tipigado tayo, pastor. Ang aton lang yan na balang, gasto mo. Okay na siya, nga kabalo kita magasto. Pero dapat, even sa aton spending, dapat wise spender, ining aton mga kabata. Tudluan gid naton sila. Mm. I remember sa two nights ago, siling sa gabi video call kami sa amon nga apo. Kag siling niya makadto ko da sa man silingan. Tapos nagkuha siya sing alkansiya. Ano mo na alkansiya mo nga pliti kuni sa in-drive. Eh makadto ko kay lolo, makadto kay lola, no? You know, at least kabalo siya, no? Nga magsakay sa salakyan, mabayad siya, no? May harap nga daan ng mga kabataan nga wala na train, no? Feeling nila entitled. So, it is not good nga ang aton mga kabataan hindi makahibalo magamit sang ilang nga money. We remember, hindi bala sang gagmay pa aton mga kabataan sa preschool, wala kita ka pa balon money sa ila. Goods, no? Aton ang ila balon pagkaon. Pero sang pag ara na sila sa primary nga elementary, ginatagaan na naton sila daily. Pag-abot nila sa high school, ginatagaan na naton sila weekly. So that ma-manage nila. Primero, ti inadlaw lang anay. Pero kung nakita naton nga kabalo na sila mag-manage ang ila inadlaw, tagaan mo naman sila budget. Isa naman kasimana, and look at them. Lantawa i-monitor gid nga dapat ining aton mga kabataan. They ought to manage money, no? Before they earn it or before they make one. Okay? So, balikan naman aton ini. Mamati naman kita sang isa kapahanumdum and also mga aninaw sa kinabuhi.

0: mga anhinaw sa kinabuhi. Tion sa mga pagpamalandong sa mga butang nga nagahatag importansya sa kabuhi. Mga anhinaw sa kinabuhi. Mga anhinaw sa kinabuhi.
1: Kamusta naman kita, tanan? Today, let me ask you this question. Do you find yourself doing the right thing, yet it does not always bring comfort? Though hindi gusto ang universe nga buhaton mo ang tama, kay masyado ka nagid ka Diyos nun, hambal nila. You try to live with integrity, but you experience rejection and criticism, hardships pa, because the world is opposed to the good governance of the Word of God that you now choose to follow and live by. Ang aton nga mabatian sa kalibutan, ginatudloan kita to go with the flow, to live the life that you want. Do you see us living now like how the Bible described the days of old by? Everyone did what was right in their own eyes. If we are truly serious living right now, we know that there is this evil force continuing to govern this world. But our hope is we are a follower of Christ, and we always have to ask ourselves, am I living for the approval of people or for the pleasure of God? So long as it is called today, let us truly encourage each one to strengthen our resolve by listening more intently to the words of the Bible, God's words. For if we suffer for the sake of Jesus, it is still joy. Ang Bible naghambal. Kag sino bala ang maghalit sa inyo kung mainiton ka mo sa paghimo sang mayo? Truly, there is no one to harm you if you are eager to do good. And the Bible is at saying that good people will never experience pain. The Bible is reminding us that suffering while doing good has a different meaning. The world may call it a loss, but heaven calls it faithfulness, for God is pleased. Sometimes you think winning means avoiding problems, but in Christ, victory is not always escaping suffering. Victory is remaining faithful in the middle of it. Panumdumon bala naton ang aton nga mga choices each day kay padamo ang gusto sang kalibutan. The world will say, do whatever makes you happy. When people hurt you, you have the right to also hurt them back, di ba? To work hard for success so that you know you will achieve more and so on and so forth. But as followers of Christ, we are called to ask, is this choice shaping me into the person God is forming me to be? Because life is often the result of the seeds we choose to plant. If we choose to plant anger, we eventually harvest broken relationships, no? If we choose pride, we eventually harvest isolation. Kung we choose not to compromise, we eventually lose sensitivity to God's voice. But when we choose obedience, even when it is difficult, we begin to experience a different kind of life. Apang bisan mag-antos ka mo tungod sa pagkamatarong, bulahan gid ka mo. This is something very powerful. For suffering for righteousness is not defeat, it is a blessing. You know why? Because when we suffer for Christ, our suffering has eternal purpose. It is proof that we valued God more than the temporary comfort. And there is really a difference between suffering because we obey God and suffering because we ignored God, because that's the suffering due to our own sinful choices. So, are we suffering for something that is worthy? Because if we suffer for Christ, we do not lose. We may be misunderstood, but we are known by God. And we may be rejected by people, but we are accepted by Him. Because A life surrendered to God is never wasted. Even its struggles becomes part of His beautiful work. May our choices today not be controlled by the pressures of society, but by the presence of Christ within us.
2: Okay, so we're back, no? By the way, good day dira sa kay Mami Arlene, Nueva Espanya, kag ang taga-MRRP dira, no? Si Tatay Nuni Gamboa, si Manang Marlene Moronaga, kag si Manong Boy, no? Ang taga-Wicker Center School, no? Si Ma'am Army dira, si Teacher Camille, si Ma'am Chari, si Ma'am Arlene, si Ma'am Lisel, si Ma'am Jocelyn, and also man si Ma'am Danish, no? And then, happy birthday sa kay Ma'am Janice Itchano. So Ma'am Janice, no? Good day man dira sa kay Sir Andrew, sa mga kabataan, si TJ, si PJ, si AJ I mean, no? Si Pia kag si Pio, good day dira sa inyo. Kag belated happy birthday man sa kay Sir Jomar Asuelo sa God's Family Christian Church. Good day dira sa Apuin Family, Asuelo Family, Ilinon, Delieva Cortez kag iban pa, no? Ang aton nga mga from South Korea, no, si Ma'am Leda Lee and family, no, si Chang Hoon dira nga iabana, si Heron, si Hein, and also si Jaewon. Kag ang aton from the US, no, si Manang Sandy Peña sa Texas, si Ma'am Hermit and Pinko sa New York, no, ang akon mangod si Ma'am Lucy dira Ascalon sa San Francisco, and also ang amon man mga kauturan diri sa third, no? Si Pastor Leah Luces Deza dira sa third, kaupo ni Gina, si Tita Ding dira, si Ma'am Glo, kag si Pastor Fred Bantulio, no? By the way, congratulations again sa kay sa amon hinablos nga nagraduate sang iyang pagka, no? Doctor of Medicine. Good day man dira sa kay Ma'am Grace, kag sa kay Ma'am Claire dira sa Hong Kong, and also man sa kay Ma'am Lynn Lorraine, sa kay Sir Rod, no, ila po si Kenzo kag si Leona, kag si Ma'am Eleanor Barker sa Australia. So balik kita, nagambal kita kagina nga we need to help them, help our children manage their money before they make it or before they earn it, no? So what's next para matrain natong gid sila, no? We need also to model to them empathy, no? Magsilingani kita empathy. Ina ba lang we are putting ourselves sa shoes of other people, especially ang mga nagasuffer, no? Hindi lang kay we will just be talking about nga dapat mangin maluluyon kita. Dapat makita nila sa aton nga mga ginikanan nga nagabulig kita, aktwal. Hindi kay masing, ay naluoy ko na sa iya, pero wala man ka sang ginimo para mabuligan ang isa ka person. No? Ang matabo pa gani, bagay na guro sa ila. No? Ti, paano na karon ang imo nga pagtudlo sa aton mga kabataan nga ginaamo naton sina? No? So dapat siya, you and I, bilang mga ginikanan, i-model gidyan natin ang pagkaluoy sa atun isig kapareho. No? Hindi lang kay istorya talang na sila. No? Hindi pwede nga istoryahan talang na, no, dapat makita nila. No? By the way, siling ni Ma'am Janice Itchano, no? Advance Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay nga nagapamati sang sininga broadcast, no? So Happy Father's Day advance, and even Happy Father's Day sa kay brother Bonard Carmona sa aton diri technical, no? Father man nimo, pareho man kay Pastor Jun, no? Good day dira liwat sa akon nga mangod si Ma'am Lucy Ascalon sa San Francisco nga upod man naton subong. Dala na ni, no? May notice naman kita dire, no? Nevertheless, padayo, no? Pangamuyo lang gid kita sa Ginoo nga may ara gid kita nga protection, no? Now, ano da sun, no? We need also to help, no? We need also to help our children to stand up for themselves kindly, not arrogantly. Kay kong gisa bala, may ara yang training na to. Dapat tindog ka mo, may prinsipyo ka mo, may integridad ka mo. Pero nagiging arrogante mga kabataan ta. They ought to stand, yes. But they ought to do it kindly. Hindi arrogante. So, inabalang may training gid. Inabala ko ng aton mga kabataan, makitaan sila sa publiko. Inabala mamangkot gidyan mga katawan, sinong nanay sina, sinong tatay sina. Hindi bala ka namin, what a compliment it will be. Nga may mga kabataan kita, nga nagatubo, no? And they find favor between God and men, no? So masalinggit ba ako kay sino na siya bata? Ah, bata na siya ni Sir Bonard Carmona sang Radyo DYBS. Because may result. It is because nga kita nga mga ginikanan nag-invest sang aton time, sa aton mga kabataan to really train them. Stand up for themselves. Kindly. Not arrogantly. Kay tilain man niya ang tao nga may prinsipyo, pero arrogante, wala? Pero may ara man niya nga, yes, nagatindog siya, pero hindi siya arrogante. You know, ang term sina sang akon, Eloy sa una, just disagree without being disagreeable. So, dapat, ikaw kag ako, bilang mga ginikanan, it is our responsibility, it is our opportunity to train our children to stand for themselves kindly, not arrogantly. Ano pagid? Make sure they know the value of hard work. Tudluan tagidyang aton mga kabataan nga magmapisan. You know, damo sa mga ginikanan nga na-fail sini. Kay wala nila gintudluan ilang mga kabataan, even household chores. Ti okay lang na kung ara ka pa, ti kunwaay ka na. Bata mo, hindi ka balo. Hindi ka balo mang tigang, hindi ka balo mang hugas, hindi ka balo mang limpyo, hindi ka balo mang laba. Wala kakabalo sa iyang sulod sang kwarto niya, kundi indira ang lago, kundi ang hindi lago. Kabisan pangimos. Nga ti, amo gini ang mga maalam, mga kabataan, di kabalo mangimos. Pero kung na-training na, namigid yung mga kabataan, nga kabalo na mangimos, no? Alam na, may pinanilagan pa. Di na siya manilag, sa imo kag sa akon eh. This is why again, kita nga mga tatay, we have the primary responsibility to really train our children. Nagsugod kita kagina siling naton, kung weak ang tatay, maldita ang bata nga babae. Kung dominante ang nanay, bo laban-laban gid ang lalaki nga bata, mabinabae gid ni. You know, sumasiling sila, ay, psychology lang na. Kag makita natong reality. So, nga ang lucky man ang iya tatay. Pero nga nagsunod din sa nanay. Ang lalaki nga bata, nagmaldita man. So, hindi nami. Tapos, ang bata nga babae, nga ginauto-utoya lang si tatay niya. Again, a weak father makes a maldita nga daughter. So this is why, make sure they know the value of hard work. Tudluan tagidya nga magmapisan. Ano pagid? Help also our children to set boundaries. You know, damo-damo ni absolute eh. Pero not every time, not all the time, ara kita stupad sang aton mga kabataan. Pero kung nahibaluan nila ang ilang mga boundaries, nakahibalo sila, they know how to say no in such a time? So, hindi kita matahap. Di ba? Kay gintrain naton sila, bata pa, to set boundaries na kay balo kita nga kun magdalag ko na sila, kun maghamtong na sila, kabalo sila mag-control sang ila kaugalingon. Remember that. Siling ni Ma'am Carol Vidal. Good morning, Pastor June Luces. No? Si Ma'am Carol is from Japan. Siling manliwat sa mangod ko. Good morning. No? From San Francisco, California. Now, at least, no, we need to help them stand for themselves kindly, not arrogantly. Make sure they know the value of hard work. Kag dapat mag-effort gid sila. No? And let us also help them to really, no, to set that boundary. No? Pila ayhan ka mga kabataan ang wala nalulong sa mga bisyo kung gintudluan talang sila maghambal. No, with capital letter N. So we need to train them to really set boundaries. Nga hindi sila magiging guilty. No? Because sometimes may araman mindset kita nga mga tatay mo, hindi kita gusto ma-disappoint ang iban, no? Ti, bisan nagabalabag na da sa tilaok mo, okay ka lang yapon. So, ikaw wala man boundary, hindi na siya pwede. This is why gintudluan kita ni Apostle Paul, nga we need not to conform to this world, but be transformed. So, we ought also to train our children, nga, no? Nga dapat they have to set that kind of boundary nga hindi sila mabutong sang sining kalibutan kuti magtindog sila sa kamatuoran sang Ginoo. Okay? So, balikan naman nato ni Nay, mamati naman kita sang isa naman ka music and also kay Luis Ampiel.
3: Si Tatay wala nagapangayo sang malahalon nga mga regalo. Hindi man niya kinahanglan sang regalo nga dekalidad. Ang matuod, ang iya lang handom, amo ang makita nga malipayon kag mahiluway ang iya pamilya.
4: Papa, salamat sa tanan nga sakripisyo sa mga laygay kag sa pagpalangga. Ikaw ang nagahatag sang kusog sa pamilya. Palangga kagid namon.
3: Sa tanan nga mga tatay, papa, kag daddy, Happy Father's Day.
5: Ang ini nga bahin ginadala sa inyo sang 1233 Radyo TYVS, The Sweet Voice of Salvation.
6: Ito po si Luisa Ampiel, nagahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Naaalala ko ang famous television commercial ni Elizabeth Ramsey noong araw, kung saan ang kanyang ending statement ay, "Magapatuka na lang ako sa ahas." Seriously? Sa pagbabasa ko sa internet tungkol sa mga ahas, ay nalaman kong ang lahat ng uri ng ahas ay kumakain ng hayop. Wala sa kanilang vegetarian. At kaya nilang lulunin ng buo ang kanilang pagkain dahil ang kanilang panga ay loosely attached to each other. Kaya minsan ay nakakahanap ng ahas na tulog na parang buntis dahil kakakain lamang nito at hindi pa nadadigest ang pagkain. O di kaya ay mahigpit na pagpulupot ang gagawin hanggang maubusan ng hininga ang hayop. Ang ahas ay matalino at mapaglinlang. Dahil sila ay gumagapang sa lupa, alam nilang pagdating ng kanilang kalaban at makakain. At hindi ba't itinuro sa atin na dapat ay pasikot-sikot ang ating takbo kung mayroon tayong nakitang ahas na gumagapang para hindi tayo matuka? Sa Biblia ay makikita ang ahas na nakipag-usap sa unang mga nilalang. In fact, ang ahas ang naghatid ng tukso sa kanila. Napakagaling ng pananalita nito dahil ang mga tanong nito ay may mga halong katotohanan. This resulted to a doubtful answer dahil hindi na naisagot ng matuwid ang salita ng Diyos. At dahil sa galing ng kasinungalingan ng ahas, si Satanas, sinabi ng Diyos na ang mga pinatawad ng mga kasalanan
7: ay upang hindi mapaglalangan ni Satanas. Dapat ay alam nating mga nananalig sa Diyos na tuwang-tuwa si Satanas sa mga nadatapang alagad ng Diyos. Kaya walang sawa ito sa paghahanap ng maluloko. Ngayong alam mo na ang layunin ni Satanas, magpapatuka ka pa ba sa ahas? Hindi ba't mas mabuting humanap ka ng paraan na makaiwas sa pagsalubong sa isa at huwag magpalaso na maaaring maghatid ng kamatayan? Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Okay. Ara na kita sa home stretch, no? By the way, good day dear Anay, sa kay Ma'am Marieta Dilag sang Dumangas, sa kay Ma'am Elena Dagaman sang Manapla, sa kay Pastor John kag si Ma'am Jocelyn Hainga, and also man sa kay Pastor Paul Dera kag sa kay Manang Helen Artikulo sang Barutak, sa kay Pastor Neva Jean kag kay Reverend Bernard Hervias, kag sa kay Ma'am Melly Perla Carman sang Badyangan, no? And also man sa kay Pastor Daniel, kag si Ma'am Linlin dira Escalona, dira sa basi sa Duanyas, no? Good day man dira sa kay Nanay Sara dira sa Balay, no? Kaupo ni Kisha, si Inday Marilu also dira sa Alangila, no? Taga opisina dira sa Mansilingan First Baptist Church, no? Si Ma'am Angie dira, si Ma'am Russell Garcido family, si Pastor Sal Sara man dira, si Pastor Ron kag si Ma'am Riza, no? And then, sino pagid? Basi may nalimtan pa ko balahaw, no? Anyway, sa tanan nga mga tatay, advance happy Father's Day this coming Sunday, no? So, number one, gida sa akon, advance happy Father's Day si Brother Bonard, ang aton diri technical team, no? Hindi pa man eh si Sir Joel, hindi pa ni tatay, ah. Dasun lang ni siya. Anyway, so, naghambal kita, no? Na paano natin nga matrain yun dyan atong mga kabataan? Huh? So, ano pagid, no? Let them experience sang ginatawag natin consequences early in their lives, no? Because this will teach them responsibility. Kung sa loon natin, nga sa loon, kung nagbanggol siya, for example, nadula, yabi, iya kwarta, iya balon, tapos masiling gati, pagutom ka da. It's another thing. Hindi man pwede nga pagutman ta bata. Ta. Pero dapat may lesson gid, may konsekwensya gid. So, hindi ko na iuli, hindi ko na pag-ihatag ang the same amount. Tagaan, takagyapon, another na nga amount, pero you really have to value things up. Hmm? Tapos, amo man siya ang ginatawag natin kagina nga, i-learn nila ang failure. Huh? So that nga, kung ma-fail gani aton mga kabataan, hindi natin pag-rescuehon, let them learn so that magiging responsable sila ng mga kabataan natin. Inabalang, when they have exercised their choices, guide them. Pero if they do really decide, let them feel, let them experience the consequences sang ilang mga choices so that they will be responsible. Kaya hindi nami nga aton mga kabataan, bo kita paabing nagtudlo nga, oh? Ah, sige lang, kay kung ma-fail ka, ako bahala sa imo, no? Oh? Rescue ta ka, oh, te. Then we are really spoiling our children. We are not training them. Now, ano da son? This is the last. Show them to find purpose in their lives, not just paychecks. You know, nadumduman niyo sang una, ginapamangkot kita, ano nga kurso gusto natin kuhaon? So, siling sa isa, gusto ko magdoktor? Nga ah, kay gusto ko magbulig sa mga pigado. Gusto ko magiging abogado? Kay gusto ko magbulig sa mga ginapigos. Gusto ko magiging nurse? Kay gusto ko magbulig sa mga nagasuffer. Subong ano na? Oh, dahil ano gusto mo? Sinya ECE. Nga ah, niya kay damo kwarta. Gusto ko magdoktor. Nga ah, hindi na magbulig sa mga pigado. Niya kay grabing income sa mga doktor. Oh, it is no longer the purpose. No? Ang ila subong niya. No? Nga ah, kay wala natin sila gintrain to find purpose sa ila kinabuhi. Ang aton, this is why, no, crucial
ang rule naton nga mga ginikanan. Masibe lang ini nga aton mga kabataan gintudloan dalan sila kwarta bla. I remember. Gaulo istorya man kami sang akon anak. Susiling ko sa iya anak. Ti didto gid ang heart mo sa amo ni nga ministry. Yo dad, siling ko mas stable bala ang diriyo. Nga dad, ikaw ginabala nagtudlo sa amo ni Manong, no? Nga ang among decision making hindi dapat diktahan sang kwarta. Buti daw na huya gid ako, no? Pero at least I know nga ang among gintudlo sa ila. No? Amo na ang nag-sink in, no? Nga ang ilang decision making, it is no longer being guided by the amount of money that they are going to receive. No? Kuti may ara nagidya nga sense of purpose, no? You know, pangamuyo inyo mga kaabyanan, no? Bala mong duwa ko ka ba?

kaanakan sang aton Ginoo. No? So, isa na amo ng inyo assignment sa ako na pangamuyuan nyo nga madayo na ang amon ginapangamuyuan man ni Ma'am Army, no? Nga isa ka episodio apat kami, no? Apat kami, tatlo ka pastor, isa ka nanay, no? Bala mo sa amon balay, tatlo kami ka alpha male mo, no? Si Pastor Jun Junior, si Pastor Nico Subang, si Pastor Ken Agot na pro nagapamati gid kami sa amon babae sa panimalay, no? So anyway, we hope, no, I hope and I pray nga may natun-an naman kita sa sining episode sang aton kapanimalay mo program today, no? Kag nagapangamuyo kita nga God willing kita na naman kita sa masunod nga Miyerkules, no? So sa gihapon, ako ang inyong tatay sa panimalay, Pastor Jun Luces, kaupod naton diri si Brother Bonard sa aton nga technical, kag si Brother Joel. So, good day. God bless us all.

0: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media ka text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video agud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo TYVS.
1: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
2: Ang oras sa DYVS, alas 12:17.
3: Balita 12:33.
2: Mayong ugtoy ari na ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras adlaw sa Miyerkules, Hunyo 17, tuig 2026 sa balita lokal. Mga hog raisers ginpanuginan nga pabaskugon ang ilabayo security sa tunga sang swine deaths. Sa balita national, Pilipinas bukas sa posibleng VFA sa Germany, inisunok kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Department of Energy nagalaom nga magpadayon na ang pagnubo sang presyo sang langis matapos ang US-Iran peace deal. Senador Alan Peter Cayetano nagbuya na bilang Senate President. 13 ka senador present sa special session, Cayetano Black No Show. Sa balita International, Strait of Hormuz, pagabuksan na sa adlaw sang Biyernes, sinisunog kay Trump. $300 billion private investment fund kamahin sa US-Iran framework deal, inisunog sa report. Kagkaroon, iyari na ang detalye sa aton mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Puna kita sa balita lokal, ginpanuginan ang mga hog raisers sa Negros Occidental nga pabaskugon ang ilabayo security measures kag panamion ang farm management practices sa tunga sa mga report nga mga nagkalamatay nga baboy sa madamo nga lugar sa Southern Negros. Ginsiling ni Rick Lauron, president sang Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental, nga padayon nila nga gina-assess kag gina-monitor ang sitwasyon bangod sa nagataas nga kabalaka sa mga backyard kag commercial hog raisers. Ginsiling sini, may ara sang jutay nga pagpanik sa tunga sa mga hog raisers bangod sa pagkapatay sa mga baboy nga na-report. Ginaduso ni Lauron sa mga mangunguma nga pabaskugon ang biosecurity protocols, housing conditions, kag management practices, ilabi na sa pagsugod na sang tingulan kag pabag-ubag o nga weather conditions. Ginsiling ni Lauron nga bisan may ara sa mga reports ang hog mortalities nga nabaton, ilabi na sa mga lugar halin sa Himamaylan City pakadto sa munisipalidad sang Ilog apang wala pa sang consol validated figures nga available sa subong. Damo na sa mga report nga nagkalamatay nga baboy apang ila pagina-consolidate ang mga report gikan sa apektado nga mga lugar sa Southern Negros. Dugang panilawron ang mga apektado nga mga baboy ginsiling nga wala sang gana magkaon kag nagaluya antes nagkalamatay ang mga ini samtang ang iban nga mga hog raisers bangod sa ila kahadlok nga basi mapirde sila ila iniginad gilayon ginadala ang ilababoy o kung ginahingagaw sa merkado, agod ibaligya sa tunga sang haka-haka. Nga base nagbalik ang African Swine Fever, apang indi pa initsyempo sunod sa iya nga magkadto sa amusina nga pagpati. Ila pa ginahulat ang deklarasyon halin sa Bureau of Animal Industry sa suporta o kung sa bulig sang Provincial Veterinary Office, kagwala sila sa lugar nga maminsar nga kumbala ini ASF.
3: Balita 12:33.
2: Kato kita sa Balita Nasyonal. Bukas ang Pilipinas sa posibilidad nga may aras ang isa ka Visiting Forces Agreement o kuna VFA sa Germany. Iniangin pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa joint press conference kaupod si German President Frank-Walter Steinmeier. Apang aminado ang chief executive nga malayo pa ini sa subong. Ginpabugal naman sang Pangulo ang padayon nga paglapad sang ang tanan sang Pilipinas kag Germany, ilabi na sa patag sang military defense kag security sunod sa iya kun mag-abot ang sakto nga tion. Kag may ara na sang kasugtanan handa nga tun-an kag batunon sang Pilipinas ang among kasugtanan. Ginaduso naman ni President Marcos Jr. nga importante ang pag-angkon sang mas madamo nga pakig aliansa sa tunga sang pabag-ubago nga sitwasyon sa nga geopolitical issues sa kalibutan. Dugang pa sini ang multilateral nga koordinasyon YABI agud mapabilin ang kabakod kag seguridad sang mga pungsod.
3: Balita 12:33.
2: Nagalaom ang Department of Energy o kuna DOE nga magpadayo na ang pagnubo sang presyo sang langis kasunod sang peace deal sa tunga sang Amerika kag Iran nga opisyal na nga pirmahan subong nga semana sunod kay Energy Secretary Sharon Garin. Nagalaom sila nga mapadayo na ang nga masilyuhan ang agreement sa adlaw sang Biyernes. Ginreport naman ni Energy Undersecretary Sandy Sales nga nagnubo na ang presyo sang langis sa 80 pesos kada litro ang level halin sa masubra 120 pesos kada litro matapos nagluntad ang giyera sa dito sa Middle East. Sunod sa iya ang sangsini lang rollback sa presyo sang langis pati maan sang paglaom sang pangkalibutan nga merkado sa resulta sang peace deal sa tunga sang US kag Iran. Nagpabutsyag naman sang paglaom ang Department of Energy of official nga ilabi pa nga magdubo ang presyo apang posible sunod sa iya nga magalabot pa ini sang anum kabulan hasta isa katuig bangod man sa halit nga ginbilin sang giyera sa naglain-lain nga oil storage kag production facilities sa Middle East.
3: Balita 12:33.
2: Nag-concede kaginbato na ni Senador Alan Peter Cayetano nga hindi na siya ang Senate President matapos magsaylo si Senador Joel Villanueva sa bagong mayorya sang Senado. Ginalauman nga maghatag ini sang bastante kung nagkaigo nga numero agud magbutang sang bagong leader sa Senate. Sa isa ka pahayag sininga Miyerkules Hunyo 17 ginkompirma ni Cayetano ang iya pag-concede matapos sila nga maghambalanay ni Villanueva kagin paathag nga hindi na niya pag-upangan pa. Ginsiling-sini nga hindi permanente ang liderato sa isa ka demokrasya. Kag pahulam lamang ini kag wala ini ginapanag-iyahan. Ginpalabot man niya ang iya pagpanginbulahan sa sinuman nga nagakadapat nga ibutang sang assembly. Sa pihak sang pagpanaog sa pwesto, nagpangako naman si Cayetano nga padayuno niya nga ipakigbato ang kamatuoran anuman ang iya posisyon o kon titulo.
3: Balita 12:33.
2: Present ang kabilugan nga 13 ka senador sa ginpatigayon nga roll call sa pagbukas sang special session sang Upper House sang Kongreso subong nga Miyerkules June 17. Nangin palaagyan ini agud ideklara ang quorum sa assembly. Nagtambong sa session ang mga senador nga kaalyado ni Senador Sherwin Gatchalian, kalakip sanday Senador Juan Miguel Ocon Miguel Zubiri, Bam Aquino, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, JB Ejercito, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, suman si Senador Francis Escudero nga nagwa sa ang sinilang halin sa Cayetano Block. Samtang present man sa sesyon, si Senador Joel Villanueva nga nangin palaagyan, agud mabuo ang 13 ka numero agud makabutang sang bag-o nga liderato sang Senado. Samtang no show gihapon ang iban nga mga senador nga kaalyado ni Senador Alan Peter Cayetano.
3: Balita 12:33.
2: Kadakta sa Balita International, ginanonsyo ni US President Donald Trump nga pagabuksan na si Biyernes, Hunyo 19 ang Strait of Hormuz nga isa sa pinakaimportante nga ruta sang langis. Ini matapos nga magsugtaray ang Estados Unidos kag Iran nga tapuso na ang giyera sa Middle East nga isa kadako nga tikang sa pagtapos sang pila ka bulan nga inaway kag economic turmoil. Suno kay Trump sugdan nga paghihuon ang mga barko sa kadagatan sang mga langis pagwa sa Strait of Hormuz. Ginsiling man sang US President nga wala siya naminsar nga magakinahanglan gali sang damo nga bulig agud mabuksan ang among nga alagyan. Sa tung Lunes, ginreport sang Iranian media nga may ara sang 3 ka oil tankers kag duha ka cargo ships ang nag-agi sa lugar nga nangin subject sang US naval blockade. Samtang nakatalana man nga permahan sa Biyernes sa Switzerland ang peace agreement sa tunga sang US kag Iran kaupod ang mediator nga Pakistan.
3: Balita 12:33.
2: Isa kadako nga private investment fund nga nagabalor sang ginabalubanta nga $300 billion ang ginsiling nga ginupod sa isa ka US-Iran framework agreement nga tinutuyo nga tapuson ang giyera sa Middle East. Sunod sa isa ka source nga may direkta nga ihibalo sa kasugtanan, tinutuyo sang pondo nga konbensiron ang Iran agud makumpleto ang ganap nga kalinong sa tunga sang Amerika kag Iran. Ginsiling nga masubra tunga sang among nga balor ang nakakumit na halin sa nagklain-lain nga kumpanya sa Amerika, Gulf countries, Asia, South America kag Africa. Tinutuyo sang pondo nga mag-invest sa mga sektor kaangay sang enerhiya, transportasyon, manufacturing kag logistics. Suno sa report, ang ginatawag nga Reconstruction and Development Fund hindi magamit sang government money, kundi isa ka private investment vehicle lamang. Kalakip man sa plano ang posibilidad sang pagpautang kag pagpondo sa liwat nga pagpasaniyog sa mga infrastruktura sa Iran nga naguba bangod sa giyera. Kalakip ang mga pasilidad sa industriya kag transportasyon. Ang mga investment fund ginsiling nga lain sa separado nga paghambalan ay nahanungod sa pagpahalog sang sanction kag pag-access o pag-access sa frozen assets sang Iran. Samtang wala pa sang official nga kumpirmasyon halin sa US ang among investment fund.
3: Balita 12:33.
2: Kag amo ito mga nagapanguna nga balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, sini ang inyong manugbalita Ruth na Ingi Clore. Panan man sa aton, pahanumdom, Roma 3:22, nagkasiling ang pulong sang Diyos, ginapakamatarong sang Diyos ang tao paagi sa pagtuo kay Ginoong Hesukristo, kay ang Diyos wala sing pinilian, gani ang bisan sino nga magtuo kay Hesukristo, ginapakamatarong niya.

0: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag munang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang Wednesday morning sa inyo mga kaagapay. Maaring ang Wednesday natin ay wonderful. Maaring ito ay wonderful. Yan. Maaring wobbly Wednesday, di ba po? Pero ano po ba dapat, Daddy Paul?
4: Abay, laging ganito. Wow. Hallelujah.
5: Amen. Wow, hallelujah. And I know how difficult it would be to say wow, di ba po? Kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, lalo na naalala natin yung ating mga kaagapay dyan po sa Mindanao dahil tapat yung earthquake, paano mo masasabing wow pag bumagsak ang bahay, di ba po? Pero, yung point na God is in control, yun yung maganda. So, kapag alam natin na ang Diyos ay in control, the yes. Lord will provide. Sabi niya, saan man tayo dalhin ng Panginoon, He will still provide for us. So, hawak lang po ng mabuti sa Panginoon. Ngayon is
4: sa langit right man at sa lupa man, kung siya ang in control, ay ayos talaga.
5: Opo. At saka po yung point na pwede nating ipagsiksikan ang ating sarili sa Panginoon sa mga panahon na hindi natin maintindihan.
4: Si Meding ang may sabi niya.
5: So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po ay nakikinig at narito po kayo sa Luzon, diba? Kung ang inyo pong at nakikinig kayo, rather, gamit po ang inyong transistor or yung PM radio natin, Portable Missionary Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Ulo at sa iba't ibang lugar sa buong bansa, buong mundo, di ba? Pag naka-tune in po kayo sa ating Facebook live stream, ay marinig, maganda yung inyong internet connection, maganda po yung reception. Yun lang nga, sabi natin, dun sa ating mga kaagapay from the different parts of the world, according real-time po yan sa inyo. Dito sa atin, 5:30 to 6 in the morning. So, nakakatuwa po ha, patuloy na may ginagawa ang Panginoon sa buhay. Hindi po humihinto ang Panginoon sa paggawa niya sa atin. Sabi nga, lagi tayong kabahagi. Dapat nga kabahagi tayo sa ginagawa ng Panginoon. He never stops. He's always at work. for our life, for our family, for our community. Diba po? So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. Para po, in all the different challenges that we have, we could still say, to God be the glory, and it will always be a winnable Wednesday. Amen. So, hold on to that, mga kaagapay. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, DM po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. DM po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayuhatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-usapan natin 9 ways to win over your dad's heart. Ang cute, no? Kasi nga po, i-celebrate nga po natin this coming Sunday, 3rd Sunday of June, ang Father's Day. At nabanggit na po natin na ito'y tinatag ni Sonora Smart Nod sa Washington noong 1909. Unang na-celebrate noong 1910. Diba? June 19, 1910. Pero naging isang official U.S. holiday noong 1972. Sa pagpirma ni President Richard Nixon. Na yung third Sunday nga po ay Father's Day. Okay. So, pinag-usapan natin to nung ngayon, sabi nga, simula nung Monday, at nakita natin yung ano ba yung mga pamamaraan upang mapasaya ang ating ama. So, nung Lunes, nakita natin ang kahalagahan ng pag-understand ng nature o behavior or character or personality ng ating ama at tanggapin at igalang ito. Nakita din natin na dapat ino-acknowledge din natin ang mga alalahanin o yung concerns ng ama dahil ito'y patungkol sa pangangailangan natin ng kanyang mga anak at ng buong pamilya. Nakita din natin na mas maganda kung ang mga anak ay bahagi ng solusyon at hindi bahagi ng problema. So kahapon naman nakita natin na dapat laging involve ang ama sa mga mahalagang desisyon ng ating buhay, maging yan ay career or marriage, bilang respect sa kanya. At isa puso ang kahalagahan ng dream ng ama para maging successful ang kanyang mga anak. O, diba? So ano yung mga dagdag? Ngayon naman, sabi po, attribute your positive traits and success to your dad. Karamihan po kasi sa atin ay naiisip na yung success sa buhay at positive qualities ay exclusive lang yan sa atin. Na-earn natin yan dahil na-earn natin yung katanyagan at deserve natin yan dahil pinaghirapan natin yan. Kung ikaw ay successful business person, alalahanin mo kung paano ka na-train ng iyong ama sa pagharap sa tao. Kung ikaw ay mahusay na leader ngayon, alalahanin yung confidence ng iyong ama na naipasa sa'yo. That's a good way of doing it. Kung ikaw ay isang sikat na artist, alalahanin kung paano ka in-encourage ng iyong ama na ma-express yung sarili. So, ang mga studies po sa parent-child relationship at child welfare ay nagpapahayag na ang pag-ibig ng ama ay mahalagang factor sa pag-predict ng social, emotional, cognitive development at functioning ng mga bata at young adults. So mga kaagapay, give your parents the credit they deserve. Sabihin ito publicly, ipaalam sa mga tao sa iyong paligid at kahit ang iyong ama ay walang direct role sa iyong success, i-acknowledge ang kanyang patience, support, at love upang marating ang iyong kalagayan sa ngayon. Diba? Another, spend quality time with your dad. Nakakapagtaka na karamihan sa atin maaring mag-hangout at sa mga events at parties o simple makipag-usap ng ilang oras sa phone sa mga kaibigan. Subalit, nakakalungkot kung wala tayong oras para sa ating mga magulang. So maglaan ng araw at oras kahit isang beses sa isang linggo upang dalawin ng iyong ama, mga magulang at magkaroon ng heart-to-heart kwentuhan, tawanan kasama siya. O di kaya i-treat, kumain sa labas habang pwede pa, no? Totoo naman na marami tayong magagandang pag-uugali na namana natin mula sa ating mga magulang. Sa akin po, totoong-totoo, hindi ko po yan may pagkakaila kasi ako po yung tinatawag ni Glenda noon, yung ano namin, partner namin sa ministry partner namin sa Australia. Ang tawag po nun sa akin, Paul Jr. Ako daw po ay junior ng aking ama kasi magkamukha po kami at marami po kaming similarities, mannerisms at kahit po sa the way we speak, the way we talk. Kaya nga, give credit, sabi nga, sa kanila sa mga ito. Noong isang linggo din po, nagkasakit po si Pastor Ness ng ilang araw. Alam niyo po, natuwa kami sa aming anak at yung misis niya. Noong dumalo po sila sa bahay, nagdala ng hapunan at nakipagkwentuhan lang po sa amin, sa kanilang ama. Alam mo po, 2 hours lang yon ha, pero nakakabusog po ng puso at tuwang-tuwa yung ama nila. Kaya po napakahalaga na nagbibigay tayo ng panahon upang lalo nating mapahalagahan ang mga natutunan at namana natin mula sa ating ama. At sabi nga, maglaan tayo ng panahon upang magkaroon ng quality time kasama niya. So mga kagapay, ano ang latest na nagawa mo para mapasaya ang iyong ama? Diba? Magandang tanong yan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Once again, tama anak yung sinasabi mo. 9 ways to win your Father's Day. Yung pag-uugali ng tatay, tanggapin. Dream ng ama, successful ang mga anak. Na-train na ng iyong ama. Na-train ka ng iyong ama. Love ng ama, create positive impact sa buhay mo. Quality time with our parents. Kumain sa labas kasama ng father. Give time for quality time. Dahil ang bagay na iyon ay magdadala ng positive impact sa iyo, sa kanya, at sa inyong lahat. Wow, wow, wow. Patuloy po. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sandaling ito, ano ang ating bibigyan ng pansin? Ang vision tungkol kay Jesus Christ, Revelation 1:9-20. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang pagpapakilala ni John sa ating pagsisimula. Sino nga siya sa totoo lang? Naririto po. Ako si John, na kapatid ninyo, disciples ni Jesus at kasama ninyo sa pagtitiis sa mga hirap na nai-experience ng mga kasama. Sariyan niya. Saan siya dinala dahil pinarangalan niya ang gospel? Ayon sa kasaysayan, inilagay siya sa kumukulong langis. Ngunit iniligtas siya ng Diyos. Kaya itinapo na lang siya sa liblib na lugar ng Patmos. Kasi pinipreach ko ang salita ng Diyos at ang katotohanan ng inireveal ni Jesus Christ sa akin. Araw ng Panginoon noon at nasa kapangyarihan ako ng Holy Spirit, may narinig akong malakas na boses galing sa likuran ko na parang tunog ng trumpet. Sabi ng boses, isulat mo ang isang libro o aklat ang nakikita mo. Tapos ipadala mo sa 7 churches na ito, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, at Laodicea. Lumingon ako upang makita ko ang kumakausap sa akin at may nakita akong 7 gold na ilawan. Ano pa ang nakita ni John doon? May nakita akong parang anak ng taong nasa gitna ng mga ilawang iyon. Nakarobe siya ng mahaba, tapos may gold na tela na nakatali sa may dibdib niya. Maputi ang buhok mo niya kasing puti ng balahibo ng tupa o gaya ng snow. Tapos yung mga mata niya parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang mga paa niya parang bronze na pinakintab at dinaan sa apoy at parang rumaragas ang tubig ang tinig niya. May hawak siyang 7 stars sa kanyang kamay at may matalas na espadang lumalabas sa bibig niya na magkabila ang talim. Nakasisilaw yung mukha niya parang araw na pangtanghaling tapat. Ano ang nangyari nang makita ni John ang mukha niya? Nang makita ni John ang mukha niya, bumagsak akong parang isang patay sa paanda niya. Pinatong niya ang kamay niya at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang una at ako ang huli. Ang binuhay na matay ako noon, pero tingnan mo buhay ako ngayon at magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang mundo ng mga patay. Kaya isulat mo ang mga nakikita mo, ang mangyayari ngayon at mangyayari pagkatapos nito." Anong sikretong meaning ng 7 stars na nasa kamay ko? Ang 7 ilawan ay ang 7 stars yun, ang mga angels ng 7 churches. O 7 mga pastor ng iglesia. Yung 7 ilawang yon naman ang 7 churches. Wow, wow, wow, amen, amen. Basta ang Diyos ang nagplano ay tiyak na masusunod at magaganap at matutupad. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
5: Opo, Ama. Ganda-ganda po na yan. Yung pag-aaral ng Revelation. Kasi dito pinakita ng Panginoon talaga anong plan, anong purpose, anong description, di ba po? Anong description ng mga churches, lalo na doon yung mga description ng mga churches, ano yung nasaan siya. At yung ang pinakagusto ko doon kay Apostle John, nung nakita niya ang Panginoon, the Son of Man, talagang he laid prostrate, di ba yung prostrate sa
4: bumagsak siya.
5: Bumagsak siya. Kasi hindi natin, ako nga rin, hindi ko rin naisip, maiisip kung anong reaction ko pag humarap ako sa Panginoon, di ba po?
4: Yeah.
5: Yung ano yung magiging reaction natin when we see what Christ has done for us, di ba po? Halimbawa, again, going back dun sa anong pinaka-ultimate, siya yung ultimate na lamb, siya yung ultimate Passover lamb. Siya yung person na prophesy simula pa noon. Siya yung katugunan simula noong Genesis 3:15 hanggang nung namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, na buhay na maguli, and stayed and said, "Ito 'yon, 'di ba? Ito yung buhay na 'yan." Tapos ano yung plano? How hanggang sa ngayon hindi pa huminto ang plano ng Diyos until the final. Mm-hmm. Until the final, yung huling-huling araw na talagang grabe, when you read into Revelation and see gaano kahaba ang pasensya ng Diyos for all the people na bumalik pa sa Kanya, ganun katindi, yun yung isang bagay na hindi ko maunawaan. Kasi ako, mabilis ako maubusan ng patience, lalo na yun. Eh, ang Panginoon pa, no? And He has all the power to destroy the world, di ba? But yet, yung patience niya dun sa tao, sa atin. Amen. Paano sa atin yung pasensya ng Diyos sa atin, lalo dun sa mga tao on this time pag pinag-aralan natin ng Revelation. Pero definitely yung kanyang mga kaaway, 'di ba, yung mga enemies na niya, si Satan, may nakahanda na yan na lugar for them. Eh si Satan kasi gusto niya marami pa siyang maidamay ng mga tao. 'Di ba po, makasama niya.
4: Nagdadamay talaga siya.
5: So sa atin po ng mga mananampalataya, let us be aware, di ba po? Let us be aware of what's happening around us. Sabi nga, mas mabuti yung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, mas mabuti yung nag-aaral tayo. Be a part of a group that really study God's Word, really study, ano, kung gusto niya man po, yung halimbawa, pag-usapan natin, anong nangyayari sa mundo, Mabuti nga po naisip ng dad na pag-usapan uli natin ng Revelation. Maganda po yan kasi it will always prepare our heart for the soon coming of the Lord Jesus Christ. At tayo rin dito, sabi nga tayo mga mananampalataya, it also gives us that initiative to share the gospel, sabi nga, until all have heard, diba? Hanggang marinig ng lahat. So whether it's our family, our friends, mga kasama natin sa work, lahat po yun ay para po yun sa glory ng Panginoon. So wag po tayo manghinawa, you know, to share the gospel. Kasi ang gospel lang po talaga, ang siyang solution, the only answer to all the questions of the world, to all the problems of the world, ang Panginoong Jesus lang po. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi ikaw lang po naman talaga ang katugunan ng mundong ito. Wala nang iba. Kasi nga po, Panginoon, kung titingnan namin, kayong lumikha ng mundong ito. Ang ganda ng plano mo sa mundong ito. Sinira ng tao dahil sumunod sa kasalanan. Pinili ang kasalanan. So na-destroy ang mundo because of sin. Pero binagbigay ka pa rin dakilang Diyos ng solusyon na yun ay ang Panginoong Jesus. Na 2,000 years ago, umunta siya dito sa lupa para ipahayag yung dakilang kaharian, your kingdom, the godly kingdom. And Lord, salamat po kasi kahit na-crucify siya, he rose again because you accepted that sacrifice. At ngayon, Panginoon, the resurrected Christ ang siyang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa amin as we continue to obey you and follow you. So Lord, ang dalangin namin, knowing that soon and very soon, sabi nga, nasa huling mga araw na kami, nasa last chapter na kami ng mundong ito. Lord, may we find ourselves na patuloy na sumusunod sa iyo. Patuloy, Panginoon, na nagsasaliksik sa iyong salita. Patuloy, Panginoon, na ang glory, kaluwalhatian mo ang makita sa aming buhay. Yun po yung aming dalangin. So Lord, maraming marami pong salamat doon. Thank you din, Panginoon, sa mga kaagapay namin na nakalista sa amin because today is their special day. Si Catherine Rivera, si Ray Imanez, si Edith Colliado, si Ian Balacqua, Lord, I pray for him and his family. Si Mark Jovan Raquel, si Eli Moral, Panginoon. Ilan lang po sila sa mga nakalista sa amin. Pero Panginoon, thank you po kasi alam namin na you are continually at work at maraming mga kaagapay kami na hindi man nakalista sa amin. Pero today is their special day, whether it's their anniversary or whether it's their birthday. Panginoon, we declare more years of your goodness and your faithfulness upon their lives, their family, and their ministry. Today din, Panginoon, naalala po namin ng mga kaagapay namin who lost loved ones lately. Still praying, Lord, for the Mansan family, as I remember, for the Atienza family, Panginoon, kila Kuya Roddy.
4: Yes.
5: Senior Lord, to embrace them. And to all others na hindi man po namin kilala personally, but going through the process of grief and mourning, Panginoon, may your grace, your comfort be upon them. And kami pong bilang mga mananampalataya, may we always be there with families who are going through this, Panginoon, na maging support, prayer, Panginoon, at patuloy na that we will continue to help them, give them, Panginoon, the support that they need, whether it's mentally, emotionally, or physically, Panginoon. Yun po yung aming dalangin. And continue, Lord, to make your light shine through our lives in this process of helping and caring for one another. Maraming marami pong salamat.
4: Panginoon, marami pong salamat. Amen, amen. Basta ang Diyos ang nagplano ay tiyak na masusunod at magaganap at matutupad. Nagpaligtas kami sa iyo, Panginoon, at alam namin dahil doon, hindi mo kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen, amen.
5: Ang cute ng mga amen ni Daddy, ano? Talagang yes, yes, yes, yes, yes, Lord. Totoo po yun. So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, napakahalaga na una, pinago tayo ng Panginoon, right? We have experienced Him. At patuloy ng desire ng puso natin is to follow Him. At the same time din, sabi nga, loving God and loving others. Diba po? Yung ating pagmamahal sa Diyos, napapahayag yun, how we care for our brothers and sisters in the Lord. Hindi lang in the Lord, even in our family. So patuloy natin yung pagmamahal natin sa Diyos, magre-reflect yun sa ating pagmamahal sa kapwa. Ano po? At natutuwa ako na lagi kong narinig, lalo na po ang Pilipino, tayo po daw lang ang merong kabutihang loob. Diba? Ang ganda nun. Yung kabutihang loob na yun na siyang dala natin as we help. Yun yung katotohanan ng mga Pilipino. So, hawakan po natin dyan. So, ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
4: Si Raymond at si Darren, dalawang taxi driver na tumanggap para kay Kristo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benjo Masura at ating po mga gabay barkada. Siya po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. At si Jericho Flores po dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis na nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
6: A certain man planted a rose and watered it faithfully. Before it blossomed, he saw the bud, but noticed the sharp thorns on its stem. Since then, he neglected to water the rose, and even before it was ready to bloom, it died. Within every soul, there is a rose. The godlike qualities planted in us at birth are growing amid the thorns of our faults. But in spite of these, one of the greatest gifts a person can do is to reach out and nurture the rose within others. This

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Pare, okay ka lang ba? Cold ka lang.
1: Pare, hingi akong tubig, ha?
2: Miss, tanging water.
0: Pare, parang lumalala na ubo mo, ha?
3: Oo nga, eh. Nakakaya na rin, lalo sa harap ng maraming tao.
0: Miss, yung nakakaya na.
3: Alam mo, nagtataka ako. Wala akong panlasa. Hindi ako makakain. Minsan, hindi rin ako makatulog. Tsaka tingnan mo, may tagyawat ako sa ilong.
0: Para in love ka.
3: Ito naman, wala nga akong girlfriend eh. Pare, seryoso, panay naman ang pa-checkup ko. Kaso, parang waipik. May alam ka bang pwedeng igamot dito?
0: Palagay ko, pare, kailangan mong ihinto na yung paninigarilyo mo.
3: Pambira ka naman. Pa-isa-isang stick na nga lang ako eh. Bawas na yun. At saka, ang gamit ko, light. Mahina lang ang tama.
0: Pare, kahit na mahina ang tama, eh, sa baga mo pa rin ang tama niyan eh. At saka sa lahat ng mga simptomas na sinabi mo kanina, yung hindi ka makakain, hindi ka kamo makatulog, at saka yung tagyawat mo sa ilong, ano ba mga side effects ng Yossi yan? Tsaka, pare, amunin mo hininga mo.
3: No? O nga, no? Parang hindi ba ako?
0: Mismo, mabantot, di ba? Actually, matagal ko na gustong sabihin yan sa'yo, kaya lang medyo nag-aalangan ako eh. Pero going back to sa pinag-usapan natin, alam mo bang hindi lang katawan mo ang napeperwisyo ng sigarilyo? Pati yung mga nakakaamoy niyan, yung nasa paligid mo. Kawawa naman yung mga bata. Tsaka lalo na yung mga buntis kapag nakasagap ng usok ng sigarilyo. Bukod pa dyan, eh, perwisyo ka din sa kalikasan. Kaya alisin mo na yung Yossi, hindi cool yan.
3: Ganun ba? Sige, tama yung payo mo. From now on, Yossi, no way!
0: Teka, saan ka pupunta?
3: Bibili sa tindaan!
0: Ng Yossi?
3: Ng Mentol Candy! Para cool!
4: Isang paalala mula sa DENR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.
5: Si Tatay, wala nagapangayo sang malahalon ng mga regalo. Hindi man niya kinahanglan sang regalo nga dekalidad. Ang matuod, ang iya lang handom, amo ang makita nga malipayon kag mahilway ang iya pamilya.
6: Papa, salamat sa tanan nga sakripisyo sa mga laygay kag sa pagpalangga. Ikaw ang nagahatag sang kusog sa pamilya, palangga kag gidnamon.
5: Sa tanan nga mga tatay, papa, kag daddy, Happy Father's Day.
7: Bahin ginadala sa inyo sa 1233 Radyo TYVS, The Sweet Voice of Salvation.
8: Ini ang 1233 Radyo TYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magantipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Maayong hapon sa liwat sa aton sa tagpalamete diri sa North Sea on Air. And of course, ako inyong alagad sa kahanginan, Sally Carman Trio. And upod ko,
2: si Jessie Antolino. Mayong hapon.
1: Alright. And of course, upod namon subong sa inyo makit-ayon sa aton sa inyong mga viewers sa Facebook Live. And of course, aton sa inyong tagpalamete diri sa ilatang sa mga panimalay. Upod natin subong hapon ang amon nga expert for graphic design, and of course, ang aton sa mga participants sa World Skills Philippines LIR 2026 sa graphic design, Kent Lemart Rosario. Yes! Nga asubong gani, amon nga mga bisita nga makita nyo. Kay si Kent, Miss Jess.
2: Yes, siya lamang ang nag-represent. Yes. Aton representative for the World Skills, for the visual graphic. So, fresh ni sila from Dumaguete.
1: Yes, of course. And of course, si Kent Silver Medalist. Yes. Alright. So, antes mo man mag-umpisa ang tanayin, mayayara ka na i-shout out. Pasalamatan. Si mo, Jamie?
3: Sa lang, nagpasalamat ko sa knowledge. At sa inyo, sa nga nag-upo sa mga sa support.
1: Governor?
3: Governor Lacson and kay
1: Attorney Diaz. Very good. Pastor, may ala ka? Sa tabiawon, aray ang
4: gusto ka? Yes, salamat sa aton na dali sa nag-invitar sa aton, Miss Sally and Miss Jess. Mayong adlaw sa inyo tanan. Salamat sa pag-invitar sa sindingan programa. Sa tanan, salamat man sa aton mapisan ka babinuligon ka gobernador sa probinsya, Gobernador Bong Lacson, sa gihapon ang aton very supportive na provincial administrator. Salamat kayo, Attorney Diaz. Salamat sa tanan nga support na naging hatag during sa aton competitions dito sa Dumaguete.
1: Yes. So, kamusta ang inyong sininga experience? Of course, so now, kasi yan, ano ang experience?
3: So, pressure gamay kay sa short lang at time na nakatawag ko sa graphic design. At, kulba.
1: Kulba, at ganang experience.
2: Normal na lang siguro sa isa ka competition, syempre World Skills. So, mayara din yung dutay ng pulba. But, yes. Nang storyahin kami yan, paano ka nag-prepare for this World Skills na competition?
3: Sa 1 week ko nga preparation sa diri sa knowledge si mga nag sa like Adobe Illustrator. Sa mga poster sa ibang tanga sa current draw pag create logo.
1: Alright, so mungkin preparaya na kabalik sa mga softwares na again kung paano gagito.
2: So bali sa isa kasi manaya nga preparation, silver.
1: Silver ang agad. Kaya gusto ko mabalaan la Miss Jess, kay si Kent, 4-piece beneficiary from Calatrava. Did it ever occur to you, no? Kasi nag-avail ka to sa programa, sa knowledge nga mag-train ka di, makadto ka gali sa competition sa Dumaguete, World Skills Philippines, NIR, and makuha ang ininga dumo. Na nag-cross din na sa iyong mind, ay hain, sa una, pag-start mo lang, makadto sa knowledge nga training ko, nag-cross na sa iyong, ay, makaka-join ko sa dali, makalagot ko Dumaguete,
3: Actually, walang way.
1: Never
3: yet. Abi ko lang sa mag-training lang ko dito.
1: Alright. Si Ken is a man with
2: few words.
1: Yes. Okay, so wala gin siya na gano'n. Siyempre, sino man mag-una-una.
2: Pag-apply ya is, ang iya thinking is to train.
1: To train.
2: Yes, siyempre, makag-graduate for visual graphic.
1: Yes.
2: But an opportunity.
1: Okay.
2: Yes.
1: Oh.
2: Kagnaka-silver kita for that.
1: Yes. So for Ken of Boys, this is a great experience para sa imo nga te. Dito ka halin sa Calatrava, thinking mo ma-training lang, but at the same time subo gina-acknowledge ka na sa first nga NIR, competition for World Skills. And sa Negros Occidental, it's also our first time na mag-join sa World Skills.
2: Yes.
1: Kaya ang mga competitor na like Oriental and Senior, nag-join na sila before sa Region 7 na World Skills Philippines competition. So sa Negros Occidental, for first-timer, nag-silver, dako na bagay. Yes.
2: So ayun naman, si Dri naman na kay trainer. So aside from being an expert, he is also a trainer for visual graphic. Sir, paano mo ginbuligan man si Ken to prepare for this competition?
4: Sa pagkamatuod lang yung Miss Jess Miselli, medyo ang ato training sa iya, hindi ibang naton malawig, kahit di pagsunod niya din sa ato sa school, masiling naton nga ara pa lang sila sa isa ka bulan. So ang training naton, kapasalamat lang kita kahit ikitundo man naton ang mga standard masiling naton nga mga training or basic mga learnings nila para sa industry kaya. So sa industry, so natundo naton nga maging prepared sila. It so happened nga bago pa lang sila kasulod. So gintry kid naton, no? So masiling naton itunduan naton sila sa mga nagakalain-lain na software. Pero kung tuturon, kitya masiling naton, ano ba lang matunan sa isa kabata sa masiling naton sa isa kabulan pa lang. But good things lang siguro nga nakita naton, gating aton masiling naton ang aton competitors or ang aton masiling naton ang aton na ipaintra dito, may araw ba nagtawag na determination man.
1: Yes.
4: Na makuha niya ang natawag na ina siya nga contest masiling naton or masiling naton yung competitions. So bilang isa ka trainer, actually para sa ako masiling ko man budlay man kay di masiling naton wala to kabalo ko ano gi man tungkol ang competitors naton wala to kabalo ko ano gi man magkuha dito during sang sila competitions kay di naibaluan niya naman during sang sila naton nga mga training tani. Madamo man kita ng mga seminars din nga gingimo sa eskwelahan.
1: Yes.
4: Madamo kita sa ginaobraman. So masiling naton nga ang training naton hindi ginabogin. Masiling naton hindi ginabog naka-rigid na training. But it so happen, naka-implant na kita sa iya sa mga basic learning nga dapat niya ibutang dito. So siguro amul na binagsak ka trainer, amul na siguro ang pressure kaya ra sa ato di masiling naton kaya ay hanaton ini sa malikot nga panahon kaya ay hanaton ang kuha ini but good things lang gid kiti bilang isa ka actually sa apon ko ako pamakotod ni experience so kuha ang experience dito masiling naton hindi lang gid matututo hindi lang gid skills ang kinadalan dito kaya dito masiling naton pati ang mental toughness mo. Masinang ka, ready ka bala.
1: Yes.
4: Sa amo sa to ka dalom, sa amo sa to ka damol, ka bala sahon. So, not only mental toughness, but also ang imo comprehension. Bilang isa ka bata, bilang isa ka competitors. Kasi kung maski ano mo kasagad, kung hindi mo maintindihan sa gaya mo ng instruction, hindi mo dyan maintindihan kung anong ginatag sa test package, so maging useless man dyan po, maski ano ka skillful. So, dapat basahon mo itudo. So, that's why, amun na masiling napon ka na amun na looy man po sa aton niya, masiling napon sa aton niya, competitor. Kahit knowing, malang hindi siya kamalumayo, hindi siya palahambal. No, masiling, I don't know kung ano itawag ko sa iya. Masiling napon nga, kung mabangkoton siya, no, hindi man sabag-saba. Pero di, sa kaya po nakita natin ang determinasyon.
1: Yes.
4: Pagkita natin ang determinasyon to para matapos ang ginatawag mahimoya ang tarantaran ng task na ginahatag sa test package. So, madamo, actually, amo na siya nakita natin bilang isa ka-trainer. Masin natin, Miss Jess, Miss Ellie, nga kinalanod gid siguro masinig naton nga itudlo gid naton ang natawag bala masinig naton hindi if not all if not all pero matudlo gid naton ang mga importante nga mga learnings para sa bata in case nga maskin 1 month pa lang siya, pero mas ginato nga kaya yan na.
2: Kaya yan.
4: Kaya yan na.
2: Yes.
4: So how much more nga matapos niya, ay matapos niya training, matutlo nato ang tanan niya mga principles, ang mga elements sa natawag ka designing. So mas ginato nga amo na makabulig sa iya. So amo na siya mga mas ginato bilang isa ka trainer, bilang isa ka expert na mas ginato nga ang preparations importante din. Pero maski ang mga preparations, pero aram na dyan sa competitor sa bata.
2: Correct.
4: Kung paano yung i-perform ang ipagtudlo na itong tanan. So, ako na ang mga bagay. Kaya hindi kong talong ko niya Miss Jess, talong ko niya Miss Ellie, ang mga bagay na sa test package, kag sa iba't ibang na preparations, kadamo. So, siguro, amo na ang mga nakita ko ng mga bagay sa during sa competitions. Kag madamo pa gid, madamo pa gid mga learnings.
2: Alright. Pero ang gusto natin klarohon,
4: yes.
2: Miss Jess, paano ang criteria sining competition?
4: Yes.
2: Okay, it seems like ang competitors, they are not competing with each other.
4: Yes.
2: But they're
4: that's
2: competing
4: correct.
2: With
4: that's
2: the
4: correct.
2: Can
4: correct.
2: You please explain it further?
4: Actually, Miss Jess and Miss Ellie, pagkatotoyan namin dito sa competitions, kapaminsan kami nga, we will compete with other. Example, other
2: province
4: of Siquijor, province of Negros Oriental. So hindi gali kasi din naton nga hindi gali na kamoy ng kompetanay kay tungod ang World Skills Philippines may ara na sila yung natawag na standard. So basta kita ng standard maybe the standard of the industry that ambit sa industry. So amo na sa iyang mga standard hindi pwedeng masilig ka na masilig ka ay di, dapat maginabi kinangakon obra compare sa isa. No. Kahit tungkol sa markings, may tawag ang sa junta competition, may mga markings dara na ginapompute kung ano ang performance mo.
2: Oh, yes.
4: So, maybe, alam mo ah, may contestant may, or masaling nato may competitors, duwa ka competitors. Kaya ang ginagawa standard mo, sa mga bata standard, pwede ka makasunod sa standard na bronze.
2: Oh.
4: Pwede ka makasunod sa standard na silver.
2: Mm.
4: Pwede ka makasunod sa standard na gold. Yeah. May ara sila na tawag ng mga markings na kung makalabot ka sa sini ng mga markings, pwede ka maging gold. Makasunod ka sila ng markings, pwede ka makasunod sa silver. Kaya dito during the competitions, Miss Jess and competition Miss Ellie, dito na ako nakita. Masin ko, ay lain ko dyan gali. Abi ko yung makumpit kami. So that's why, grabe ko dyan. Huwag tanay ko sa atong pa. Huwag tanay paha. Ang tanay ko na abilidad para sa ako, no? Masin na ito. First day pala nga, ikot lang doon tayo lang. Sa first day pala natin daw si ang atong kompetitors. Sa totoo, naging grabe yung pressure. Mahigdaba daw, hindi na sa magbalik. Doon ko wala pag-insan. Hindi masinig natin. Totoo niya. Ba ko lang? Kay Libion. Knowing mala ka masinig ka, mala ka grabe yung pressure. Grabe ang malasahon. Pero ito ko nakita, maskin isa ka lang mag-compete or mag-demo, dira? Ang may ara markings na hindi kaya sabi ba minsan sa contest ako isa ka lang automatic gold
2: ka na po
4: hindi gano'n ako kaya pwede ka makasilinga ang imo performance during that sa competition kaya may mga markings hindi ka kasunod sa silver hindi ka kasunod sa gold. So iba na competitors dito nakita ko ha kag na during some awarding nakita ko dito na isa na siya nag-compete pero bronze lang siya. Or bronze, I'm sorry, bronze siya. Ang iya medal na nakuha. Because ang iya marking, amo lang daas na lang sa bronze. May ato man to yung na nag-compete, no? Nag-compete mo siya, nag-performance siya isa, nag-performance hindi nga isa. Pero during some awarding, wala din sila kasulod sa either bronze, either silver, or gold.
2: So, and even the medal
4: of... Medal of...
2: Medalyon.
4: Medalyon. Wala din sila kakuha. Kaya tungod may ara na tawag na marking at standard ang World Skills Philippines. Kaya hindi gina-ready na ito ng bata to compete sa world na India.
2: Yes.
4: So, ako lang siyang nakita natin nga, hindi gali ako na gali ang man, but gina-compete naton or ginalapot naton ang standard niya gali. Hindi ito mag-compitan ay sa ibuod. Dapat you need to compete. Pakita mo na pinakamabilidad mo.
1: Yes.
4: I-perform at tanatanan niya task mo. I-perform at tanatanan niya output. Yung gina-required sa test package. Mm-hmm. So kung na-perform mo na, mas gina-perform mo na, pag hindi Japan ka sa standard na sa markings, amo ba na Japan? Sige, amo ba na? So that is why, good things lang. Yung atong competitor, ang ipadala natin si Kent, na na-perform yaman ang mga gina-required. So siguro masiling natin wala natin nakuha ang goal. Kasi may mga kulang siya na wala natapos. Pero di, para sa ako, may na nga learning. No? Para bilang isang expert, bilang isang ka-trainer sa visual graphics, no, which is ang contest abi is graphics technology. So ang graphics technology, damo siya, damo wide. Perform, wide siya na perform.
1: Yes.
4: So ang bata dapat ang iyang understanding sa graphics designing, hindi lang magbara ka ng logo, hindi lang magbara ka ng poster, kundi ka damo, tangan ka bro, damo muna siya. So ang muna nakita nato sa markings, ang muna si Andrea, hindi pwede masinig ka na one lang makontest ako para may silver mag-gold, hindi. May markings ang World Skills Philippines para i-compete mo, makasunod ka sa bronze, silver, and gold ni Sally and Miss Jess.
1: Nice. So, ang muna natawag, Miss Jess, kasi chasta, this is a healthy competition. Kaya hindi mo gina-compete ang self mo, gina-compete ka sa standard, sa skills. Wala ka na-compete sa iyong kontra. And of course, nabi siya kay at the same time, na-test manaton as a school, as an institution, ang aton dere nga level of excellence sa aton nga training. Imagine for Kent, 1 month pa lang siya na-train, nag-train dere sa Knowledge Sea. Pero nakuha niya na nga award ng silver medallion. Kumbaga, kag na-reach niya na ang standard sa silver despite 1 month pa lang siya. So at least a good man siya nga ano sa aton bila sa as an institution nga ginaano tayo permis excellence sa aton or quality of training atang sini gina tanyag diri sa aton. So, gusto natin paon sa atong sinigero. Kamusta experience? How does it feel now na silver medalist? Pero sikat sa imo. Miss Jeff, no?
2: Yes.
1: Kapadamot. Nag-cover. Kamusta? And kamusta? Nakakommunicate ka sa imo ginikanan, sa imo peras. Ano ang ilahakbal sa imo sa nagpanugid ikaw? Medyo budlay sa kay Kent because nati-bisaya siya. So, may there are words na hindi niya maintindihan. So, sa parents mo, sa nag-share ka nga, you won the silver medal. Anong ilang reaction?
3: Believe me. Tapos, congrats sa kanit.
1: Anong limuon mo sa imo nga 7,000? Oh, 7,000 siya! Ay, 7,000 siya ka na daog, aside from the medal and the certificate. Miss Jess. Ano yung pagkatag kay Miss Jess?
2: Baka namin lang tayo.
1: Mama, ano siya mo?
2: Nang si Ken, medyo mahuluyaon.
1: Super.
2: But we know, nga ang iyang skills is nang wala na nakamuya. Kaya naka-reach ang silver. And kaya namin, like na-mention ni Pastor Man kay ginatuod, no, may ina-reach ka mga certain niya nga score. Kag standard. So, hindi siya yung competition between each other. But, sa imo yung own skills each other. So, ikaw man, Pastor, proud ikaw as a trainer for Kent, coming home, bringing the silver.
1: Yes.
4: Kung proud lang yun, very proud yun ko sa iya. Kahit masinig nato na ako na pamagutan sa dito sa mga iba, yung mga diligence kaya sa iba, wise and humble. Pero nag-performance ang nagpakita sa iya. So I'm very proud kay Kent na nadalaya ang silver medal para sa ato nga nga province. So nagpasalamat kita sila. Very, very proud sa iya na kabay pa na sa Gapon in-develop na ito lang in the beginning sa iya nga career na may potential siya na kaya niya na ipakita. Kaya naging mag-learn more sa graphics design.
2: So, hindi na nga si Miss Jessie. Tumino ko sa inyo. Ang galing. Na-overwhelmed. Kamalagin na siya yan, Miss Jessie.
5: So, we will also like to tell everyone, no, nga hindi lang si trainer ang proud. Proud man si Nolitzi.
2: Of course.
5: Because nang, syempre, trainer, trainee pa man siya here. So, meaning, ginapabugal taman ang skills niya may ara siya. Ang kung ano man ang na-learn niya from Nolitzi and also from our trainer.
2: Yes. Oo. Oh, maganda yung tawag nila pala, Miss Jess and everything. Proud is an understatement daw. And kung may ara pa sang word nga, taas, tagin sa proud, abo kami na, muna abo nila patsyagan for you. Thank you, goodness. Okay, so amo ni siya aton nga experience aton nga road skills sa Philippines, and I heard as in grabe gyud siya, Miss Jess, no, kasi it's almost a week nga nagstay ka mo sa Dumaguete.
4: Yes.
2: Especially kaw tay June 5 pa lang
4: siya. June 5.
2: Nag-prepare, namakal sa mga kinahanglanon, nag-prepare. Of course, shout out tayo sa kaya Sir Larry Sanyor, ang head sa ICTD office ng Kapitolyo Provincial, bagod sa pagpahulam sa aton sa gitgamit event nga laptop. So, thank you so much. And of course, sa ara na to, Ken, gusto mo naman mabalik lang tagamay. Kasi may ara na gusto kwaon kay Ken pala. Kung paano, anong iya nga na batsyagan? Samtang nagkatulog ka? And then tomorrow, makumpit ka.
3: Ang batyagan ng pagkakalala ng mga bagay, pagbukto ko, ara naman, naman.
2: Ara naman, kumpit ka.
3: Damo naman, anong brawang pa, sang basa ako, damo-damo.
2: So, grabe yun. Pastor, paano mo gina-encourage ka? Kasi, first time competitor, dusundig to, di siyempre ma-feel niya bilang nga, wala ding parents ko, doon ka lang, ganyan, doon compete ka. So, ikaw to yan, you just don't serve as a trainer, as an expert. At the same time, as tatay ni Ken, during that time, ano mo nga dapat i-hindi pa siya nataan.
4: Ganyan.
2: So, paano mo ginabuligan si Ken sa mga aspeto ng ina?
4: Sa pagkamatuot sa first day na mag-Miss Jess, no, Miss Ellie, anyway, nagkapasalamat ko rin. Mas malipatan ko pa. Gusto ko pasalamat kay Miss Abs. No, Baradio. Nagkapasalamat ko sa iya. So, susunod kasi gabi kay Miss Ellie nga, pag-abot na abot ito, grabe ang suporta. Grabe ang suporta. So, nagkapasalamat ko kay Miss, kay Miss Abs. Salamat, Miss Abs, si Baradio sa bulig at suporta. Sa abot, as a trainer, ginatulo at lumit siya. Kabalong-kabong katulog kami alas 12 sa gabi, pasado. Sa first day, yan na wala pa kami kapatsyag. Wala pa kami kapatsyag. Pero sa pag-abot-abot sa sink ko, nagbasa kami sa mga taran-taran niya, mga advance niya, mga pagtulunan. So, medyo kamalo ko, medyo budlay ako taklaro. Because of that, paminsan ko pala nga kulang yung nag-abot time ng training. So, kamalo, ako personally as a trainer, kamalogin ko kasi hindi ko pabudlayan kami. Pero sa diyan po, nag-ako na lang hope na kabay mamakaya niya. So during sa first day, abutos din ko sa first day, Miss Jess, Miss Ellie, na pag first day ko sa pag-pump ko, makita mo hindi nga good like it para sa ato, good like it para sa iya. So pagkatapos sa tomo sa din ko, tapos dabot, ka contest, hanggang yung tapos kami, mga 7 o'clock, no? Start kami 8 o'clock or 8 o'clock, then katapos kami 9 o'clock. So sa first day, nag-start kami 1, then tapos kami 7 o'clock. So pagkatapos siya, napakita ko, bas kita na, not only siya, pero sa piyak na yun ang competitors, medyo na okay, no, medyo na match siya. Pero sa iya, being a first timer, daw mas sinig natin, grabe, at for sure, kag-agya pa na pabinsanon, kaya hindi ka papal, kita na, kabay pa, masin, sa una-una, ako ba naog, ino, wala ba lang, pero hindi kali ako na.
2: Yes.
4: So pag-abuto, pagkatapos, medyo din, kita na ako, kaya tiga, ang pressure, ang mental fatigue siguro, ako na nakita na ako. So, nag-inibiyon siya. So, binibo ko yan. Siyempre, as a trainer, ginapala ko sa kaya na lang ito. So, kaya ko padayon lang. Pero maski kabalas ako sa tuwan, kabalas sa hindi na ko yan. Maski tulad ko pa sa hindi na ko yan. So, tiyan mo na sila ko, tiyan ginibo na ako. Gagawa ka sa plaza, na, sa freedom, katiyong-tiyong kami na. You know why, Miss Jess and Miss Ellie? Hindi kami kakaon. Ang amon pagkaon, ginatipon lang amon. Kaya ginagat ko na lang sa para mong pawan, sa malibot, sa freedom. kag mga pagkaon nga hindi na aga pag-upaman siya siyempre yata ginapangatan ka nalapot sa iba sa palibot ito ang dalay kadiga platinum sa plaza na mo ni mag-uli ng pagkaon why di na ano why na ito ginatang damon para daw video siya man ma-relax pa siya so pag-relax siya ting isa baba ka lang kami na ice cream sa buha painap kami na ano ito ginawa ito ito ito ito ano ito sito ito ginawa kami sito kung kapong isa istorya kami ka kaya tani tapuso talaga ang competition kay kaya tani. So, pag-abot sa boarding house, or sa katulogan, abot, di masilig dato, di review ang pista mo talas 12, di kapoy na siya, tungod nga paminsan siguro, boss na ba di? Lain naman yung boss ka ito bago, abot, pukawo ko naman sa pag-abot sa kalas 5, kagdi, balong ka ito, baligo, dapat kayo makaon, na mamahaw ta, para ba, ano, para ma-relax naman siya, di. Pag-abot naman dito sa father, masin dato naman siya, gano'ng ginaang, bilang isa mo lang kaabay, masinig ka mo lang mo kaluoy sa bata. Kaluoy sa bata. Kung hindi pa sinig na mo lang ipagutan sa gira, kung hindi mo sa gira, ang bala yung kadala doon, tapang taba lang. Hindi ko magsugbat ako nung nag-away, hindi pa sinig ka karoon, tiwa yung naging sa bala. Pero di sa gihapon, ako na sinig ko, abang masaya sa naligan, maging resilient kita. Mag-overcome na ito ng mga kapudlayan. So, sin kaya ka niya, hindi mapaulit, kaya kaya, tali tapusod na lang. Kaya sinin ko, kung kaya rin, nakaya ta rin. So, ako wala namang kita, namang kita natin ina-encourage ko lang siya kung ano nga sa puwerte, ako wala nangyatag na ako. So, wala na sa nakita ko, kaya encouragement ko sa iya.
1: Kanamigit, o no? Kamusta ang feeling nga? May ala ka sa trainer, sa tupad mo, may expert, may father, may pastor, all in one, ang imong nga tupad, Ken?
3: Sa ako na, grabe dito ko rin ba ako. Pero araman si pastor na motivate si Ike. Pero ano lagi ko nang nabatsangin ko daw mga pakpaan na baka ganyan.
1: So nakabulig yan sa loob. Ano ang sikreto ka? Ano ang ginahambal ni pastor kaya nga pagka-motivate ka gano'n? Ano ginahambal niya?

0: Ano feel mo?
1: Pag last day na kay ano, nadula na tool pa ako kay last day, ano.
0: Oh, that's why sa last day, iba ng aura mo.
2: Nakaginhawa.
0: Kaya nakaginhawa na gin siya. And of course, though medyo confident ka na sa pagka-third day. Ano ginawa sa third day? Nga daw nga, mas confident ka sa third day.
1: Sa plata pag-ingin, mas
0: mas amurain mo yung ano, ganit. Mas dira kaya tanda sa plata. Wow, very good, Miss Jessica. So as a nanay, Miss Jessica, may interview. Oh, ano na feel mo kay ano kay Ken?
2: Siyempre, happy kita.
0: Yes,
2: happy kita sa iya. Na ano yan, na overcome niya ang 3 days niya nga dito sa naman. Yes.
0: Correct. Nakakapoy.
2: Hindi mo pa home court advantage.
0: Yes.
2: Malayo sa gitna.
0: If there is ano, may arap na before we part, mag-end ng ato sa programa, may mga luyag ka pa, mga ihambal, or pasalamatan?
1: Pasalamatan kay Pastor. Salamat kay Pastor sa pag-motivate sa ako. Na sa inyo man yung sa support. Sa knowledge si kay Governor. Governor Laxton. Kay
0: Attorney
1: Mills.
0: Yes, Pastor, ikaw.
3: Awat, salamat sa gihapon, Miss Ellie, Miss Jess. Salamat sa gihapon sa sinikatinion sa pag-ibukan sa amon sa paghambal. Dari, isto ka, kagsumuman na kapasalamat kita sa aton doon, si family. Nga, sa gihapon, wala nagpunta suporta sa aton. Wala sila na diya sa aton. At Miss Ellie and also Miss Abs, nga nag-stay dito for 5 days. Nga, sa gihapon, paski medyo may kainit, may kabundayan, pero sa gihapon na suporta, ara, kag sa gihapon, salamat man sa

0: provincial office sa NIR, sa gihapon kita gaagi ka sa Pribilyo, ga ma-showcase nato ng atong yes, mga skills, do showcase nato ng atong mga kabataan, ga kaya nato mag-compete sa world skills matagaan pa na ako di makarala makapansin ng todo kag sa tarantaran event sa dito sa mga abot competitors ko competitors na abot nagkapasalamat pa kay Miss Jess o Miss Ellie tungkol nga may mga learnings ba't yung pinakuha dito kadapos sa learnings kadapos sa masinig natin sa mga masinig natin mo lagi na ma-open ang mind mo na ano pa ginadapat natin idugang ano pa ginadapat natin i-develop sa tagsa-tagsa nato yung mga training para mag-prepare din nato sa kabilugan ng kabataan nato. Wow. So, salamat.
1: Thank you so much. And of course, kami sa Knowledge Seaver, we're very proud sa inyong adwa. And of course, thankful kita sa provincial government for the help. And of course, sa kay acting regional director niya, Connie Don, of course, ang Testa. Thank you so much. So, dinilita ko maamang sa mga programa na RT on Air. Ako sa liwala niyo ng alagad sa kahanginan ng Sally Karma Trio.
2: Ako naman si Jessie Antolino.
1: Knowledge Cares.
2: Knowledge Inspire.
1: Avance.
0: Avance.

0: panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
4: Maayong hapon mga abyan and welcome to Papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyo host sa Sini nga hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri singers. Today, I would like to share with you Colossians 3:23 nga nagasiling, "Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for man." Bilang mga sumulunod ni Kristo, ang aton trabaho dapat naton kabigon nga halad or offering naton sa Ginoo. Bisan diin ka man nagatrabaho, pag-atunan naton kung paano ang aton trabaho makahatag himaya sa Ginoo.

Thank you for joining us here in Papuri, where our worship delights the heart of God. Sa sining hapon, pagatun-an naton kung paano nga ang aton trabaho makahatag himaya sa Ginoo. Una sa tanan, work is a calling, not just a task. Hambal sang Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Halin pagidya sa ginsuguran, gindisenyo na sang Ginoo nga ang trabaho kabahin sang iya perfect plan. Antis pa man niya magsulod ang sala sa kalibutan, ginataga na niya sang Ginoo sang trabaho si Adan sa pag-atipan sang Garden of Eden. Diri ginapakita nga ang trabaho hindi niya silot sa aton, kundi work is a calling and a privilege. Isa ini sang aton pamaagi sa pagpakigbahin sang ginatawag nga stewardship naton diri sa kalibutan. Bisan ano pa ang imo trabaho, tulo ka ina nga part of God's greater purpose. Bisan anuman kadako o kun kagamay sang imo trabaho, your work matters to God. Approach each task with a mindset that you are fulfilling God's design. Ikaduwa, excellence in work honors God. Ang Proverbs 22 verse 29 nagahambal, do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Skillfulness and diligence are traits that reflect God's excellence. Kung ginahimo nato ng aton best sa aton trabaho, ginapakita naton bilang mga tumuluo ang character sang Ginoo nga excellence. Siyempre, ang amay naton sa langit, excellent gid. Kita nga mga anak niya, dapat maging excellent man. Pero nga abala kinahanglan naton nga maging excellent sa aton trabaho. Para bala ini sa aton kadayawan? Hindi. Ang aton excellence para sa kahimayaan sang Ginoo. When you prepare thoroughly, serve joyfully, and deliver quality work, you become a witness of God's character even without preaching a word. Strive for excellence, not to seek human approval, but to honor God. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton, Papuri Singers.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon to my friends Janelle, Catherine Ann, Marla Joy, Lerma, Chuvik, Ressa Grace, Trina, Jonel, Maries, and sa akong brother nga si Jason. Magandang hapon din sa ating mga kapatid sa Agape Family Center Philippines, kina Pastors Romel and Susan Guevara, and Pastors Jesse and Debbie Sukaldito. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa Papuri Unlimited sa Radyo Man o kon sa Facebook Live, especially sa ila ni Nori Tabuhara, Joben Haro, Inday Chris, Connie Doreza, Hazel Rimada, Merly Lumawag, Alice Melendez, Nemia Bendan, Ma'am Charity Moises, Arlene Pinuela, Shane Ruado, Athena Tho, Rosalinda Tadena, Judo Jude Rosales, Michelle Ortega, Jonah De La Cruz, Roslyn Pantonial, Deding Mercado, and Jean Guanzon. Magapadayon kita sa pagpamati sa mga ambahanon sang aton Papuri Singers.

sa sini nga hapon, ginatun-an natin kung paano nga ang aton trabaho makahatag himaya sa Ginoo. Una sa tanan, work is a calling, not just a task. Ikadua, excellence in work honors God. Lastly, our ultimate reward comes from the Lord. Ang Colossians 3:24 nagahambal, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward, you are serving the Lord Christ. Tanan gitaya, nagatrabaho para sa kwarta, of course. Para sa aton mga galastuhan, para sa aton pamilya. Pero paramdumo naton nga ining sweldo, bonus, recognition, even promotion sa aton trabaho are all temporary. Ang matutuod gid naton nga reward, amo ang reward nga mabato naton halin sa Ginoo. It is an eternal inheritance. Kung kisa, we feel exhausted, especially kung katoxic sa aton work environment. Pero panumdumo naton nga ang aton true master and employer is Jesus Christ. Kung toxic man gid ang imo workplace, ask God to give you a better workplace. Pero first and foremost, ang aton gidya motivation sa pagtrabaho, amo ang joy in serving Jesus faithfully, knowing that He has an eternal reward for us.

gabay pa nga nakahatag kalipay sa inyo ang inyo nabatian nga mga ambahanon sa sini nga hapon. Mag-updanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, the sweet voice of salvation. Kag sa aton programa nga papuri, let's renew our perspective. Work is worship. Our calling is sacred. Our excellence honors God, and our ultimate reward is in His hands. May we labor with joy, heartily ask for the Lord. God bless everyone.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Presi, ganito.
1: Oh, galing-galing mo talaga, Presi. Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kundi ko pa alam na kaya na-promotion.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. Let's praise the Lord.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay pwede hong masubaybayan gamit siyempre ang radyo, 702 DZAS sa Greater Manila Area po yan. At siyempre yung mga partner stations po natin all throughout the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. At tayo po ay maaari ding masubaybayan gamit po ang mga online platforms. Meron po sa Facebook. Paki-check nyo po ang inyong mga local stations para malaman kung meron silang Facebook coverage ng ating pong programa at iba pang mga programa. At syempre sa Northern Luzon, sa 1143 DZMR Facebook page, pwede po tayo masubaybayan dyan. At saka po sa 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page. Yan po. Pwede rin sa YouTube at pwede rin po sa streaming app ng FEBC. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at tinatalakay po natin yung intimacy with the Lord. At ating pong natutunan kung ating pong marapating balikan na yung intimacy ay hindi pwedeng mangyari kung hindi po dahil sa pagkilos ng Diyos. Tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon sa pamamagitan po ng sufficient sacrifice ng Panginoong Jesus. And then of course, yung Holy Spirit na nasa atin. Sabi nga po sa Galatians 5:22 and 23, yung fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. And then of course, nandyan din po ang pagkilos ng God the Father according to John 15 verse 2. He prunes us so that we will become even more fruitful. Tayo po ay nililinisan upang lalong maging mabunga. Kaya nga po, mahalaga ding ipaalala sa bawat isa na kasi paminsan tayo po ay parabang nagtataka kung kailan pa nagkaroon ng paglilingkod, commitment, kung kailan pa nagpakatapat, madalas ko po naririnig yan. Bakit doon pa dumami yung problema? Ang totoo po, maaring ang tingin natin ay problema yung dumami, but it may be a form of pruning. Ibig sabihin, may mga inaalis ang Panginoon. Pag hindi po natin na-discern yan, maaaring ang tingin po natin ay mga problema yan. Pero ang reality, mga pamamaraan ng Panginoon para tanggalin yung mga bagay na nagiging hadlang o balakid sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya tanawin natin sa ganung paraan. Ano? Halimbawa, kung tayo po ay merong mga distractions na dahil doon ay hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon, marahil pag tinanggal ng Panginoon yan, ang dating sa atin, Lord, bakit may ganitong problema? Naglilingkod naman. Pero ang totoo, God may perhaps be preparing you for greater fruitfulness. Kailangan din nating tingnan ang angulo o perspective na iyon. Dahil pag naintindihan po natin yan sa ganoong paraan, doon po natin makikita, mga kapatid, na yung akala nating problema ay preparasyon pala. Okay? O kaya, yan ay indikasyon ng kakulangan pa natin sa maturity. So God is working in us so that we will be more matured, and as we mature, we can overcome itong mga challenges at problems na ito. Yan po ang mahalagang makita natin dyan. Now, isa pang bagay na kailangan din po nating tingnan, yung may mga pagkakataon na tayo po ay itinutuwid. So yung discipline, sabi nga ng author na si Warren Wiersbe, It is for two reasons. One is for correction. May mali na kailangan iayos. So kung tayo po ay dinidisiplina, marahil yung process ng discipline is seen or interpreted as problems. Diba, paminsan, pag dinisiplina tayo ng magulang, may mga bawal ito, bawal yan. Minsan, hindi natin maintindihan kung bakit or maybe hindi natin na-appreciate. Pero sabi nga sa Hebrews 12:11, ay meron pong ibubunga yan na magiging kapaki-pakinabang din naman sa atin. Yung isa, so you have correction. The other one is perfection. Ang ibig sabihin naman po noon, tayo ay pinalalago sapagkat may ibubuga pa tayo. Di ba? Ibig sabihin eh, may pwede pang mangyari, may pwede pang maganap, meron pang makikitang mga resulta na magaganap sa ating buhay. So dahil po doon sa mga possible room for growth na ito, kumikilos ang Panginoon para tayo po ay hubugin. Kaya malaking hamon po yan para sa bawat isa sa atin. Ngayon, pag-usapan naman po natin, ano yung parte natin dito po sa spiritual growth na ito? Balikan natin ang pundasyon. Ano po? Tandaan po ninyo na yung kabanalan ay nadulot sa atin dahil po sa sapat na alay ni Kristo. So kung nasa atin po ang Panginoong Jesucristo, pinagsisihan natin ito, kinilala natin siya as Savior and Lord, then nasa atin po ang Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit ay nasa atin, yung Holy Spirit na yon will produce fruits. Now, may warning sa Galatians chapter 5, verse 17. Ang sabi ho ng Galatians 5:17, the sinful nature desires things that are in contradiction to what the Spirit wants. So meron po tayong two opposing forces working within us, sa loob natin. Yan po yung sinful nature, and the other one is the Holy Spirit. So pagka yung sinful nature po is at work, eh obviously, dahil nasa atin ang sinful nature, ang mga desires po niyan ay kung ano yung makasalanan, kung ano yung mali, kung ano yung hindi dapat, kung ano yung salungat sa nais ng Diyos para sa atin. Yan po yan. Ngayon, sinasabi nga roon, follow the leading of the Holy Spirit para sa ganoon tayo po ay mamunga ng sagana. Because if we gratify the flesh, we will reap the fruits of the flesh. But if we gratify or follow the Spirit, yun namang ibubunga ng Spirit ang siyang magiging resulta sa ating buhay. Kaya mahalaga po ang role natin dito, that we obey God. Now, if you remember, pag binasa po natin sa 1 Corinthians 3, yung church po doon ay naglingkod, pero ang naging problem po, they served, but they lacked maturity. So, ginamit nila yung spiritual gifts na hindi po naging evident yung fruit of the Spirit. At ang resulta po, sabi ni Apostle Paul, I could not speak to you as though I was speaking to matured believers. I had to talk to you as though you were infants or you belong to this world. Hindi ko kayo makausap na parang malalagong mananampalataya. Kung kausapin ko kayo ay parang mga hindi mananampalataya o bata pa sa pananampalataya. Bakit daw? Sapagkat ang sinasabi po roon, ang problema ninyo ay nag-aaway-away pa rin kayo. Yan po ang sinabi po dun sa 1 Corinthians 3. Kaya ibig sabihin po nito, mga kapatid, you may have the Holy Spirit in your life. Okay, may relationship kay God. Pero hindi ibig sabihin pare-parehas ng level of maturity. Kasi may parte rin tayo doon. At dahil may parte tayo roon, yan ho ang mahalagang pag-usapan, ano yung parte natin doon? Ano yung gagawin natin para tayo po ay lumago at maging mabunga? Ano naman yung bahagi natin para tayo po ay lumago at maging mabunga? Ito po ang mahalagang tingnan natin. No, una, kinakailangan pong lumago tayo dun sa identity natin sa Panginoon. Kaya nga sa Ephesians chapter 4, ang sabi ni Apostle Paul sa introduction sa Ephesians 4:1, sabi niya, therefore I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling you have received. Kung sa Tagalog pa, ang sinasabi po, mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Diyos. So yun ang hamon doon. So ibig sabihin, meron tayong parte, meron tayong bahagi, meron tayong dapat gawin. At ano po yung pamumuhay na kagaya ng nararapat? Inisa-isa ni Apostle Paul yan. tinalakay niya sa chapter 4 ng Ephesians, sinabi po niya roon na yung characteristics na kailangan, di ba? Yung para tayo po ay magkaisa. So yung character that is needed, kailangan lumago tayo in character. Pangalawa, aside from character, tinalakay din po niya yung ating spiritual gifts. Binigyan tayo ng kaloob na spiritual. So yung ating intimacy, hindi lang po siya yung tayo ay nananalangin, nagpe-pray. Parte talaga niyan is tayo po ay nag-a-align sa kung ano yung gustong ipagawa ng Panginoon. Kasi minsan yan po ang nagiging problema eh. Yung kakulangan ng alignment doon sa nais mangyari ng ating Diyos. So if we align with God, we develop intimacy. So nangangahulugan po yan, kung meron tayong kaloob, when we talk about alignment, it means that we have to use whatever gifts that God has given para magamit tayo sa paglilingkod sa Kanya. We have to be faithful in the use of the gifts that were entrusted to us so that we can truly glorify the Lord. So yun po ang hamon doon. Kaya po kinakailangan maging conscious, maging aware po tayo sa reality po na yun. Tayo po ay mamuhay ng kagaya ng nais ng Diyos. And then, ito po ang interesting dito, no? Sa Ephesians, tinalakay din po, hindi lamang yung paglilingkod. Alam nyo, parte rin ng intimacy is making sure na yung ating responsibility as a Christian ay makita rin sa ating mga pamilya. Kaya nga sa Ephesians, tinalaka yung husband and wife relationship. Madalas po, naririnig natin sa mga marriage seminars, mga events, Valentine's, kasalan, yung husbands, love your wives as Christ loved the church, wives, submit to your husband. Alam nyo po, ang totoo, ang pinanggagalingan ng mga utos na yon, ng mga habili na iyon, kung mananampalataya ka, ang bottom line, yung pagiging mananampalataya mo must affect your relationships. Hindi pwedeng meron kang relationship with God at hindi maaapektuhan yung marriage mo. Yung tunay at lumalagong relasyon sa Diyos ay dapat nagre-resulta ng kaayusan, pagbabago sa relasyon sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nabanggit na relasyon. Husband and wife relationship. Tingnan niyo po sa mga babae, no? Submit to your husbands as unto the Lord. Sa mga lalaki naman, love your wives as Christ loved the church. Sa mga anak, children, obey your parents in the Lord. So ang ibig sabihin po ng mga ito, yung as unto the Lord, in the Lord, as Christ loved the church, ibig sabihin yung kaugnayan natin sa Panginoon, dapat nagdudulot ng kaayusan sa ating sambahayan. Kaya sinasabi natin na yung kaayusan sa ating mga relationship, yan po ay resulta. At the same time, yan po ay hakbang din patungo sa pagkakaroon ng intimacy sa Panginoon. Yan yun eh. Yan ang tunay na intimacy. Kasi ang masakla po paminsan, para ba nagkakaroon ng dichotomy? Ano ba yung dichotomy? Pinag-iwalay natin. May mga tao, they would say that they have an intimate relationship with God because they know the Bible, they read, they pray, they go to church, they serve. Okay, wala namang masama doon. Pero kung hindi naman naaapektuhan yung ating relationships, walang change, walang transformation, then I would say na kulang. Sapagkat ang isang taong tunay na malapit sa Panginoon ay nagpapasakop ng buong buhay niya sa Panginoon, lahat ng aspeto. At pag lahat ng aspeto ay pinasakop mo sa ating Diyos, yan po ang tunay na intimacy, makikita mo ang resulta nito sa mga relationships na ating kinabibilangan. So, ang pagiging Kristiyano ay nakapagpapabuti ng marriage. Yan po dapat. Ang pagiging Kristiyano nakapagpapabuti ng responsibilidad bilang anak, bilang ama, bilang employer, bilang employee. So, it affects all relationships. Yan po ang totoo niyan. Kaya napakahalaga na pag-isipan, pagtuunan, kung paano tayong lalago sa ugnayan na yan sa ating Panginoon. Kasi yan po ang marapat na nagaganap sa ating buhay. Now, isa pang bagay na gusto rin nating banggitin, doon po sa chapter 6 ng Efeso, tinalakay din po yung armor of God. If you remember, no, put on the armor of God. Yan po ay kinapapalooban ng mga bagay na dapat nating gawin so that we can fight the battles that God has given us. Napaka-importante po yun kasi sabi nga eh, you're fighting against enemies who are not flesh and blood. So hindi po laman at dugo ang ating kalaban dito. Kaya kung tayo po ay nagnanais ng pagtatagumpay, eh kailangan po yung armas natin ay yung armas na angkop sa klase ng kalaban na meron tayo. So if we are not fighting against flesh and blood, so definitely we need superior weapons that can be at par and can be more than what the enemy has. At yan nga po yung armor ng ating Panginoon. So yung pag-put on ng armor na yon, iba-iba para sa bawat isang mananampalataya. Misang kulang tayo sa faith, misang kulang tayo sa righteousness na yung pagsisikap nating mamuhay ng ayon sa pagkakaligtas at pagkatawag sa atin. Misa naman kulang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So ang resulta, hindi tayo magtagumpay dyan. Kaya po, again, as a follower of Jesus, it is very important, it is imperative, in fact, na yung mga provisions ng Panginoon ay talagang makita sa ating buhay. Magamit, at yan po ay ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Nakakalungkot isipin na marami pong mga mananampalataya, kung titingnan natin sa parable of the sower, may halintulad tayo doon, ano? Yung bang akala natin it is what we consume that develops us to maturity. Pero ang totoo, yes, they contribute, pero it's how we apply that leads to maturity. Kaya kung maalala niyo po, may apat na klase ng binagsakan, di ba? Yung binhi, yung daanan, walang naging epekto. Bakit? Kinain lang ng ibon. Yung pong mabato, at ang paliwanag po roon sa Matthew 13, parang buhay na nakatanggap ng salita ng Diyos. At ang sabi nga, receive the word with joy. May kagalakan pa. Pero ano pong naging problema? Ang naging problema naman, bagamat tinanggap ng may kagalakan itong salita, pag meron ng pag-uusig o problema, sabi doon sa English translation, when problems come because of the word. Because of the word. So ibig sabihin, hindi ito basta problema lang, kundi ito yung mga problemang bunsod ng ating ugnayan sa Panginoon. Eh yun nga, yung mga taong hindi well-rooted, they just wilt. Hindi sila nagpapatuloy. Pangatlo po, ito mabigat din. Yung nahulog sa matinik, yung thorny ground. At ang explanation po doon, ito yung mga mananampalataya, although they have the desire to obey, ang problem po is not the desire. Ang problem po is that the lure of wealth and the busyness of life, sa dami ng mga kaabalahan, sa dami ng gustong mangyari, sa dami ng pinagsama-samang nagbabangga ang prioridad, mga kumakain ng oras sa ating buhay, hindi na tayo makapamunga ng sagana. Yan po. Nakakalungkot, ano? Kasi paminsan nga, kala natin when we have the desire, that's it. Eh magandang ma-realize po natin dun sa parable of the sower, merong umusbong eh. Yung nagkaroon ng sprout, yung nahulog sa mabato at saka sa matinik. Pero hindi naman yung pagsibol ang kinalulugdan ng Panginoon eh. Yung pamumunga. Kaya nga bukod-tangi po na yung nahulog sa matabang lupa, yun ang namunga. Pero ilan yung nagkaroon ng sprout dun sa apat? Tatlo po yun. Yung nahulog sa mabato, matinik, at matabang lupa. Ang kaibahan, yung nahulog sa matabang lupa, hindi lang nagkaroon ng sprout, eventually, nagkaroon ng pamumunga. Yan po ang challenge dyan. Kaya para sa atin din, as followers of Jesus, we have to be conscious of fruit bearing. Paminsan po, we measure maturity and intimacy based on what we consume, no? Ay, galing ng pastor namin, o yung napakinggan ko, natutunan ko, nabasa ko. Well, maaaring maganda nga yun, pero ang tanong, nagbunga ba sa buhay mo? Hindi naman pwede na dun lang tayo sa nagandahan tayo, tas wala namang pagbabagong naidulot. Kahit o anong papuri natin sa ating napakinggan, pero kung walang pamumunga, ay hindi naman sasapat dahil ang kinalulugdan nga ng Panginoon, yung bunga, because yan ang challenge. How do you apply what you have learned? Yan po yun. Ibig sabihin, hinanda mo yung buhay mo in such a way that you're able to obey the Lord through what you have heard. Yan po ang malaking hamon dyan, mga kapatid. Kaya para sa atin din, let this be a reminder. No? Reminder para sa bawat isa na nagnanais po tayo to truly glorify the Lord, develop intimacy with God. Gusto natin yan. Pero ang malaking katanungan din po dyan ay meron ba tayong kahandaan na kung ano man yung ating mga napakinggan, natutunan, na-consume, will this now be converted into something that is pleasing to God? Ito ba ay magiging bunga? Yan, magbubunga ba sa ating buhay ang mga bagay na ito? Kasi kung hindi naman mamumunga, huwag nating akalain at isipin na dahil lamang sa nagkaroon tayo ng magandang napakinggan, automatic pleasing na tayo sa Panginoon. Ang talagang sukatan po niyan is fruit-bearing. At yan din naman ang mahalagang tandaan as we develop intimacy with God. Kasi kahit nga sabi ko sa inyo sa isang pag-aaral, di ba, minsan prayerful, pero bakit parang hindi naman nagmamature? Eh kasi baka yung laman ng prayer natin mali. Di ba? Puro tayo dikta sa Diyos kung ano gagawin. Eh sa halip na makita yung lordship ng Panginoon sa ating buhay through our prayers, ang mas nakikita ay yung pagiging mapilit natin sa gusto natin. Instead of trusting the Lord, we tell the Lord what to do. Paano lalago yun? So, ganun din naman pagdating sa reading of God's Word. May mga times people read, pero yung reading nila is very selective and sometimes transactional. Ang ibig sabihin, nagbabasa nga, pero yung mga binabasa, ayun lamang gusto nating mapakinggan sa halip na yung gustong sabihin ng Diyos. Totoo yan, ha? Pag selective tayo sa ating pagbabasa, ang nangyayari po dyan, we listen to what we want to hear, but not what God wants to tell us. Kaya yung pong mga mananampalataya na mas systematic sa reading ay sila po yung talagang lumalago. Kasi they are eager to listen to what God has to say rather than listen and be selective. Hindi pwede. Kailangan maging handa tayong tanggapin kung ano po yung nais niyang sabihin sa atin. So nawa po ang mga bagay na ito ay naging hamon, paalaala sa bawat isa sa atin. Sa Christian life natin, we are given the great privilege of developing that relationship with God. Through Jesus Christ, tayo po ay pinalaya sa kasalanan. He paid for the penalty of our sins. The Holy Spirit is working in our hearts to produce fruits. And then God the Father is pruning us so that we will become even more fruitful. So lahat ng yan is because of the intimacy that God desires with us. So may we also desire that intimacy and be submissive to God. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Ang Diyos maayo gid sa tanan niyo oras, kag sa tanan niyo oras ang Diyos natin maayo gid. Maayong gabi, abyan utod sa Ginoo. Once again, this is Pastor Elmo para sa aton niya pagsalmo, para sa aton niya Ginoo. Pamalandungan nato ng nahimo sa Diyos sa bugos nga adlaw, kag aton siya dulutan sang aton niya pagdayo, kag pagpasalamat sa siningatiyon. Gani, ang Diyos aton bayawan, aton padunggan, kag aton ni mayaon sa siningtiyon, sa pagtakob, sang sininga adlaw. Gani, aton itibong ang ngalan sa Diyos, pagi sa aton malipot nga pagpangamuyo. Makagagawam namo niya, Amay Diyos, namo niya balaan, matutom kag maayog in ikaw nga Diyos. Kailuwat ni mo, ginpabatyag sa amon ang bugay kag kaluoy sa pagsapnay sa amon, sa bugos namo niya adlaw ng mga buluhaton. Ikaw ang nagsunod, ikaw nagupod, kag ikaw ginunagpanguna sa amon. Ang imo, Amay, nga bugay tuman, nga matigayon ng amon niya mga buluhaton, sininga adlaw. Salamat o Diyos. Kay ikaw ang Diyos namo niya maayo ang matutunggan. Wala ikaw nagabiya ang nagapatumbaya sa iyong mga anak. Labi na gid sa mga anak nimo nga nagakinahanglan o Diyos ang imo o Diyos ng mga pagtatap, pag-himuno, kag-pag-bulig. Ikaw o Diyos ang amon ginaulian sa imaya agadungganan sa isa naman kadlaw nga nahuman mo sa kabuhi naman. Kung hindi bangod sa iyong bugay o Diyos, kabalugid kami, nga wala sing anuman nga mga butang nga natigayon. Gani ikaw ang amon ginaulian, kagi na dilutan sang amon o Ginoo nga pagyoob, lakip sang amon nga pagpasalamat kag pagdayang sa imo balaan nga ngalan. O Diyos, tatapa man, tigsunda sa gihapon ang amon o Diyos nga panggobyerno. Mabatsyag ganyan gid sa tagsa-tag sa Amay nga divided ang amon o Diyos nga gobyerno. And praying, Lord God, sang imugid nga pag-intervene, paghatag sang kaalam, discernment sa mga nagapanguna, alin sa amon presidente, down sa amon local government officials. I'm also praying sang amon na may legislative ang co-equal branch sang amon Amay nga executive sang amon judiciary. And praying, Ginoo, nga ikaw o Diyos sa gihapon ang mag-preserve sang integridad sila, mag-hatag o Ginoo sang kaalam agud o ginumahimo ang mandato sang amon o Ginoo legislatura. Ikaw o Diyos sa gihapon ang magpahayag Ginoo sang imo himpit niya kabubuton sa kabuhi sang imo mga kanakan. Tagtagay kami o Ginoo sang panggangop kagpagpasakop mapinasakupon niya tagipusoon daang good Diyos ang imo Amay na kabubuton matuman sa kabuhi naman. Pakamayo bisan pa o Diyos ang imang provision, limuni ang provision sa amon radio station sa panahon niya mga operational expenses na sugataw Diyos sa mga kinanglanon tagpanahon gamita Amay ang mga anak ni mo nga maalwan may bugana ay may bunayag at tagipusoon sa pagbulig financially kagaya sa mga iglesyahanan na amon mga kagaya sa amon mga ministry partners. Salamat sa gihapon na may isang ilang pag-support paagi sa ilang pagpangamuyo, paglakip sa mga full-time staff namon sa ilaw Diyos ng mga pangamuyo. Ikaw, Diyos, sa gihapon ang magpakamaayo sa mga anak ni Mamay nga wala untat nag-support isang financially sa kinanglanan sa mga radio stations, including Radio UAVS. I-bless ang amon o Ginoo ng mga high-ranking officials sa idalom sang FFBC nga nag-manage sang nagkakalain-lain radio stations kag sa amon o Ginoo nga national president. Ikaw o Diyos ang amon yun na panunggan kag ginadulutan sang himaya ang dungganan o Diyos sa kahigayunan niya kami o Ginoo maka salmo kag makabalik sang himaya sa imbala niya ngalan. Ang tanan o Diyos sa amon yun na salig Pagi kay Jesu Kristo nga among Ginoo Dios ang maniluwas sa among kabuhi. Amen. Kabay padayon ikaw nga nagapakigupod sa amon or sa akon pagi sa ato nga pagsalmo. Hangkaton ko ikaw nga magupod sa akon padayon kag buksing mo bala nga kasulaton kan may ara ikaw. Sa pagbasa naton sang aton nga mangin palatukuran sa pagpamalandong sang pulong sa Dios. Galatians chapter 6 verse number 9 na gazaling, let us not become weary in doing good, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. And let us not grow weary, sa King James, let us not grow weary of doing good, for in due season we shall reap if we do not faint, if we faint not. Iniliwat nga dinalan nagya sa Apostle Paul nag-address sa spiritual kag physical exhaustion nga nag-abot sa tanan nga mga tumulo nga nagakabuhi sa ginatawag kabuhi nga Kristohanan. And he's urging here sa mga tumulo to keep serving others without giving up. So ginagamit niyang metaphor dere sa isa ka manguma. Ginkumpara niya ang ato niya mga ginahimo, kasubong sang isa ka mangunguma nga nagapangga sing bini na nagabatas sa malawig nga inuras sa idalom sang adlaw, aga nagapakalas, nagaarado, nagapanggas, kag nagahulat sang binulan sa pagpangani niya. Ang Kristohanon dapat mataga makaagom sang pagpailog sa pagbatas kag sa pagulat sang nagakaigo nga resulta sang ilang pagpangalagad sa Ginoo, pagpangalagad sa iban, sa kadungganan sang aton Ginoo, pagpangalagad out of love, out of generosity, kag pagtuo nila sa buhi gamanan niya Dios. Kag ini nagalakip sang pag ang paghimo sang maayo diri nagalakip sang pagdinalanay nila naton sing lulan sa isa ug isa, pag-support sang aton mga church leaders, ang pag-show sang kindness to everyone kag sa aton nga mga isig ka Kristohanon. Life as a way of stretching us. May mga pamaagi ang kabuhi sa pag-unat sang aton nga mga kusog. Kag ang responsibilidad nato nagadugang lang kag nagadugang everyday. Dugang pa sa mga pangamuyo naton nga wala feeling naton wala ginasabat sa Dios. Kag ang dalan naton nagabudlay kag nagalawig that we expected. Bisan pa ang mga makusog, bisan pa ang mga mabakod, nagaatubang sa ginatawag kalapyo. Feeling nila ang ilakusog hindi tuman. So, let us be clear na ang pagkalapyo, it's not a failure. Ang pagkakapoy, physically, it's not a failure. It is part of human journey. Bahin ini isang ato niya pagpanakaton bilang tao. But while weariness is permitted, ang wala gina-allow diri ni Apostle Paul, ang dapat matabo, ang mag-quit kita, ang mag-untat kita sa paghimo sang kabubuton sa Diyos. Ang kalapyo ya ginaalawin na sa Diyos, bangod physically, subject kita sa kakapoy. Pero ang wala dire, ang challenge rin Apostle Paul, ang pag-untat or ang pag-give up, hindi niya dinapanugutan sa Diyos sa yamakanakan. And there is a difference between being tired and being defeated. No, may dako ang kinalain ang paggalapyo kag ang pagkalutos or pagkaperde. No, ang paggalapyo isa iniya ka physical condition na nagaabot sa mga nagapangabudlay, nagapanlakaton everyday. Ang pagkalutos naman niya, it is a decision. Decision ini. No, ang pag-give up, decision ini yung ginahimo. Personal ini decision sang isa ka tao. And I want you to note the following, okay? Nabisan pa ang mga matuton, ginalapyo man. Kagambalaan niya kasulatan, wala nagatago sa mga struggle struggles ang mga katawan sa Diyos, sa mga tinawag sa Diyos. Si Elijah, after his victory, batok sa paindis-indis niya sa mga profeta ni Baal dito sa Bukid sang Carmel, ginsabat sang Ginoo ang iyang pangamuyo. Ang Ginoo nagpadala sing kalayo gikan sa langit, nagsunog sang iyang halad. Matapos ni nakadalagan, matapos sa ginpamapas ang mga profeta ni Baal, nagdalagan siya sa kamingawan. Kagito sa kamingawan, ginampo niya sa Diyos, makuhaon ang iyang kabuhi. Amuman si David, he cried out in the Psalms, sa madamo ng mga salmo, na iya sinulat. Makita natin, dira, nga ang groundwork sang sining mga salmo, gikan sa mga duog of deep exhaustions, gikan sa mga kalapyo, ngayon na experience yan, sa pagpalagi o batok sa mga kaaway, nangayo sa sambulig sa Diyos. Even the Lord Jesus Christ, sa iya tauhanon niya kaimtangan, nagpungko man sa bubon malapit dito sa Samaria, no? Kang nangayo sing tubig sa Samaritan woman, bangod sa kalapyo. Ngayon, experience yan sa inga pagpanakaton sa bilog ng adlaw. So, ang pagkalapyo, no? Ang pagbatsyag sa kakapoy, kalapyo, wala ini nagkakahulugan nga maluya kita. Wala ini nagkakahulugan that we are weak. Ini nagapakilala kag nagapamulalong sa aton nga kita tawo. We are human. So ang mistake, it's not in feeling tired. Ang sala dari hindi ang pag experience sa kalapyo. Ang sala dari is ang pagpati, that tiredness means you should stop. No, inang pagpati bilang ang kalapyo dapat maguntat ina in palapatimaan niya nga maguntat ikaw. Pero hindi mo na. No? It is a reminder that we are human. It is a reminder na subject kita sa pagpawuway. Pero hindi kita yak, hindi ka bubuton sa Diyos nga maguntat kita sa aton nga dalaganon sa aton mga ginahimo. Kinanglan lang magpawuway. So, weariness, it's not a signal to quit, but to refuel. Hindi inipatimaan niya mag-give up na kita, kundi patimaan ini. Na kinanglan lang kita mag-refuel, mag-rest, mag-relax. Madamo sang mga tao nga nagaka-misinterpret nila ang kalapyo nga palatandaan ini, na ara sila sa sala nga dalanon. That's not always true. Sometimes, nagkakaulugan nini nga patimaan nini nga ikaw nagapakigaway, ikaw nagaalagad, kag ikaw nagabatas. Noon mo na yung mga palatimaan sa kalapyo. Bangod sa ato niya pagpakigaway, bangod sa ato niya pagpangalagad, bangod sa ato niya mga pagbatas. Pero that's good nga we are reminded tonight. Now, Galatians chapter 6, verse number 9 doesn't say, you will not get tired. But it says, do not become weary in well-doing or in doing good. No? Ang pagbulig sa mga buluaton sa Ginoo, ang pag-support sa mga alagad sa Diyos, no? Ang pagdilanay naton sa lulan sa isa-isa bilang mga kaanakan sa Diyos, kagang pag-show sang kindness sa iban, dapat hindi kita magkalapyo. In other words, hindi pagpanuguting ang imo kalapyo magatulod sa imo sa pag-give up o kung pag-surrender. Sa baylo, kung nabatsyagan mo ang kalapyo, pauway, but don't resign. Pause for a while. Have a Selah moment in your life. but don't abandon God's purpose in your life. Recover, but don't retreat from humanity. So amune, ang butanga dapat nato ni Moon kung nag-experience siya kita sa kalapyo. Don't let your tiredness churn into surrender. Kundi sa baylo, magpahuhay, mag-pose, magpamalandong, kag magbana-bana sa tanan ng mga butang, kag hindi pagpalagyoy ang purpose ng Diyos sa mga buhay. Recover. But don't retreat permanently. Bisan pa si Ginoong Jesucristo sa bilog na adlaw niya nga pagpangabudlay, he withdrew himself sa isa kaligwin niya doog kag nagpahuway paagi sa pagpakigangot sa iyang amay. Nagpangamuyo. No, he rested. Pero wala siya nag-give up sa iya ng misyon. Ang paghimo sa kabubuton sa amay sa pagtubos sa aton. Can you imagine kung nag-give up ayan ang Ginoo sa misyon nga gintugyan sa iya sang iya amay? No? Hindi na akon bugos matungkad at ma-picture out kung ano ayan ang aton niya kayong tangan. Kung ano ayan mangin kahuli at mangin ending sa aton niya kabuhi. Kung ang Diyos na ito nag-give up sa iya nga misyon. That's why ang pagpangani nag-aabot sa mga nagabatas. The harvest comes to those who endure. Ining a verse, may maayo tagmanami na saad. At the proper time, we will reap a harvest kung hindi kita paglapyon. So, duwa kabutang, mga tuntalupang doon, gikan sa sininga promise sa saad. There is a harvest ahead. Kagang pagpangani mag-aabot at the proper time, not on your preferred time. Madamo sa mga tao nga nag-quit early because wala nila makita ang immediate results ng ilang pagpangabudlay. They pray, they serve, they give, and they believe. Pero feeling nila wala sa mga pagbago. Kag wala makita, hindi makita ang resulta sa mga ginahimo nila. Pero masami ang pagtubo, masami hindi makita before it becomes undeniable. Ang isa ka mangunguma does not plant today and harvest tomorrow. Tandaan nyo gina. Wala siya nagtanom sa sininga adlaw kag magapangani buwas. There is a waiting season. Kagamuni ang pinakabudlay ang paghulat, no? Ang pagbatas sa paghulat sinang dagon or tion sa pagpangani. Kag nagaatubang sila sa uncertainties during sang ila waiting season. No? Gatubang sa mga uncertainties kag mga kautangan no pagid. Maagi paano makasurvive? Tub-tub, magabot ang tigalani. But the one who keeps standing the field is the one who eventually reaps. If you stop now, you interrupt what God is still developing in your life. E maguntad ikaw, liwat, gina-interrupt mo ang ginahidihon sang Ginoo nga matabo sa imong nga mga kabuhi, sa imong nga kabuhi. So we need strength. Makinahanglan, ma-renew ang aton yung mga kusog. Ang aton kusog, gina-renew iniya ang Diyos ang kusog naton, ang Diyos ang source ng aton kusog. Kaya gina-renew iniya sa Diyos, hindi naton inikaya ya i-manufactured ang kusog. Muna, we're reminded by Isaiah, in Isaiah chapter 40, verse 31, those who wait on the Lord will renew their strength. You don't have, hindi mo na kinanglan niya magpakuno-kuno pa nga mga bakod ikaw. Kusog ikaw. No? Kag hindi mo pwede ipilit ang imo kusog. No, wala ka na sa kusog. Kaya ang strength naton bilang mga Kristohanon, hindi niya self-generated, hindi niya self-manufactured na kusog. It is God-supplied na kusog. ang Ginoo ang nagaymuno sa niya. Ang Ginoo nagahatag sa niya. Ang Ginoo ang nagarinyo sa niya. That's why every morning sa imong pagbugtaw, imo ma-experience yan ni Nangakuson. So, when you feel empty, tandaan mo gid hindi inaya ang katapusan sa tanan. Kundi sa baylo, it is an invitation. Kung nalunod ang imo tangke, hindi na bolsing ganon nga magdulog ka na, magpundo ka na lang. Kundi ini reminder, pangagda na kinahanglan nimo magtugong sa imong saklakyan. Pray honestly. Stop. Pause for a while. Pray honestly and not perfectly. Depend on God, not just on yourself. Admit our limitations kag angkuna ang kusog sa Diyos. Hindi natin maagom ang kusog sa Diyos. Hindi natin maagom pagbulig sa Diyos. Kung hindi natin kilalahon niya kinangla natin ang bulig sa Diyos. Hindi natin maagom ang pagbulig sa Diyos kung hindi natin pagkilalahon na kinangla natin buligan ng Diyos. Buligan kita sa Diyos. Kinahanglan nato ni luhod ang aton kaugalingon, itugyan ang aton kabuhi, kagabugusan sa iya. Nagpangayon ang iyang pagbulig sa aton. Because kung mag-give up kita, mag-aatubang kita sang tuman kadako ng katalagman. The danger of giving up is ahead of us. Ang pag-give up, it doesn't always look dramatic. Sometimes it's quiet. You start praying consistently. Wala ka nagapangamuyo. That means you're giving up. Nadula ng imong passion sa pagpangalagad, na paghimo, pagpadayaw, kagpagpahamuot sa Diyos. And you settled into spiritual complacency. Na feeling mo, di mo na kinanglan ng Diyos sa mga kaboy. No? That's that, muna nga mga tinuon nga ang aton, ang purpose ng Diyos, nagatahaw, nagakadula, nag-fade away ang purpose ng Diyos sa aton kaboy. Not in one moment, but over time. So aton kaaway, hindi na kinanglan nun nga pukano niya pa kita. If he can simply discourage you into quitting. No? Kung ma-discourage sa laman kita sa pag-give up, hindi niya na kinanglan, hindi na kinanglan ni Tanging na pukanon pa kita. Kung sa simple nga mga pamaagi, ma-discourage kita, ka mag-give up kita, ang yawa, nangin madinalago na sa kabuhin natin. Yes, mga utod, na nagapamati sa sinigagabi yun. You will get tired. So gusto mo mag-sendate, lapyon ka gin. Kapuyon gin kita. Mag-aatubang kita sa mga tinuon nga sa diin. Nagapadayon ang balatsyagon nga mabudlay, mapiot nga kayong tangan. Kag mas mahapos para sa aton ang pag-give up. Pero tandaan nato niya ang pagpanaw, ang aton niya calling, ang imo pagtuo, ang imo palaabuton, are on the other side of perseverance. Perseverance means don't easily give up. So, kung ginakapoy ikaw, kabalo ko na nabudlayan ikaw sa pagpadayon. Mas mahapos aton ang mag-give up. Pangang ay mo, ang calling naton, ang aton pagtuo, ang aton palabuton, para sa piyak, sa aton niya pagbatas. So when you feel weary, remember why you started. Trust that God is still working. Sa liging ang Diyos, padayon nyo nagapangikot. Kag gusto sa Ginoo, maging successful ka. Outside God's will, there is no real success. Within God's will, there is no failure but success. He wants your success. Hold on sa aton na pagtuo. Hold on a little longer sa aton na pagpangalagad sa Diyos. Remember that it is only your success that can silence your enemies. Tandaan mo gina, nang imo kadalagaan, magapahipos sa mga kritiko nimo, sa mga kaaway naton. Because ang saad sa Diyos still stands today, tonight, sa imo. You will reap if you do not give up. Magapangani ikaw kung hindi ikaw mag-give up. Kamay ang pulong sa Ginoo, magapangita singulot sa atong tagipuson. Amay na mo nalingit noon, amon gid ginakilala amay. Ang amon mga kalapyo, ang amon limitasyon. Pila sa amon amay, ayahan sa siningat yun, naga-experience sa kalapyo physically. Iban, emotionally burdened. Ang iban, ayahan spiritually worried. But today, Lord, in the name of Jesus, we choose not to give up. I-renew ang amon niya usod where it has run dry, kung ini maubos na. Restore ang amon ho, kung magkakadula ang imo, pag-inchindi kagpag-imo namon sa imo amay nga kabubuton, sa imo tinutuyo. Buligi kami na magpadayon, bisan pa nga ang amon dalanon mabudlay. Tuloy kami nga magpauway o Diyos sa imo, nga wala nagapalagyo sa imo amay himpit na kaubuton. Nga wala nagapalagyo sa imo nga pagtawag sa amon sa imo amay nga bulutan. Nagasali kami o Diyos sa imo nga tiyon, mag-aabot ang pagpangani. Kani o Diyos nga tugyan namon ni tanan kay Hesus Kristo nga amon Ginoo. Amen. Once again, this is Pastor Elmo. Tub-tub sa liwat naton kapag salmo. God bless.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Magandang araw, welcome sa Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Bugtong-bugtong tayo. Bugtong-bugtong, pag-aari ko datapwat madalas gamitin ng iba kaysa sayo. Ano kaya ang sagot nito? Pag-aari ko datapwat madalas gamitin ng iba kaysa sa iyo. Anong sagot? I-chat mo nga ang iyong sagot. Kung sabihin mo naman na sirit, pwede rin naman, madali akong kausap. Ang sagot po ay pangalan. Ano ang pangalan mo? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa Reflections. Tayo po ay magbulay-bulay sa mga mensahe ng Panginoon, hatid ng simpleng karanasan natin sa buhay. Ano yung pangalan mo? Ito ba yung tipong kapag sinabi mo, magiging maasim ang facial expression mo, o kapag sinabi mo yung pangalan mo, ay proud ka dahil unique? O kapag sinabi mo yung pangalan mo, uulit-ulitin dahil mahirap i-pronounce o mahirap intindihin? Sa Japanese term, pag tinanong ka,

Isya, sang aton Ginoong Jesucristo. Prong katahom dribla, nga buta nga makita naton ining pulo nga Redeemer. Dirigali naton makita nga para sa kay Job, kinanglanon gid nga mapamatud-an nga ang mga butang nga ila ginaakusar sang iyang mga abyan sa iya hindi matuod. Kag subong man nga naghandom siya nga may isa katawo, isa ka manunubos nga magbulig pamatuod nga sala sila kag insakto si Job. Sa aton balang susyudad subong, may term akong na diskubrihan, ining pulong balang wrongful conviction. Di masami, isa ini ka legal term. Ginpangita ko ni sa internet, anong ba't silingon sang wrongful conviction? Kag amo ini ang definition sang wrongful conviction. Wrongful conviction is a miscarriage of justice where an innocent person is legally found guilty of a crime they did not commit, or where a conviction is secured in severe violation of the defendant's constitutional and procedural rights. This is a simple lang, magambal kita gali kung wrongful conviction, amo ini ang sala nga pagdapat sa hustisya sa isa ka inosente nga tawo nga ginpamatud-an nga nakahimo siya sang krimen nga sa pagkamatuod wala niya nahimo ang ina nga krimen. Ti sa aton niya nga justice system, ano ang tsura ni Lady Justice? Babaye siya, kagtapos ang mata niya ano? May tabon. Ngibot silingon nga ang iya nga desisyon sa mabatian niya. Kag may ara siya ginakaptan, ano ina? Scale. Iya ina nga gina binagbinag kung ano ang desisyon niya paghimoon niya. Apang ti, again, tawo lang kita. Gakatabo gid, ining ginatawag naton wrongful conviction. Kag may isa ko diri ka article nga nakita sa US ini nga statistics. Kag suno sa sining statistics, 4% sang death penalty sa US wrongful convictions. Kag amo pag ini, 1 to 6% of people are innocent. Kung sa aton pa, tubtub anum sa isa kagatos katawo nga naka-experience sang ginatog naton wrongful conviction. Ara sila sa prisuhan, pero sa pagkamatud wala siya nakahimo sang sina nga krimen. Kag may isa katawo ang iya nga pangalan si James Langholm. Ang masubo sa iya kay masubra 30 katuig nga ginpriso siya tungod sang krimen nga siya kuno ang naghimo sina. But later on na diskubrihan nga indi gali siya tungod sang madamo nga mga pruweba, ebidensya nga indi gali siya ang naghimo sina. Ti ama ko mo sobra 30 katuig. Ang may longest ko no nga wrongful conviction, 48 years. Sobra sa tunga sang imo kabuhi yara kaya sa prisuan si Glenn Simmons. Anong natabo sa iya? 1970. Ginakosar siya nga siya amo ang nag-hold up sa isadra ka gamay nga store kag gintiro ang clerk kag napatay. So, robbery with homicide. Kag ang masubo pa to kay daw ginpamatbatan siya. Life
sentence. Kung sa atun pa, life imprisonment samtang nagakabuhi siya, prisuhon siya. Plus 20 years. Do ka alang-alang, no? Patay ka na, pero prisuhon ka pa, 20 years pagid. Do mo na ang inaang sitwasyon dira. Pero natabo na pamatud-an niya hindi siya ang nagimo sina. Tingaaamo sina. Kay may mga tinion gali nga nagsala ang justice system naton o kundigto sa Amerika. May ara sila ginatawag na false confessions. Kung sa aton pa, tungod kay napilitan siya, tungod kay ginapresyor siya, bisan wala siya nakahimo, nagambal na lang siya, nga siya nagimo sina. Parang matapos na lang tanan-tanan. Para wala na sang gamo. Ti amo ina ang isa sa mga ginatunaan sang false confessions, no? Sang wrongful conviction. Ang iban, mistaken identity. May mga witnesses nga nagabal nga siya, pero hindi gali. Dopulo pareos lang sila tsura, dopulo pareos lang sila kadako, dopulo pareos lang sila kataas, dopulo pareos lang sila magulag. Ti abi nila sa mga witnesses nga amo na to, gali kay hindi amo. Kagang ibandera, perjury. Sala nga makusasyon, ginimuimuan sa akusasyon, agod nga ma-convict ang ina nga inusinti nga tawo. Ting iban pagid, false forensic evidence. No? Kung sa aton pa, ining mga ginatog naton invalid testings, amuni ang ginagamit nga pulong sang ibandri. Ang iban niya, ang paragsini nila, false science. No? Ti kasakit nga pamatian ina, no? Nga nag-antos ka sa isa ka krimen nga hindi ikaw ya ang nagimo. Tikon lang taon naton, do amo ining natabo diri sa kay Job. Wrongful conviction. Kag sa iya nga paghambal diri sa sini nga dinala sa kasulatan. For I know my Redeemer liveth, and he that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Kung lang taon na ito ng iningad din sa kasulatan, amuning handom ni Job diri. Anong handom ni Job? Vindication. Of course. Nga mapakamatarong siya, amuning gani nga nang ayaw isabulig sa isa ka manunubos. Kagdi lamang amo sina. He also wanted education. Matudluan siya. Nga nagkakatabo ini Ginoo sa akon. Kag nibaluan naton, nga kapila niya ginpamangkot ang Ginoo. Kag ang Ginoo wala ginagsabat. Asta sang uli nga nagambal ang Ginoo sa iya. Job sin-o ka bala nga mamangkot sa akon? Ano kagid nga mamangkot ka sa akon? Upod bala kita sang ginpasad ko ang kalibutan? Diin ka sa paghimo ko sa mga dalagko nga mga kasapatan. Masakasarang ka bala sa paglantaw sang gahom sang kalangitan? Ti amo ina mga pamangkot dra ni sang Ginoo sa kay Job. Kang sa kay Job, ang ginabal ni Job nga Ginoo gusto ko lang sang sabat. Kaano pagid? He longed for glorification. Katahom sa sinibala niya dinalan sa kasulatan kay si Job nagapati nga ang iya kabuhi hindi lang iya nagsugod sang nagginhawa siya sang nauna niya ginawa sang nagwa siya sa taguan kan sang iya nga iloy kag nga matapos ini sa tion nga dulong siya sa iya dira nga lulubngan kun hindi nagapati siya nga sa pila ka adlaw makita niya gid ang iya nga manunubos sa piyak niya nga kinabuhi. Katahom sina bala no? Dalang taon tala na karon no para nga mas maintindihan pagi naton. And of course ang katapusan diri nga mapakamatarong siya, mapamatud-an niya. Ayan hindi man Ginoo subong pero sa palabuton
ipakamatarungon mo gid ako nga insakto ang ako nga ginambalakag, wala ako nagabutig sa sini nga mga abyan nakon. Amo ni makita naton diri sa kay Job. That's why sa pagambala diri sa ato, no, katahom sining ginambala, apang nanungod sa akon, nakahibalo ako, nga ang akon manunubos, nagakabuhi. Anong ba't silingon sini? Magambal ka, nagakabuhi. Ang kahulugan sini, amo nga, nagapadayon siya sa paghimo sang iabulaton, nga amo ang pagtubos sa kay Job. Anon mong isa ka manunubos nga patay? Hindi nakabulig sa imo kay patay na. Pero ang manunubos nga buhi, ano ba't silingon sini? Magabulig siya. Ayan, hindi subong. Pero sa palabuton, magabulig siya. Amuni gani, ang tawag ko siya nga manunubos, kay tubson niya gid ako. Katahom sa sinibala nga kamatuuran niya makita naton sa pulong sa Ginoo. Kabay pang ako magambal kita, Savior sa kay Jesus Christ, hindi lang nigali iya nga Savior siya naton sa espirituano niya, espiritu sa aton kabuhi. Bisan sa physical na ito niya kabuhi, He is also our Savior. And He lives. Meaning to say, He is active. Amo ina makita na ito sa pulong sa Ginoo. Katahom sini, no? But silingon sini, nagulat, naglaom si Job. Nga ini tanan-tanan. Hindi niya maintindihan kay buron pasubong. Pero pilakadlaw magsanag ini. Kagmain klaro ini sa iya. Kagkatahom dira, no? Kaysa uli nga bahin sa kabuhi ni Job, sa katapusan nga mga kapitulo dira sa Job, amo na ginambal niya sang una Ginoo, nabatian talang ka sa ako niya dalonggan. Apang paagi sa sini nga pagtilaw nga ginatag nimo sa akon, nakita ta ikaw sa akon nga mga mata. Katahom sina, no? Ang batsiling sini, He personally experienced God. Wala lang nabatian niya kung sino Ginoo sa mga nagatudlo sa iya, kundi nasaksihan niya gid sa iya nga mga mata kung paano ang Ginoo nagapanghikot sa iya kabuhi. Education. Tagilang lalong tamana. Muna ko isa, may mga kuturan kitaya na tam-an gid galapit sa ato ni Ginoo. Kaya nga man, may mga pagdilaw na nagamot sa iya kabuhi na amo ini ang nagbigpon sa iya pagtuo. Kag amo ini ang nagatag sa kasiguruhan sa iya. Na kun giluwas sila sa Ginoo sa amo sini ka ital-ital ng mga sitwasyon, luwason man sila sa Ginoo sa sini nga magagmay ng mga sitwasyon. Why they experienced

dito sa iyong kikman because of this promise.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa Subong Aga, Buhing Paglaom. Kagita nagapadayon sa pagtuon sa sining theme or ining nga topic, When God Allows Good People to Suffer. Before anything else, magapangamuyo kita na Diyos kumalaan, salamat Ginoo sa sining naman nga kikyunan nga imo ginhatag sa amon. Nga bisan Ginoo sa tunga, Ginoo sa mga hindi namon mahampan nga mga tinutuyo mo. Salamat o Diyos nga ikaw ang Diyos nga nag-aalaw nga maintindihan pagid kag makilala kapagid namon Ginoo. Bisan sa tunga Ginoo sa mga realidad sa pangabuhi, bisan man sa mga kasakit, mga pagtilaw sa amon nga pagtuo sa imo. Kabay pa o Diyos nga muligi kami. Paagi Ginoo sa imong kaalam. Paagi Ginoo sa imong presensya, maintindihan namon Ginoo. Nga, ginalaw mo ining mga butang, negative nga mga butang. Agod Ginoo, kami magtubo sa amon nga relasyon, sa amon nga pagkilala, pagigugma, kagibisan man sa amon nga pagservisyo sa imo. Tuy-tuyigin ang tagsatag sa subong, in Jesus' name I pray. Amen and amen. Now, diri kita subong magapamalandong sa Genesis chapter 50, verse 20. Kag nagambal ang pulong sa Diyos diri, As for you meant evil against me. But God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive. May God bless the reading of His Word. Now, ang kabuhi naton bilang mga Kristuhanon, does not always seem fair. Diba? Aragid ang mga injustices. Aragid ang mga unfairness. And sometimes, ang mga katawan who seek to honor God, nag-experience ang betrayal, ang ining mga hardships, ining mga injustices, pareho sa kabuhi ni Joseph. Now, si Joseph diri, ang kabuhi ni Joseph diri, isa sa mga powerful reminders sa aton nga ang Ginoo can use painful experiences agud ma-accomplish sang Ginoo ang iya perfect plan. Now, ang context diri sa Genesis chapter 50 verse 20 nga si Joseph diri was favored by his father. Pero ang iyang mga kauturan na jealous or na suya sila, hated by his brothers. Kag tungod gani sina, damo sila mga plano, damo sila nga mga ginaistoryahan, agud madula ang ini nga utod nila nga si Joseph. And in fact, brothers and sisters in the Lord, makita kag mabasa mo ganit dira sa libro sang Genesis, nga ginbaligya siya into slavery, kag gindala siya dito sa Egypt. Later sa kabuhi ni Joseph, he was falsely accused e kag natabo sina na priso siya. After years of suffering, ang Ginoo nag-elevate sa kay Joseph to be the ruler in Egypt. Kag paagi sa kabuhi ni Joseph, brothers and sisters in the Lord, nangin isa ini kapalagyan nga ma-preserve ang countless nga mga kabuhi during the time of famine. That's why sa sining mga narrative diri or sa sining pagsaysay diri sa pulong sa Ginoo, makuha nato ng ining kamaturan. That God allows suffering because He is accomplishing greater purposes through it. Again, God allows suffering because He is accomplishing greater purposes through it. Paagi sa sina ng mga suffering. So why does God allow suffering in the lives of the righteous? Nga ginalaw niya ini ang mga sufferings, mga testings of our faith. Nga ginalaw niya ining mga kasakit, mga persecutions sa kabuhi sa mga tumuluo sa iya. Number one, because God uses suffering to prepare us. God uses suffering to prepare us for a greater purpose. Ang muna gani, nga ang suffering, ang hardship ni Joseph diri, gin-develop or nag-develop sa iya nga character, sa iya nga wisdom, kag eventually sa iya leadership. In fact, ang muna gani, he became the ruler in Egypt. No, pareho mula si niya, may manigugma. Ngang isa ka soldier must endure rigorous training before siya nga mag-serve effectively. No? Kadamo sa mga nabalitaan yan naton nga iban nag-quit na sa military training kaya hindi nila masarangan ang hardships, ang training. Pero atong mga naka-endure nga mga estudyante or atong mga soldiers, and they became an effective soldier. So, managbala, abiyang maniguma, God is more interested in your character than your comfort. So, therefore, kita nga mga tumulo kay Kristo Jesus, even though nga nakaagom kita sa mga difficulties, nakaagom kita sa mga sufferings, kita nga mga tumulo kay Kristo Jesus, kinalantan awontan eh, we should have the right perspective nga ngini nga mga difficulties, ini siya mga opportunities kini sang Ginoo sa aton for spiritual growth rather than obstacles to happiness. So, let's change our mindset. Let's view difficulties as more opportunities nga magtubo pagid ang aton nga Christian life sa aton nga spiritual growth. So again, brothers and sisters in the Lord, why does God allow suffering in the lives of the righteous? Number one, because God uses suffering to prepare us for a greater purpose. Secondly, God uses suffering to position us for service. God uses suffering to position us for service. Now, muna gani abiyam ni Gugma, kung nabasa mo dira ang storya, kagabalo ka sang storya sa kabuhi ni Joseph. Si Joseph diri na nakaagom nga, napriso pa, gidgani siya. Grabe ang iyang pagtilaw. Ginhimu-himuan siya sang ulo istorya. Pero abiyam ni Gugma, ang pagkapriso ni Joseph diri became the pathway to the palace. Di ba? Kabalo kita sina nga may naupod si Joseph dito sa prisuhan nga amutong palagyan nga makatindog kag mangin isa siya ka leader and makasulod siya dito sa palasyo. Amo na gani, bisan man gani ang mga missionaries bla naton, ang mga missionaries naton hindi lang sa other countries, bisan man diri sa mga missionaries diri sa local, diri sa Philippines, many missionaries testify their greatest ministries, di ba? Damo ang mga sufferings, damo ang mga trials, damo ang mga struggles. Pero ang ining mga trabaho, ining ilagin suguran nga mission ministry, it became a testimony that their greatest ministries were born out of their greatest struggles. Kung nakilala ninyo si Hudson Taylor, si William Carey, kag iban pa nga mga missionaries, a very long time ago, although nagkalamatay naman sila, pero paagi sa ilang kabuhi, even though nakaagom sila sa mga struggles, sufferings, ang ilang mga ministry subong nagapadayon. So, amo na gani abiyang manigugma that the Lord gets His best soldiers out of the highlands of affliction, out of suffering, out of trials. Kagpaagi sa sining mga pagtilaw, brothers and sisters in the Lord, ginagamit ni sang Ginoo, agod kita ng mga katawan niya, iposisyon niya, ibutang niya for service, specific service. Therefore, kita nga mga naka-experience or may gina-experience na ihan subong or maka-experience sa mga pagtilaw, listen, pamangkuta ang Ginoo naton kung paano niya gamiton ang ini nga mga pagtilaw to minister to others. To minister to others. So again, brothers and sisters in the Lord, why does God allow suffering in the lives of the righteous? Because God uses suffering to prepare us for a greater purpose. Secondly, God uses suffering to position us for service. And thirdly, God uses suffering to accomplish His greater plan.
2: God uses suffering to accomplish His greater plan.
1: No, kung makita nato na biyang minigugma, ang plano sang mga kauturan ni Joseph dire, intended for evil, intended to harm Joseph, intended nga ma-separate siya sa iyang amay. Pero ang ato nga mga sitwasyon, no, intended for evil, pero ariay.
2: Bisan sa amutong sitwasyon, God use it for good. God use it for good.
1: Amo na gani, bisan sa tunga sang aton nga pagtilaw, abiyam ni gugma, it looks messy, it looks evil, it looks low-eyed.
2: But you know what, brothers and sisters of the Lord,
1: nagatudlo ang pulong sang Ginoo sa aton, nga ang Ginoo may ara pa siya, kag may ara gid siya, nga greater purposes, greater plans.
2: Amo na gani, nga ang providence sang Ginoo is wonderfully hidden, yet wonderfully certain. It is certain.
1: Kung maghambal ang Ginoo, kung maghambal ang pulong sang Ginoo, nga ang iya grace is sufficient, it is sufficient.
2: Kung maghambal gani siya nga He will never leave us nor forsake us, He will do it.
1: Kung maghambal gani ang pulong sang Diyos nga casting all your cares upon Him because He cares for you, He does.
2: Amo na gani nga kung may mga pagtilaw, may mga ara, mga kasubo, ano pang mga ginaago mo subong abiyang manigugma, listen.
1: Saligi ang Diyos nga siya ang magtrabaho sa sina, nga, bisan sa tunga sina nga mga sitwasyon,
2: even when you cannot see the immediate results.
1: Trust God that is working even when you cannot see immediate results.
2: Saligi ang Diyos,
1: hindi saligi ang imo nga kaalam.
2: Klaro katama na sa Proverbs 3, 5, and 6, di ba?
1: Trust in the Lord with all your heart.
2: Lean not on your own understanding.
1: In all your ways, acknowledge Him, and He will direct thy paths.
2: So again, brothers and sisters in the Lord, God uses suffering to prepare us for a greater purposes.
1: Secondly, God uses suffering to position us for service.
2: And lastly, God uses suffering to accomplish His greater plan.
1: Now, ang storya diri sa kabuhi ni Joseph, abiyang manikuma, nagatudloy ni Saton, nga ang ini nga mga pagtilaw, ang ini nga mga trials, is never wasted in God's hands.
2: What others intended for evil?
1: Yes, damo gid yung mga evil people nga nagaplano, nagahimo gid sila sang mga evil things.
2: Saligi ang Diyos that God can use those things for good.
1: We may not understand, hindi ito maintindihan ang plano sang Ginoo subong.
2: But we can trust His purposes.
1: We can trust His promises.
2: So kabay pa, nangin blessing ini kag nagaremind ini sa aton sang character sang Ginoo sa aton kabuhi.
1: Ako inyo lagad,
2: Pastor Jordan Acar, kag ini ang buhing paglawom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Salamat gid sa inyong padayon nga pag-tune in kag pagbantay sa aton programa. Ginakalipay gid nako ng inyong padayon nga pagpamati kag sa inyo man mga responses sa pulong sa Diyos. I hope subong sa aton nga pagpadayon sa pagtuon sa aton topic about great statements of the gospel. Ini magahatag naman dugang kaalam sa aton. O kung pwede man ma-share ninyo ining mensahe kay ang ining topic nagahambal gid nanungod sang kaluwasan. Natapos na ito atong pagtuon ang the first promise of a redeemer. Ikaduha, a picture of God's great salvation. Ikatatlo, God's amazing offer to sinners. Ikaapat, when God forgives, He forgets. Ikalima, the gospel according to an angel. Subong, ang atong topic, nga atong pagatunan, amuang the most wonderful promise ever made. The most wonderful promise ever made. Kag ang atong text, ang common verse sa Bible, wailiwan kundi ang John chapter 3 verse 16. Ang pulong sa Ginoo nagasiling diri, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John chapter 3 verse 16. Now, ining a verse is by common consent the greatest verse in the Bible. Kag nga ini nga bersikulo nangin bantu gid, no? Sa tanan. Why is it that this verse is so universally looked upon as the greatest verse in the Bible? Perhaps duha ka rason abyan kag mga utod sa Ginoo. Ang una of which is that no other verse is so full of the gospel. Kumbaga ini nga bersikulo ang John 3:16 na summarize diri tanan ang mensahe na nungod sang kaluwasan sang Dios. Amo inigid nga ang ini nga bersikulo nangin bantog kag nangin na grabe ang impact niya sa tao kay puno gid sang mensahe especially na nungod sang kaluwasan. So amo nang una nga rason. The first of which is that no other verse is so full of the gospel. Kumbaga, it consists of only 27 words kung sa New Revised Standard Version pa. And yet, it contains a complete survey of the story of God's redemption. Di ba la? Amo na ang makita naton sa sininga bersikulo, John 3:16. Ang second nga reason, amo, nga ininga verse is look upon as the greatest verse in the Bible because there is also no other single verse of Scripture has been blessed to the salvation of so many souls. Amo na ang nga ininga verse, nagahatagid sing dako ng impact especially sa mga tao nga wala pa nakilala sa Ginoo. Bisan kita nga nakilala na sa Ginoo, grabe gid ang pag-appreciate naton ining John chapter 3 verse 16. Kagdamo na open ang ilang mind kag ilang hearts ining nga bersikulo kun ano ini ang kahulugan niya. That is why aton ilang taon subong kun ano gid ang butsing ganun sa sininga bersikulo. So here then, we have the greatest statement of the gospel in the shortest possible space. And the theme is the wondrous love of God. And notice, nga ininga verse, nag-divide siya into three sections. Number one, lantaw natin anay ang the characteristics of God's love. The characteristics of God's love. Now, what kind of love is God's love? Now, ang sabat sa sina nga pamangkot, ari sa atong text sa John 3:16, sa pulong nga nagasiling, for God so loved
the world. Now notice sa mga following points nga makita naton sa sining phrase. Ang characteristics ng gugma sa Ginoo, una sa tanan makita naton, it is divine love. It is divine love. So in other words, it is God who loved the world. Why na sing iban pa nga ginpahayag diri kundi ang Dios mismo naghigugma sa imo, sa akon, sa aton tanan. The only love that we know anything about apart from the revelation contained in this verse is human love. But God, who is the author of all human love, is the great lover who is mentioned here sa aton nga text, John 3:16. Gani ang divine love sa Ginoo, grabe ang pagpahayag, kay man ang Dios mismo naghambal sa 1 John 4:8 kag verse 16. God is love. So His love is divine love because God is love. Kag iyang gugma is the greatest love sa sininga kalibutan. Wala lang siya nagagugma sa mga tao nga Kristohano na, alright? Wala lang siya nagagugma sa mga tao nga iya lang ginpili. But kung aton lang taon sa pulong si Ginoo, ginhigugma niya ang tanan. Bisan ano ka pa kamalaot, bisan ano ka pa ka-rebuildi, NPA ka man, ISIS ka man, ano ka man ka-malaot sa tubangan sa Ginoo, ka-kriminal, ginhigugma ka sang Diyos. Bisan ara ka sa bukid, kaginlantaw mo guro sa imong kaugalingon, nga daw, waiwaay ka kumpir sa ibang nga tao, siguro ate ka, kung badyaw ka, ginpakamatyan ka ni Kristo sa cross. Tanan tao abyan, anong rasa, anong nationality naton, ano man aton kulor, tanan tao sa sininga kalibutan, ginhigugma kita sang Dios. Kay grabe ang iyang paghigugma sa aton. It is a divine love. Amo nang characteristics ang gugma sa Ginoo. Hindi lang amo na, but ikaduha, it is also an unspeakable love. Ang characteristics ang gugma sa Ginoo, it is unspeakable love. Meaning, we not only read that God loved the world, but that, klaro sa atong text, John 3:16, for God so loved the world. Now, mark the word so. Gintagaanggit na akong emphasis ang pulong nga so. Kaya man ining little word nga so, nagapakita sang intensity, sang gugma sang Ginoo. Di ba la? Basahon tabla liwat ang verso, John 3:16, for God so love the world. So ang pulong nga so, nagapakita gid nga may aras ang intensity sang gugma sang Ginoo. But how intense it is? Now, wala sing makahambal sini. Nowhere does the Bible attempt to define sang gugma sang Ginoo. But it only illustrates. Kag ang John 3:16 is the great illustration nga ang gugma sang Ginoo sa aton, sa mga tao sa sining kalibutan, ginpakamatya niya kita sa cross. Grabe na. Hindi inalangulango ang ginhimo sang Ginoo, ginpadala niyang bugtong anak amo si Kristo Jesus para maluwas kita. Amo ina ang pagpahayag sang gugma sa Ginoo. Grabe gid. And see how the Apostle Paul describes it sang sining gugma nga ginhatag sa Ginoo. Ephesians 3:18 kag 19. Anong siling sa pulong sa Ginoo? Ephesians 3:18 kag 19. May be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. You see? Kung paano ni Apostle Paul diri gin-describe ang gugma sa Ginoo, Ephesians chapter 3, 18 kag 19. So wala gid sing tao maka-question sang gugma sang Dios. Bisan anuhon mo pa, ginpaklaro niya sa iya mismo pulong, ginhigugma niya kita. Bisan ano kita kalaot makasasala, ginpalangga ikaw sang Dios. So mo ng characteristics ang gugma sa Ginoo, it is divine love,
It is unspeakable love. Ikatatlo, it is also eternal love. And what do I mean by this? Nga ang eternal. Mabasa natin sa atong nga text liwat that God so loved the world. Now, ang pamangkot, when did His love begin? Okay? Now, ang gugma sa Ginoo had no beginning. Nga aman. Because God Himself had no beginning. It is not true to say that God did not love us until Jesus died for us. Alright? The fact is that God loved us, and because He loved us, He sent the Lord Jesus to die for us. And this is what our verse tells us. Nga sa Romans 5:8, while we were yet sinners, Christ died for us. You see? Grabe ang siling sang pulong sa Ginoo. Gani, ang gugma sa Ginoo is an everlasting love. It is eternal love. Grabe. Ginahambal man ina sa Jeremiah 31:3. So amo na ang characteristics ng gugma sa Ginoo sa atong. Hindi lang divine love, hindi lang unspeakable love, hindi lang eternal love. Ikapat, it is also a universal love. It is a universal love. Kay sa liwat atong text ng siling, for God so loved the world. Not just some part of the world, but all of it. You see? Hindi lang kita ang inpili o kung sino itong mayo-mayo o kung didyo may nakaangat-angat sa pangabuhi. Hindi, bisan, pigado. Ano man nga walks of life sa kabuhi sang tao, tanan ginigugma sa Ginoo. World, oh, bilog nga kalibutan. Now, have you ever thought of the miracle of a universal love? Pinsara bala ang mga tao subong sa sinikalibutan. Millions of people in the world. People of all kinds and colors, good and bad. And yet, ang Ginoo nagpahayag sa iyang gugma sa tanan. He does not love us only when we are good and hate us when we are bad, but He loves us all the time. Gani, ang gugma sa Ginoo is broader than the measure of man's mind, and the heart of the Eternal is most wonderfully kind. Siya muna ang katahom sang gugma sa Ginoo. It is universal. Hindi lang diri sa aton sa pungsod Pilipinas, tanan gid ya, bilog nga kalibutan, bilog nga nasyon, tanan nga mga tao. Ang characteristics ng gugma sa Ginoo, it is divine love, unspeakable love, eternal love, it is a universal love, kag ikalima, it is also unmerited love. Unmerited love. So when we remind ourselves that God loves the world, we at once realize how unmerited His love is. So there is nothing lovely in any of us for Him to love. Gani ang pulong ng world sa atong text, John 3:16, nag-refer ini sa mga taong makasasala. Those who are lost. Luke 19:10, ano gan siling sa pulong sa Ginoo? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amo nang tuyo nga nagkari si Kristo Jesus ng kalibutan, nagpakamatay sa krus, bangod sa atong mga sala, agud nga luwason niya kita. So amuni ang picture sang world diri, it refers to the lost. Kita ni mga tao nga wala sing kaluwasan, wala pa kay Kristo. Ikaw ni gani batunon mo siya agud may kaluwasan ka. Amo nang siling sa John 3:16, di ba? Ang world hindi lang refer diri sa mga lost but to those who are perishing. Kaya atong verse diri is 1 Corinthians 1:18. World of men and world of women who are separated from God by their sin. So amo ini ang characteristics sang gugma sang Ginoo. It is divine love, unspeakable love, eternal love, universal love, and unmerited love. Abyan, kung utod sa Ginoo, salamat liwat sa inyong pagpamati. Kag aton inipadayunon natong pagtuon sa dasun natong yung broadcast, iniinyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados. Ang Ginoo, magpakamayo sa atong tanan.
damo nga salamat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

isa naman kamalipayan nga pagpanamyaw sa inyong mga utod sa ngalan sang Ginoo. Kang nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinuban Baptist Church, kag sa gihapon ang inyong managwali si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge naman ang participation sang aton mga utod kag mga abyan, padayon nga nag-ampo kag nagasakdag sininga palatuntunan. Sa liwat nag-aagdag di kita sa inyo, mga questions kag sumungan prayer request, palihog, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangit no namon nga Diyos, salamat sa liwat ng imo mga pulong, masangyaw naman namon sa kahanginan. Kag nagasigahom gid kami ang imo mga pulong, magapanghikot sang pinasahi sa kasing-kasing sang amon tagpalamati. Pagpukaw, gikan sa kabugnaw sa pagalagan. Pagliso sang amon painuino sa paginulusol kag pagtuo kay Kristo. Bisan pa sa paghangkat pagid sa amon nga matutong pagid sa pagserbisyo sa imo. I-accomplish pagi sa imo mga pulong. Bisan pa man amay sa pagkureher sa amon. Madamo nga mga bagay kag ginapanghunahuna namon nga indi ayon sa imo kabubuton, sabdo nga kami. Kagpadayon ka sa pagpanghikot sa amon kinabuhi pagi sang imo mga pulong, pagi sa sirkumstansya, kag bisan pa sa pagpanghikot gid sa balaan nga espiritu. Itugot man Ginoo ang pag-ayo sa mga balatian kag bisan pa sa paghimuno sang amon mga material kag financial nga makinanglanon. Kaalam kag bisan pa obedience gid kag maligon nga pagsalig sa imo mga pulong. Patawara man kami sang amon mga sala kag tuytuyan man ang amon mga utod sa paglaom nga aral ang gid sa amon Ginoo. Kag sa iyang ngalan nagatugyan kami. Amen. Salmo 121. Mga abyan kag utod nakon sa Ginoo amoning aton tandugon. Kaga naghambal ini sang ambahanon sang pagtaklad. Now, kun makakita gani kita sa mga salmo sininga ambahanon sang pagtaklad. Ginahimo ini sang mga Hudiyo nga gina-recite o kung gina-pangamuyo ini nga salmo samtang nagasaka sila dito sa temple. Tungod kay ang templo dito sa Jerusalem nabutang sa burubong yun ayon. So may pila ka steps ikaw nga pagatakla doon, tubtob nga makalambot ikaw dito. Kag sa kada tikang nila sa sining mga halintang, ginaamba nila o kung gina-recite ining mga salmo sang pagtaklad o kung Song of Degrees. Utod, may iban nga naga hatag sang panghunahuna nga ini nga salmo naga laragway sang aktibidades ni Daniel sang didto siya sa Babylon. Matiin ninyo basaho nakon. Daniel chapter 6 verse 10 nagasiling siya. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house and his window being open in his chamber toward Jerusalem. He knelt upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. That's Daniel chapter 6 verse 10. And so, may mga Bible students nga ang ila pag conclude ini nagalaragway sang kinabatasan ni Daniel nga sang napirmahan na sang hari nga wala gid sang mga muyo sa iban nga Dios kundi sa hari lang. Nagpauli dayon si Daniel sa ilang balay ginbuksan ang iya mga bintana facing Jerusalem kag nagpangamuyo nagpasalamat sa Ginoo 3 times a day. Siling sang pulo ang nami subong sang kinabatasan niya. Subot si nganon mga utod si Daniel sa tunga tsimpo nangamuyo hindi tungod sang pressure, hindi tungod sang threat abi nga kun anong himuon sa tawo nga magapangamuyo sa iban nga Dios magluwas sa hari kundi ini nanginhabit or kinabatasan na sang iya kinabuhi. But anyway, siling sang Salmo 121 versikulo 1, magatulok ako sa mga bukid diin bala nagahalin ang akon bulig. Ang akon bulig nagahalin sa Ginoo nga naghimo sang langit kagduta. Utod, damo-damo dayon nga mga kamatuuran, mga aplikasyon,
mga prinsipyo nga sa diin magapalambo sa aton pagtuo ang makuha naton sa sining duha ka bersikulo sang Psalm 121. Now, silingada, magatulok ako sa mga bukid. Natanawa niyo bala ang direksyon? Magsiling ka mga bukid o mga bungyod, paibabaw na iya. You see? Di pagsiling niya, magatulok ako, I will lift up mine eyes unto the hills, naghahambal ini mga utod sang isa kamataas nga direksyon sa kinabuhi sang tawo. Amen? So muna, nga ang isa sa mga aplikasyon nga aton makuha mo ini, nga ang tawo nga nagahinulsul sa iya mga sala, nga ang tawo nga nagbutang sang iya bugos nga pagtuo, kagmalig-on nga pagtuo sa Diyos, ang direksyon sang iya kinabuhi, paibabaw. You see? Wala siya nag-degenerate. Wala siya nag-atras. Kundi nag-aabanti siya and ever improving. Basta ganit direksyon niya pababaw mga utod, it speaks of improvement. It speaks of promotion. It speaks of growth. It speaks of victory. Amo na abyan. Ikaduha, magsiling ka nga yadto ikaw na plaster sa mga ibabaw sang bukid. Kung ibutang mo ini sa pagpakig-away, advantage ina. You see? So kung i-apply mo ni sa aton kinabuhi ng mga tao, kag sa aton ng mga tumuloo, amo ini, sang nagbutang kita sang aton bugos, kumplito, sinsiro, kag maligon nga pagtuo sa aton Ginoong Diyos, bintaha ina sa aton. Amen? Ari bala mga utod? Bintaha sa kasiguruhan sang kinabuhing dayon. Siling sang pulong, and I give them eternal life, and they shall never perish. Amo na sila ni Kristo Jesus. And nobody, no man, shall able to pluck them out of my hands. Kag siling nga ang amay na kun, nga dako gisa tanan nga mga Diyos. Ara sila sa kamot sang akon amay, kag sa akon man mga kamot. Wala na gid sa ila sing makaagaw sa amon mga kamot. Amo na ginhambal ni Ginoong Jesus dayon, I and my Father are one. Amen. Amo na siyang bintaha mga utod. Ari pagidabyan. Kung ikaw kag ako magbutang sang pagsalig naton sa Ginoo sang kumplito, I will lift up mine eyes unto the hills, and that hill or mountain is the Lord, maker of heaven and earth. Nagahatag ina sang stability sang aton nga kinabuhi. Matiin nyo bala mga abyan, ang tao nga nagabutang sang iya kaugalingon sa dimalas kag dibuynas sining kalibutan, matiin nyo bala, mag-aabot gani ang lakas nga kalisod, ang grabe nga pagtilaw, gakawadaan sila paglaom. Amo na mabatian naton nga bisan ano pa kaedukado sang tao, kun kaysa bisan ano pa kadamo sang iya manggad, bisan ano pa kunkisa ka-successful sa niya pagkinabuhi, pag-abot sang grabe nga pagtilaw, gihikog siya. Hindi bala? It's very alarming sa sining nga mga inadlaw, kadamo-damo sa mga bantugan nga mga tao nga nag-utas sang ila kinabuhi, kaya nga man, ang grabe nga depresyon nagalambot sa ila. Kagari pagin. Kadamo na sang naga-kaadik sa bulong nga pampakalma tungod kay grabe nga depresyon ang nagalambot sa ila. Amo na abyan. Magsiling kita, I will look unto the hills. I will put my trust in God. There, up high, above the heavens, nagahatag ina sang stability sang aton kinabuhi. Kabalo ka mo, madamo nga mga butang sa sining kalibutan nga siling naton malig-on ka ginasaligan naton, pero uncertain mga utod. May madamo nga tawo nga nagasalig sang ilamanggad. Apang abyan ang kamatuuran amo ini. Nga kun mag-abot na ang mga pamalatian sa aton, nga wala na gid bala sang cure nga ginataningan ng aton kinabuhi, inang manggad insakto mo lang tulukon. Magapadelay siya sang deterioration sang aton ikaayong lawas. Apang magsiling ang doktor, wala na gid sang cure nga mabalatian, wala na siya mahimo. You see? Kagsubong man,
Mag-abot na gid ang katapusan sang aton kinabuhi mapatay ang tawo, wala isa sang madala o kun makaptan nga manggad sa iya kinabuhi. Tikun kay isa ang tawo amuna. They try to put their trust upon their wealth nga nagasiling sila amuniya ang akon stability, pastor. Utod, diri lang na sa kalibutan. Amuna nga ang paghangkat ginahaboy naton sa inyo abyan kag sa imo utod. Nga sa din, saligi balang Ginoo. Kay matapos ang tanan diri sa kalibutan kag biyaan ta ini tanan diri sa kalibutan, matubang kita sa iya. Apang pinakamalipayon nga hindi lamang mag-atubang ta sa iya, kundi nga sang diri sa kalibutan, ginsaligan nimo ini nga Kristo, ginbato nimo ini nga Diyos sa imo tagipusoon. Kay magasiling gid ikaw pareho kay Apostol Pablo, kag kun magataliwan gid man ako, nagadaog. Kag nagasiling liwat si San Pablo, kag kun madula na, madissolve na ang aton earthly tabernacle, anong siling niya? May ara kita nga puluyan nga indi na subject sa balatian o kun kadulaan sa sining kalibutan dito sa langit. Amo na abyan. Sang nagsiling ang manugsalmo, I will lift up mine eyes unto the hills, nagahambal ina sang bintaha gidya sa tawo nga nagbutang sang iya pagsalig kay Ginoong Hesukristo. And so amo to, eternidad, ano pagid, of course, ang ever abiding a presence gidya sang Ginoo sa aton. Butang kaabyan sang imo pagsalig kay Ginoong Hesus, anong siling niya? Indi ko sila pagpabayaan, indi ko sila pagpalugawan, magaupod ako sa ila, tub-tub sa katapusan sang panagon. Tandaay na abyan, ibutang na sa imo tagipusoon, amo nang bintaha kung may Ginoo ka, hindi lamang nga imo nakilala, hindi lamang nga imo nabatian subong, amo si Ginoong Hesus, kundi naagda mo sa imo kasing-kasing, kaginbaton mo nga imo, personal nga manluluwas. Nauari pagin. Magsiling kita bala mga bukid o bungyod, magsampi ang mga pagtilaw sining aton kinabuhi. Kabalo ka mo kung anong certainty da? May palalipdan ikaw? You see? Amunin siya ang picture. Sa nagasampi ang dalimuos sang pagtilaw sa aton kinabuhi, nag-deteriorate ang aton ikaayong lawas, nag-trouble kung kaisang aton mga relationships sa panimalay, sa aton mga paryente, nagalambot kung kaisa ang financial problem sa aton, kagbisan pa sa pag-alagad kung kaisa madamo ng mga Kristohanon nga grabe, damo sa mga challenges sa pag-alagad. Utod magsiling kita nga ara kita sa Ginoo ato kita na plaster sa siling naton mataas nga mga duog, may palalipdan kita. Amo na abyan ginahangkat ko ikaw, saligi ining Ginoo si Kristo Hesus sa imo kinabuhi. Nga hindi yan nagakatayog sa mga dalimuos kag bagyo sining aton panagun. Hindi bala? Kagindaog niya ang katapusan nga kaaway nga lutuson sa sining kalibutan, ano ina? Ang kamatayon. Saligi si Ginoong Hesus, kag i-avail ining blessing nga ginsiling sang manugsalmo, magatulok ako sa mga bukid, mataas, bintaha, palalipdan, stable nga pagkinabuhi kag pag-alagad. Sini niya, kagini nga bukid, way na sang iban. Amo ang Diyos, naghimo sang langit, kag duta. Amen. Subpuna naton ini. Well, magapaalam na kita sa inyo momentarily. Si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church ang inyo kaupod para sa Hour of Hope. Nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Pasalamat kita sa Diyos kag may gugmaon ato nga amay nga ari naman kita sa liwat sa Webes nga adlaw tiun nga magpamalandong sang iya nga pulong pinaagi sa sining palatuntunan Salmo Morning Edition programa nga gindala sa aton sang FEBC DYBS 1233 The Sweet Voice of Salvation sa aton nga mga kauturan sa Panay, Guimaras, and Diriman sa Negros Island. Maayong aga sa inyo mga utod kag abyan sa aton man nga mga kaupod sa pagpangabudlay sa hulubasan sa Dios, sa aton nga mga pastor sa nagkalain-lain nga mga kaiglesyahanan. Advance Happy Father's Day sa inyong atanan. Salamat sa inyong kabuhi, salamat sa inyong sakripisyo, salamat sa inyong pagigugma sa aton nga Ginoo, nga bisan nga may mga pagtilaw kag kabudlayan kita nga ginaagyan, nagapadayon kita gyapon sa pag-alagad sa aton nga buhi, mahigugmaon nga manluluwas, nga wala naliwan kundi si Kristo Jesus. Sa ako nga Eloy, si Mrs. Thelma Nyeri nga masunsun nga nagapamati sa 1233 DYVS The Sweet Voice of Salvation. Nga bisan pa nag-experience na sang severe dementia pero everyday ang iya nga radyo nagapangot lang gid sa 1233. Amo lang gid ina ang iya nga ginapamatian. Maayong aga sa imo nanay. Para man sa kay Mrs. Lori Castillo, Mrs. Julie Politico and Mr. Joel Politico, get well soon. Nagdungan gid kamutrang kaso subong kag sa tanan nga mga tatay sa nagkalain-lain nga mga panimalay. Happy Father's Day sa inyo. Kag ang aton nga pamalandungan, magatutok ini sa mga amay nga makahatag ini sa aton sang pagpanghangkat, dinting uluhan ta ini nga pagtuon, responding in chaos. Exhibit your true identity. As a father, bilang isa ka Kristuhanon nga amay sang isa ka panimalay, ipakita ta kung sino kita sa tunga sa mga pagtilaw kag pagsulay nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Hindi dipud nga kagarot na gid sang aton nga pungsod. Ang ginamo sa mataas nga ehensya sang aton nga gobyerno, may ara sa nagkalain-lain nga mga reactions. Kung ikaw nabilong sa isa ka grupo, may ara ka man sang imong reaction. So ang piyak man nga bahin, nagareact man bangod sa nagkatabo sa aton nga pungsod. So kita sa sini nga aga bilang mga Kristuhanon, how do we respond in chaos? Kabay pa nga makit-an ang true identity naton as a child of God and a father of a Christian family. Ang kabuhi nga mangin ehemplo para sa aton sa sininga aga, mabasa sa palatukuran Genesis chapter 14 verses 14 to 15. Nga nagsiling, when Abram heard that his relative had been taken captive, he led out his trained men, born in his house, 318, and went in pursuit as far as Dan. He divided his forces against them by night, he and his servants, and defeated them and pursued them as far as Hobah, which is north of Damascus. Pakamayuhon sa Diyos ang pulong nga ato nga ginbasa, magapangamuyo kita. O Diyos, kag may gugmaon namon nga amay, nagapalapit kami sa imo sa sininga aga, nga nagapangayo sang imo nga bulig kag pagpanghikot sang balaan nga espiritu samtang nga magapamalandong kami sang imo nga pulong kabay pa o Ginoo nga ang langit nun nga kaalam ihatag mo sa amon. Tanduga ang amon nga tagipusoon nga sa amon nga pagsug-alaw sang adlaw para sa mga tatay may ara kami sang kamatuoran nga matun-an sa sininga adlaw. Ikaw o Ginoo ang magbulig sa tagsa-tagsa nimo ka mga kaanakan, ilabi na gid ang may ara subong sa mga balatian, may ara sa ginabatyag nga hindi maayo sa ilang mga kalawasan. Haplusa ini sang imo nga gahom, nagapangayo kami sang imo nga bulig, nga imo gid sila tandugon kag ayuhon. Ipanumbalik ang kusog gagabaskog nga ilang ginakinahanglan. Amo man amay nagapangamuyo kami nga ang amon nga mga panginanlanon kabay pangaimo pagahimunan. Ihatag Lord ang amon nga mga panginanlanon suno sa imo nga kabubuton kag para gid lamang sa imo nga kaymayaan. Gasalig kami o Ginoo nga tipigan mo ang amon nga mga kabataan ilabi na gid ang nagapakanto pa kari sa eskwelahan. Hatagi sila sing kaalam sa ilang pagtuon. Ihatag ang ilang mga panginanlanon ilabi na gid sa mga ginikanan nga nagapandayon gid nga nagapanghayo sa bulig sa imo. Amay, sa imo nga kaluoy, tabangi kag buligi kami. Kay wala gid kami sang ikasarang kundi sa imo gid lamang. Pakamayuha man o Ginoo ang ininga istasyon FEBC-DYPS nga ang mga panginanlanon amay sa amon o Ginoo mga program partners, staff, kabay pa nga imo gid ini pagahimun-an, imo gid ini tanan pagahatagan. Kao gid o Ginoo ang maggamit sa imo nga mga kaanakan nga ang imo nga kamatuoran amon ipadayon sa pagbantala kag ang kaluwasan nga ara gid lamang sa imo bugtong nga anak na si Kristo Jesus. Mabatian kag mabaton sa tanan. Ini ang amon nga pangamuyo kag kabay pa o Ginoo. Pakamayuhon mo ini pinaagi lamang sa imo bugtong nga anak na si Kristo Jesus. Amen. In times of war, the people that suffer the most are the civilians and the first victim are the innocent. Subong man ini ang ginagyan ni Abram sa nagyera si Shedar Laomer against sa Sodom and Gomorrah. Napierde sa kay Shedar Laomer ang Sodom and Gomorrah kag iya ginkuha ang isa ka tawo nga ginhingadlan Lot. Dala ang iyang propiedad kag pamilya. Susang nabatian ni Abram nga ang iya nga hinablos nangin prisoner of war, may ara siya sang reaction nga nag-exhibit nga makilalan kung sino siya. Isa kaamay sang panimalay nga may ara sang chaos nga natabo. And how he responded will be a lesson for us. Labi na gid sa aton nga mga tatay. Kay magatudlo ini sa aton nga ang aton nga syudad, ang aton nga komunidad nagakinahanglan sang subong sini nga tatay nga may ara sang respond in times of chaos nga naga-exhibit sang isa kaanak sang Dios. Of course, sa events sang ato niya kabuhi, ilabi na gid kun may ara sang chaotic scenario, may ara kita sang various reaction. Kag ang ato niya mga reactions, hindi pareho. Ang ato niya manuluwas nagsiling sa Luke chapter 6 verse 45. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang ara sa imong tagipusoon, nagagwa ina sa imong baba, kag makit-an man ina sa imong action. Kung maayo ang ina ng mga butang, then makitan ang mga maayo nga bagay nga imo pagahimuon. That's your response. Pero kung malaot ang ara sa imo nga tagipusoon, then your response will be malaot man. So ano bala ang ginatudlo sa ato ni Abram sa sininga senaryo sang iya nga kabuhi? Sang may ara sang chaotic event nga nag-abot sa panimalay ni Abram, ang iya nga ginhimo nga mabasa diri naton sa Genesis chapter 14 verse 14, when Abram heard that his relative had been taken captive, he led out his trained men. Una diri naton nga masapwan nga ang respond nga ginhimo ni Abram, he led his family. Nagtindog siya bilang amay sang ilang panimalay, kagin pangunahan niya ang pag-atubang sa sininga problema. Ehemplo ini sa aton niya kung may ara gani sang mga problema sa aton niya panimalay, kita nga mga tatay ang dapat nga magpanguna kag magpamuno sa aton niya pamilya. Pero kung kaisa, kung may ara gani sa mga problema, ang ginahambal sa mga tatay, ah, kadtulan to sa kay nanay mo. Ah, bahala na da si mama mo. Tay, dapat pangunahan naton ang aton niya pamilya. Kita dapat ang mamuno sina. Kita dapat ang ulo sang aton niya panimalay. Ihemplo nga ginpakita ni Abram, he led his family. Nagtindog siya bilang leader sa ilang pamilya. Kag isagid ini kapag pamukaw para sa aton niya mga tatay. Kay hindi lamang sa aton niya panimalay, sa matuduod lang, bisan sa hilikuton sang aton nga simbahan or iglesia. Kadamo sa mga simbahan nga mas aktibo ang mga kababainhan sang sa mga kalalakinan. Mas aktibo ang grupo sang mga nanay sang sa grupo sang mga tatay. Tatay, ginapukaw kita subong sang pulong sang Dios nga dapat kita ang magpanguna. Be the leader as a father. Lead your family. Pamunui kag pangunahi ang imong pamilya. Kung may ara man sang chaotic event sa imo nga panimalay, ikaw nga tatay, ikaw gid ang magtindog nga leader. Labi na gid kun may ara sang kalinong kag katawhay, sa tiun sang kasadya kag kalipay, ipakita kag ipabatyag sa bugos nga panimalay nga ikaw ang amay. Abram stood as a leader of his family. And then the second one, nagsilindri, he led out his trained men born in his house 318 and went in pursuit as far as Dan. He unite his family. Ginisaya ang iya nga pamilya. Waay lamang ni Abram ginpanguluhan ang iya nga panimalay, kundi ginisaya ini. May ara sang paghiusa ang iya bugos nga panimalay. Sa tiun sa mga pagtilaw kag problema, manami gid kun united ang isa ka pamilya. Ginpakita ina nga ehemplo sa ato ni Abraham. Just imagine nga ang ila nga kontra amo ini ang pinakabakod nga pungsod sa sina nga region, si King Shedar Laomer, nga may ara sang mga allies ang iya ni Abraham nga pamilya nga gindala sa giyera 318 lang. But because nga gin-unite ya ang iya nga pamilya, nga gin-isaya ang iya nga panimalay, nangin madinalagon sila. May ginasiling kita gani, united we stand, divided we fall. Kung may ara sang paghiusa, may ara sang unity, mangin madinalagun ang isa ka kausa. Tatay, unite your family. Hindi na napaghandumon ang 1979 nga nagsiling kay rami nang winasak na tahanan, kay rami nang matang pinaluha, kay rami nang pusong sinugatan. Tatay, tiuna ni subong nga iisahun mo ang imo nga pamilya sa pagigugma, nga i-unite mo ang imo nga panimalay. Kay bisan nga may mga problema nga mag-aabot, mangin madinalagon ka. Hindi lamang sa sulod sang panimalay, bisan sa sulod sang aton nga iglesia. Ang luyag sang aton nga maluluwas nga si Kristo Jesus, may yara sang unity sa aton. sa iya nga pagpangamuyo sa John chapter 17 verses 20 to 23. Nagpangamuyo si Kristo Jesus, "My prayer is not for them alone. I also pray for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me." Amo ini ang pangamuyo sang aton nga manluluwas mga utod, kay para ang bug-os nga katawhan sa kalibutan magatuo nga siya ang Mesiyas nga ginpadala sang Dios nga Amay ang aton nga manluluwas, pinaagi sa aton nga paghiusa, sa aton nga unity. Magatuo ang kalibutan nga ang aton nga pagwali. Amo ini ang kamatuoran. Ang ehemplo makita diri naton sa Acts chapter 4 verse 32. Ang ginhimo sang early church, all believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Kun aton initanahon, thousands ang nagpati, thousands ang nagdugang sa ila, bangod nga nakit-an nga may ara sang pag-isa ang ila tagipusuon kag una-una. They were united. Putod kag abyan, ang una nga ginatudlo sa aton ni Abraham sa sining paghiwat naton sang Father's Day, "Lead your family." And then the second one, "Unite your family." Kay kun mabatyagan na mga utod kag kaabyanan nga mayara na sang presensya sang leadership and unity, ang ikatatlo nga bagay nga matahum nga matabo sa isa ka panimalay, maaguman kag masagam sa manggid sang tanan, ang kadalag-an. Pero ang kadalag-an indi dira matabo dayon. Kinahanglan may isa pa kabagay nga ila nga pagahimuon. Basahon ta ang Genesis chapter 14 verse 15. "He divided his forces against them by night, he and his servants, and defeated them and pursued them as far as Hobah, which is north of Damascus." May ara sang success and victory nga natabo because Abraham lead them, because Abraham unite them, and the third, because they also cooperated with him. Importante ang cooperation. Sang gin-divide sila ni Abraham, ginhatagan sing task and responsibilities nga dapat amo ini ang ilang himuon. May ara sila sang designated place nga kadtuan, may ara sila sang specific work and task nga himuon. They cooperated with him. Ang cooperation amo ini ang nakahatag sa ila sang kadalag-an. That's why nga bisan pinakabakod nga pungsod sa sina nga region ang kingdom ni Sheder Laomer, ang cooperation sang 318 members sa panimalay ni Abram, nalupig iya ang kingdom ni Sheder Laomer kaupod sa iya nga mga allies. May ara sang victory and success. Mayara sang apat ka mag-abyan nga ginhatagan sang task nga maging basihan ini sang ila nga abilidad kag subong man sang ila nga buhas damlag. Si everybody ang una nga amigo na minsar nga ang ini nga task nga ginhatag sa iya pwede yaman ini itugyan sa kay somebody. Pero sa ginhatag niya ini sa kay somebody, na minsar man niya si somebody, nga kahapus lang ini. So iya na lang ini ibilin sa kay anybody. However, sa nasapwa ni anybody, nga hindi malanggali mabudlay ang ini nga responsibilidad. Nga among ining basihan sang ilang buwas damlag, yun bilin niya ini sa isaya pagid kaabyan. Kag ang iyang abyan, si nobody. So everybody thought somebody did the work. However, gintugyan ina ni somebody sa kay anybody. And without knowing that anybody entrusted it to nobody. And nobody did the work. Mga utod kag kaabyanan, ang cooperation kinahanglanon gid. Sa aton nga panimalay, ang aton nga ginikanan si tatay kag si nanay nagatinguha sa pagpangabudlay para mapaiskwela kamo nga mga kabataan. Pero kung hindi kamo mag-cooperate, hindi kamo ya magtuon, ginapakadto kamo sa eskwelahan, way kamo nagasulod sa klase, way kamo nagacooperate, mabudlay labuton ang inyo nga handom. Mangin masubo ang pagpaningkamot sang inyong nga ginikanan kun wala kamo sang kooperasyon. Isa sa pinakamatakum nga pagahimuon sa aton nga leader nga naga-unite sa aton ang mag-cooperate sa iya. Si Pastor Hill Gasataya sang nag-speaker siya sa FCCC sa paghiwat namon sang anniversary, nagsiling sa amon ang pinaka-aktibo nga committee inang tapos na ang hilikoton, ang ginatawag nga Tani Committee. Tani ginamunyo ni, Tani amuni. Puro na lang kano Tani. Pero Tani ko nag-cooperate ka, nangin mahapus, nangin masulhay ang programa. Be involved. Kabudlay na iya nga si pastor na ang janitor, siya pa ang choir conductor. Si pastor na ang worship leader, at the same time, siya man ang speaker. Utod kag abyan, kinahanglanon ang imo nga cooperation. Ang ehemplo mabasa ta sa Acts chapter 2 verse 42, nagsiling ang pulong sa Diyos, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. May ara sang kooperasyon ang early church sang una. Kinahimo nila ang ila masarangan para nga mangin mabinungahon ang hilikoton. Dapat may ara sang kooperasyon. They devoted themselves to the apostles' teaching sa pagtuon kag pagpamalandong sa pulong sa Diyos, and to fellowship, ang pag-upod sa isa kag isa, ang paghiusa yara sa tagsa-tagsa, and to the breaking of the bread, ang pagkuha sang balaan nga panyapon. May ara sang kooperasyon ang tanan, and especially in prayer. Ang pinakajutay nga attendance sa hilikoton sang simbahan, ang prayer meeting. Utod ko sa Ginoo, cooperate ka sa pangamuyo sang imo nga iglesia. Tambungi, buylogi ang prayer meeting sang simbahan. Cooperate. Si Abram nagpakita nga ginlidya ang iya nga panimalay, nagpakita nga ginunite ya ang bug-os ya nga pamilya, and in respond ang bug-os ya nga panimalay nagcooperate sa iya. Bisan pa mabudlay ang ila nga ginaatubang sa sinang chaotic event sa ila nga kabuki, nangin madinalagon sila. Amo ina ang pag-respond ni Abraham sa chaotic situation sang iya nga kabuhi. Ginlidya ang iya nga panimalay, ginunite ya ang iya nga pamilya, and ang iya bug-os nga panimalay nag-cooperate sa iya. Kabay pa mga tatay, aton pangunahan ang aton nga panimalay. Aton itingub ang aton nga pamilya. Kag para sa tanan nga mga panimalay, kabay pa nga mag-cooperate kita sa isa kag isa. This is Pastor Rodrigo Nieri. Kaupod ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota nga nagatamyaw sa inyo. Happy Father's Day. Sa sining palatuntunan, Salmo Morning Edition, nga gindala sa aton sang FEBC DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Good morning and God bless.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.
2: Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog na kalibutan. Bangod ini sa nanariksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas na numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips nga makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagto diri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaloon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Standard Time, it's 7:04 in the morning.
6: Bugtaw na!
7: Ahay, tuyo pa ko!
6: bayad. Bangga lang, bangga lang.
7: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
8: Oras na Pilipinas.

Ngayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nangabalik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbag-o. Iniyang oras na, Pilipinas! Yanan, it's a Thursday morning and it's a holiday dito sa Bacolod City. Special non-working holiday, mga Yanan. But it doesn't mean double pay para sa mga taga-Bacolod. May 30% increment lang ka mo, ha? Kung taga-Bacolod ikaw, you are undergoing a working day still. Obra kagyapon, miskan special non-working holiday. Wala double pay sa mga kabiyanan. Ano lang 30%. Karoon na ito na karoon storyahan para itindihon. Taka wala double pay. Ano nga raman. But anyway, it's still a good day, mga kabiyanan. Very, very good day. June 18. June 18, mga kabiyanan. Kag, grabe, klasik. Dasun sa June, July na. Hindi lang natin mapakta. No? Nagkape lang kita kadua katatu. Nag-June, ha? Na ano? Ano tabo, man? But anyway, ha? Okay lang yapon, no? Okay lang yapon. Managani nga, we need to make the best use of our time. And we need to redeem the time. No? Redeeming the time because the days are evil. Siling ni... siling ni Apostle Paul, bala kay importante kayo, no? Grabe ng mga hilikoton subong. O, kapin pa mga ang kalibutan subong. They are celebrating one of the most balikwaot kag ang kalibutan subong. Nag-celebrate siyang perversion. But we don't celebrate that. We don't accept that. And we don't stand in one with them. Amana nga dapat maging stand kita. Yes, may mga friends kita yung LGBT. But it doesn't mean nga kung ano ang ilang mga ginahimo niya nga okay lang sa ato. No. Kuya, I am always vocal with my stand. I don't agree with the Philippine government giving the entire June to their community. O ba celebrate kita ya Charter Day sa Lakadlaw gani, di ba? Celebrate Independence Day sa Lakadlaw. So, nibihatag mo bilog ng bulan. Siyang, ha? And the curse and ang punishment nga para sa ano, dalahig ta ya. Ha? Dalahig ta. So, we need to be vocal about it. Ha? We need to be vocal about it. Kung gusto nyo lang sa inyong mga community nga naamoy may ara ka matingog. No? Ihambal yung okay? It's one of the greatest perversion sa ginimo sa Ginoo. Perversion sa design sa Ginoo because God intended for people to procreate. So the partnership and marriage is for one man and one woman. Amo to gani nga may nagkasal tong medyo ano tara medyo seryoso tara ya tong pambungad. May nagkasal to nagligan si Agbayani to nga Christian church sila kuno, nagkasal sila ng damo-damo. Marriage is intended for one man and one woman. Adam and Eve, hindi Adam and Steve. That's the number one perversion sa design si Ginoo. Kagikaduha, no? Sang sign nga ginatag si Ginoo, ginagamit nila ang sign nga rainbow. If you look at the rainbow, mga kabiyan, ginagamit nila. Ang color, pila kabilog ang color nga ginagamit nila? 6. Okay? And what does the number 6 stands for? Number 6 stands is the number of man. Okay? Number 6 is the number of man. Ang original nga color, tudloan kita, it's Roy G. Biv, di ba? R-O-I-G-B-I-V. Pila na bilog? 7. Okay? Number 7 is the perfect number of God. Okay? So, anong kinalain sina? Gin-guba nila ang design si Ginoo because that rainbow, is not about pride. That rainbow is a promise. Promise na sa Ginoo nga hindi yan na kita ang bilog ng kalibutan anawon liwat. Pero tungod sa perversion sa mga tao, hindi tanawon sa Ginoo. Pero sunugo na sa Ginoo ang kalibutan.
So, per

0: of Lucifer.
1: So, depende sa inyo, ah. Ha? Depende sa inyo kung ano ang inyong stand na. Depende sa inyo. Pero ako, I don't want that. I don't want it. No? So, if you want to celebrate Lucifer and the sin of Lucifer, then go. No? If you want to celebrate perversion, then go. No? Pero ako, it's a warning. It's a warning, no? To us, no? If you look back to the Sodom and Gomorrah, ano ginimo sa Ginoo sa ila? They were perverse. They were doing sins para sa sini, the modern generation. Ano ginimo sa Ginoo sa ila? Wala bilin sa ila. Ginsunog sila sa Ginoo. So I don't know about you, but ako, I want to take this introduction as a warning to everyone of us. Kaya kadamo gyud makita sa Facebook, dugis adaw ga ga init ang loko blaho nga mo ni sila. Dasun may mga blasphemous nga mga kung mag-celebrate ka mo, celebrate ka mo ya sa inyo ya eh, no? Hindi ka mo ya mag hindi inyo tandugon ang iban niya ng mga nga Christian gid ang inyo nga birahon haw. Bitis ning ibibiraha ang Muslim bi. Nga Christian gid daw pirmi. Tistingin niyo bala birahon ng Muslim, birahon ng mga Buddhist. Tistingin niyo bala nga Christian gid pirmi aw. Ganit ulo ko nakita kong post, ha? Nakita ko ang trending bala nga post nga may pari nga nagano, dosun ang paangga pa communion ang drag queen ng agi na no. Anyway, mga biyanan, alas ito do si, karoon lang taan ay mag-ugtas. Smile! Smile ino lang ha, pangamoy yun ang tagyapon. Sige na. Alas ito do si, mga biyanan, at isa magpadayon, mamati kita na isa-isa kambano. Malakad, malin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagamalik ang oras ng Pilipinas, alas 7:18, so, mga binahan. Kamusta ang inyong adlaw? Again, ha? I don't want to take part in that pride, mga binahan. Silig ni Sir Joe, ano sila? Pride sila, surf lang ako. ako ya Ariel. One of the famous verses, mga binahan, ha? In Isaiah chapter 14, verse 12 to 16, mga binahan. Oh. Silindri, medyo i-mention ko lang ni Sato na just para makabalo lang ta. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Namitanis ang iyong pangalan, is son of the morning. It's about brightness, it's about light, it's about the new beginning, morning. Okay? Pero tungod sa iyong sala, he has fallen from heaven. Silindri, verse 12, art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations. For thou hast said in thine heart, Lucifer, I will ascend to heaven. I will exalt my throne above the stars. I will sit also upon the mount of congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the most high gods. The five eyes of Lucifer. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. This is the sin of pride. Okay? So, but anyway, mga biyanan, padayon sini ha. This mga padayon sini mamati kita na isang aton nga dlakan sa itong panahon, aton nga weather update sa piya kalinya si Sir Melvin Fierro. Good morning, Sir Melvin. Kamusta? Hello? Sir Melvin?
2: Yes, Sir Jigs. Good morning. Sa panandag pala mati update na ito sa pinakauling lakad sa aton nga panahon na Hunyo 18 kita, day 2026, Webes nga dlaw. Sa kabilugan pa din ang kapikto sa ato ng mapaanggag mainit sa gyapong panahon niya dulot man sa Easterlies na mag-apikto sa Southern Luzon, Visayas, kag nasidlangan niya bahay niya sa Mindanao. Ang Easterlies magadalas ang kasarangan tungtong mangin maglugalumon mga kalangitan kag may mga lapta-lapta mga pagulan kapag wala ka pa panag-uob na mag-apikto sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Binaga, Thailand, Surigao del Norte, Surigao del Sur, lakip naman ang Davao Oriental. Samtang localized thunderstorms ang nag-apekto naman sa pinamakabahay niya sa Metro Manila, kagapong South Pilipinas. Ang Negros Island Region, nakip na Negros Occidental, kag Bacolod City. Sa Gyapo, maka-experience kita sa fair weather o kung kasarangan ng panahon na may matsansa sa mga lakta-lakta mga mapangulan sa papangilat kapo paragob na dulot man sa localized thunderstorms kag Easterlies. Mahina ito sa kasarangan yung huyop sang hangin, gikan sa nasidlangan kag nabagat na nasidlangan ang nag-impluwensya sa kabugusan niya bahay niya sa ato niya probinsya. Kang karagatan sa ating probinsya, may kasarangan, tumtob, mabulubalod. Ang adlaw na butlak, alas 5:26, kang mga tulog, alas 11, karoon naman niya sa hapon. Ang ating temperatura na sugi kita, 26, maglabot kita, 32 degrees Celsius. Update na ito sa ating vulkan, kalaon na Sir Jigs, may duwa ka as emission kita na record, siyam ka volcanic earthquake, apat ka tremor, kagawa naglabot sa mga 2,708, katinulada sa gapo ng sulfur, kang nagataas sa mga 400 meters ang aso sa Bulkan Canlaon. Moderate emission ang Bulkan Canlaon drifting to southwest direction. Nagpabilin sa Gapo Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon. Inisi may Ben Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Manamo salamat kag mayong aga sa luwat.
1: Manamo salamat Sir Melvin Piero sa mga updates sa siningaga. So, muna talaga sa itong panahon mga menan. So, we need to plan kung ano man, kung gusto nyo maulan, kung gusto nyo init, o depende. Panuhon nyo yung mga lakat. Pero si ni Charter Day, kagina, nag-parade na sila. Timprano ila parade, mga biyanan. Siguro mga 6 something. Kita ko to sa dalan, kagina, nag-parade sila. Motorcade, mga biyanan. So, if you want to celebrate with the Charter Day of Bacolod, pwede git, no? At the same time, pwede ka mangkahimo sa inyong mga helikotone sa inyong mga balay. But then always remember, mga biyanan, the five eyes of Lucifer. we need to stand. We need to be founded in the word of God. Dapat may prinsipyo tayo. We can be friends with them, but we don't celebrate them. We don't celebrate their sin. We don't celebrate the perversion. Pwede, alam mo ko friends ng LGBT. but we don't stand in with their perversion. We don't stand with their beliefs. We can be friends, pero if you are imposing, nga English ko, kung gina-impose ka, kung gina-impose mo sa akin yung mga perversion, hindi na kuya. Sila yung siyang kunya nga maestro sa una, our friendship ends where my conviction begins. Wala, kanami isang iyang ginambal, no? Reverend, the late Reverend Douglas Hikiliana. Our friendship ends where my conviction begins. So, muna yung mabiyanan, na. We can be friends, but then, hindi lang ito maglapaw sang, no? Don't impose on me. Don't impose on me. Don't impose on us. Oh, so, good morning, Gid. Sa atong tanan, we need to be, we need to stand the Gid, sang prinsipyo kag sang kamatuoran. Oh, palakpakan naton sa Siningaga, si Sir Jules, Divina Gracia, aton nga first honor, bilog nga Divina Gracia family, Vallejo family, Zamora, Moran, Azarcon families. Kag sa atong mga biyanan sa Cedar Prince, sa Bible Center Church, good morning. Ma'am Roslyn Pantunyal, nga wala pa internet, mayong agagit. Siling ni Ma'am Roslyn, nagligan pa ko, gaano, halin pa sang Sunday, wala pa kami internet, babayaan lang sang PLDT. Tawag ilang, Mama, tawag ilang, kulita lang, ha? Daw pareho pala sa pagpangulit nila sa mga bayad. Kaya mula na galing, no? Kung ikaw wala internet, manawag ka, dugay mabalik. Pero kung hindi ka kabayad, ha? Kung hindi ka kabayad, utdan ka nila dayon. Wa igid perdi kita. Sige lang, Mama. Okay lang na, no? Kag sa bilog nga pa ni Malay Pantunyal, may ngaga. Okay, sa Mama Kapapa ni Ma'am Roslyn, sa Mama Bataan, may ngaga sa inyo. Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia, kay Ma'am Annie, kay Nang Suping Kagdaday sa Kabayan, may ngaga dito sa inyo. Tanan. Kay Sir Alberto Loreno sa Talisay City, Zone 15, Negros Occidental, good morning. Uy, kay Sir Jory Dulyang, kaupo na to sa comment section subong. Wala sila di sa opisina. Kay, ito siyempre holiday. Special non-working holiday. So, wala ta. Wala, mga ano lang kami di, mga tao-tao lang kami di. Wala di tao subong. Mga timawa lang kami di. Mamuela Familiar, may aga. Good morning, man. Gali sa aton nga mga kabiyanan dira sa Ibi Magalona, especially no kay Ma'am Itzel Lupson, happy birthday sa imo sa Siningaga. Wow, sundan na ikaw mo gali birthday sa akon nga bata, ba? Oh, sundan na ikaw mo birthday, basi may something ang June, no? Kay damo ko birthday sa June, eh. Tapos basta ka-birthday gina sa June, mga gwapahon gina iya. Oh, pareho sa akong nga bata, bla. Happy birthday, oh, Ma'am Itzel Lupson. Kagamang aga sa inyong bilog ng pinamilay, no? Sa ato mga kabiyan, Andra, no? Sa Ibi Magalo naman, kay Nana Elsa Castronevo and family. Good morning kay Ma'am Sonia Aguilara and family, may aga. And at the same time, sa ato mga kabiyan, sa Ibi Magalo Evangelical Church, sa mga pastors, sa mga church members, good morning sa inyo. Ma'am Corazon Estilloso, mayong aga. Kay Ma'am Arlene Pinuela, good morning, Gid. Kay Ma'am Josephine Quinosa, mayong aga. And at the same time, mayong aga kay Ma'am Lucita Aligrado. Siling niya, salamat, Gid, sa program mo, Pastor Jigs. Blessed and happy sa pagbumati. So, complete details ang mga news. Keep smiling, everyone. Yes. Ang mga ginambal sa kata, keep smiling, keep shining, knowing I'll always count on me. Balo sa lyrics ba? For sure. That's what friends are for. Ano yung kanta, ha? Ha? Siling ni Ma'am Jeneline, hate the sin but not the sinner. Oh. Wala, no? We don't celebrate with them. Ha? Pero pwede ka man maging friends, ha? May friends ko sa una. O, dari sa may mansilingan, no? Ga, ha? O si Toto John, kamusta ka da? Sila naman siya, pastor, gintuto mo na naman ko. Siyempre, tuto ka gina. May nga agad na, no? May suki ko na sa unang pirmi ka mag-istoryahan na isang sa kabuhi, bla. Magpaputukapi ko sa una sing mga pyesa sa kanta. Tudlo ko choir sa una, eh. Subong niya, medyo nagpalagyo na ito sa choir, subong. Pero sa una, tudlo ko choir. kada magpa-print ko dira sa amin silingan na si Tuto Jan. LGBT na siya. Pero gastoryanay kami, friends kami ya. No? Nambalan ko siya sang matuod. Not in a hateful way. Ina, syempre, always remember when we talk to someone, especially about their sin, i-remind natin in a loving manner. In a merciful manner, in a gracious manner. Hindi kayo daw bala, mas balaan, tabla kayo siya sa ila. Nga, ikaw, ya, kay kabuhi. No. That's a big no. Tanan tayo makasasala, ya. Tanan tayo nagkikinanglan siyang bugay, kagaluoy sa Ginoo. Iya lang galing sa lain lang sa imo. Amulan na galing, kikisagin na panumdom natin, binga sala, iya, mas grabe kaysa imo sala. No, sala is sala, priyola na iya. Kinanglan sa bugay kagaloy sa Ginoo kag pagpatawad sa Ginoo. So we need to approach everyone in a loving and gracious manner, merciful manner, not in a condemning way. Hindi kay mas balaan kaysa ila, wiskan gani pastor gani kasala man eh. Ha? So we need to be gracious to everyone. Kaya ang Ginoo naging gracious man sa aton eh. Ha? But it doesn't mean nga kung gracious kita, nga pabayaan na lang sila naton. Lain na yung storya. Ha? Gracious, loving kita, nga okay lang, pabayaan ka na lang. No? Hindi na yan love mga kabiyanan. Ha? Kung di-tolerate mo sila, it's not love. If you love them, tell them the truth. Pareho mo lang sa bata mo. Kung itolerar mo lagi mo bata, katunto lang sa halin sa gamay. Pag dako na iya, wala na siya pulos sa komunidad. Kaya hindi mo na gusto matabo. Okay? Gusto mo mapagdako sa bata mo, mapinusla nun sa komunidad, o may prinsipyo, may, di ba, gusto mo na gusto mo matabo. Sa gamay pa lang, hindi mo na siya pag-itolerar. Gamaoy, galigid-ligid sa ano. No? Bakulon, maginaya, kigan, maginaya nga man. Hindi kay itong gusto mo, nga pagdako iya, tadlong iya kabuhi. Okay? Kay palangga mo sa, kay kabalok ka, kung hindi magtadlong iya kabuhi, ha? Siya ulit, siya managyapan ng mabudlayan. No? Siyempre, kaya panumabudlayan, di ba? So, that's how we approach them. Gracious, loving manner. Okay? So, always remember. Sir John Huatas, mayong aga. Kay, nasuriyahan tanin yung mga bagay ni. Kay, nainit-init ko sa post sa social media. Mga balita. Ngayon, labdan gina mga Christian sa ako. Pwede man nga ma-celebrate lang ako na sa inyo nga. Inyo da nga stand, celebrate lang ako da ya. Hindi alam kami paghilabti. Hindi alam paghilabti ang religion. Hindi alam paghilabti ang mga biblical principles. Ha? Get off. Kay lain na yung storya. Ha? If you try to mock God, pwede man nga hindi kami mag-react. Pwede man hindi kita mag-react. The Lord will, ha? The Lord will have His vengeance. Siling-siling, vengeance is mine, said the Lord. So, mayong aga, no? Liwat sa kay Sir Ray Ramos and family. Okay, Ma'am May, okay, Catherine, kay Ronron, kay RJ, kay Kagsatanan, nga mga members ng BMO CF Church family. Sa mga CBBC pastors and students, sa mga wala klase sa buong CBBC. In fact, aridi gani ila si Janty, di sa akon, eh. Gabadigard kay Inday. mayong aga sa bilog nga panimalay Lagman. Kay Pastor David Paul Lagman and family, no? Morning sa inyo, da. Kag salamat gid sa pagbodyguard sa akong Inday samtang ari ko diga waragwag sa radyo. sa bilog nga pag-ibig fund staff may aga, from greetings from Sir Ray Ramos and CHMSU faculty and staff. Good morning sa inyo kay Bamski de la Cruz sa Thailand. Musta na imong injury, brother? Kamusta na? Hoping everything is well and good. Kay Ma'am Marlene Extremadura may aga. Siling niya, thank you for hosting this oras sa Pilipinas. God bless you more. Yes, always welcome again. Siling ni Ma'am Jeneline, holiday, wala obra. Dire, kami mapat, dire kamo mapati, kay Ari Dire ang tingog sang kaluwasan, hindi tingog sang tupad balay. Tupad balay mo nga chismusa kagisaan. Joke lang, pero tuon na yan, di ba? Yes, tuon na yan. Biskan abot si Ma'am Jeneline ara gid man sa Amerika. Abot ma'am kun may mga chismosa kag mga hisaan man dira sa Amerika ma'am. Galing kay pag-abot mo sa Amerika may nas magin naka-share bla sa akon blaw. May naka-share sa akon. Pag-abot nato sa Amerika may mga chismosa kag mga hisaan gyapon. Kuti anong ano nga lahi itong mga chismosa ka mga isaan. Sila na, mga Pilipino man eh. Tapos gito. Tapos mga Pilipino man eh. Sila nga gawin, obra sa nurse mong. Sige ko sa imong lubrahan. Ti, nami, tawahi kay ah, mga lain nga lahi. Ah, hindi na sila pareho sa ato, mga chismosa ka isaan. Si Ara, ganyan mga chismosa ka isaan eh. Sige ko ano nga mga lahi. How? Ti mga Pinay man nga mga nurse. Tapos, oy, di na ito pagdalo, na ito nga pagkahisaan, kag pagkachismosa, kundi ito pagka ito. Emilia na sa Pilipinas. Sila magaling ihapon ito. Siling sang kilala ko, bo, ang pinakadako ko itong struggle, hindi ang iban nga mga lahi mo. Oh, ang ato niya mangyapon ng mga kalahi ng mga Pilipino. Ay na. Kabudlay, black action, bala, kay, daw, deeply ingrained sa aton ng mga utok ng mga Pilipino. Ang crab mentality, bala, nga natawag. Ha? Nga may saan, nga may chismusa. Tugod na sa aton nga crab mentality. Anong crab mentality? O, kung mabakal ka mo crablets or crab, nga buhi pa, ang gapagsik pa, bala. Ibutang mo na sila sa balde, nga may butangan mo sang kahoy nga pwede sila kasaka. Kabalo ka anong himuon nila? Gabutongay na sila. Oh, kung may makasaka, una sila nabutong na nila kay gusto sila magangat. Naamon na mga Pilipino. Ibig sige magbuligay ta para makagawa tatanan, makaahon tatanan. Hindi, gabutongay ta eh. Piskandiin ta dalon sang huyop sang hangin. Gabutongay ta to eh. Kay Ma'am Jessa Formasyon, no, mayang aga. Kay Tita Zu, oh, may aga Tita Zu, kag sa bilog nga First Bethany Church family. Kay Ma'am Cecil Castillo, oh, kay Manang An, oh, kay Ma'am Andra sa Kabug, may aga dira sa inyo. Kay Sir JR, oh, may aga ang partner ni Ma'am Andra sa Kabug. Kag kay Inday Hope, oh, advance happy birthday sa inyo duha. Amo ni mag-amay nga sundanay ang birthday, Pride Day kag Saturday, oh, di ba? May aga dere sa inyo, happy birthday advance. Oh. Sa kay Ma'am Ayaleya Amante Banting, mayong aga. Sila niya first greet sa tanan ng mga pastor sa Amazing Grace Mission Church kag sa tanan ng mga members, mayong aga dere sa inyo. Oy, kamusta ka modra? Kamusta? Anyway, Ma'am Bianan, at least magkadto sa aton nga topic. We are going to talk about the Charter Day and everything in it, Ma'am Bianan. Mga trivia, mga everything. Kadto kita anay sa aton pabaon sa sining aga. So, nasugda naman natin kagina, talking about pride. Now, siling siyang pulong sa Ginoo about pride, mga binana. Proverbs 16, verse 18. This is very important. And we should always remember this verse. Because it says, pride goes before destruction. And a haughty heart, a haughty spirit before a fall. Ano kunong una? Pride. Anong next? Destruction. Okay, this is very dangerous, not just for those people who are proud, but for those people around them as well. Yeah. Because sometimes when the punishment comes, it comes as a group, as a whole. Okay, so pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. So again, the book of Proverbs, repeatedly mga miyanan, nag-warning about the danger of pride. If you read the entire Proverbs, mga biyanan, damo na the warning about pride, mga biyanan. And if you look at the Bible, pride is not merely having confidence in oneself. I'm proud, I have confidence. No, it's more than that. Pride is the elevation of self above God's authority. Kung ma-proud ka, kung may pride ka, ginabutang mo imong kagulingon, mas babaw, mas taas kaysa sa Diyos. Okay? And if you look at in the Bible, mga biyanan, the first sin was pride. Before the creation of the universe, mga biyanan. Anong pinakauna nga sila? Pride. So, matukin basa ko kagina in Isaiah, that Isaiah desired nga i-exalt niya ay ako galingon, ibutang niya ako galingon, nga mas babaw pa sa Diyos. And since then, mga kabayanan, pride has been at the root of countless sins. So, amo na gani, makasilingi ko nga, ini nga movement niya, iya giniyas ang demonyo. Ha? Iya giniyas ang demonyo. Why celebrate the very first sin? Why celebrate the sin of Lucifer? Why celebrate the sin of Satan? Ha? Dasun ang gina-atake lang Manila, ang Christian lang man. In fact, ang Christianity ang pinakamabinugayon sa ila eh. Pinakamaluloyon sa ila. If they do that to Muslims, sigurado ko, it will be bloody. Ha? People will die. Kunin mo on nila na sa mga Muslim, may mapatay gid. Okay? But they don't do that to Muslims. They don't do that to Buddhists. Ha? Christians were me ang ginabira. And I believe so because we bring the word of God. So, amo ni ang ginhambal sa pulong sino uno. The root of countless sin, pride. Kay man kita mabiyanan, if a person is proud, gina ang aton paminsir blah, ang paminsir sang tao nga silingta nga ang kon desire it matters more than God's will. Okay? If you look at the nature of pride mabiyanan, na? Ang pride nagamanifest sa mga katauhan kun, number one, gina-reject naton ang authority ng Dios. Kun gina-redefine naton ang kamatuuran according to our personal preference. Diba? So gina, for example, ang Ginoo nagdugas ang marriage eh. He designed marriage. And if you look at Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, the last few verses in Genesis chapter 2, talks about marriage. And it was then that the first marriage happened in the Garden of Eden. Ang Diyos mismo ang nag-organize, ang Diyos mismo ang nag-design sina. And the truth was, Eve was made for Adam. It was Adam and Eve. But then, gina-redefine siyang tao, ang kamatuoran, according sa ilang personal preference. And to the point, nga masiling ang mga tao subong, nga hindi lang duha kabilog ang gender, kundi damo-damo. With all the fairy tales and the fantasies and whatever. Okay? Pride manifests itself kung ginabutang sa mga tao ang ilang self-expression above obedience. And this is what's happening around us. They are placing self-expression above obedience. They are insisting nga ginadeterminar nila ang right and wrong for themselves. It is very dangerous mga kabiyanan. Kaya mo ni ang nagabulag sa mga katauhan sa ila panginahanglan sa Diyos. Because a proud person says na mas nakabaloko kaysa sa Diyos. Pero kung may humility kita sa atong tigipasuon, ang ato niya nga prinsipyo always, nga ang Diyos mas nakabaloko kaysa sa akon. Okay? Now, isa sa mga pinakaginapamangkot sa mga tao, in fact, may movie na gani kay Jet Li, Who Am I? Abot ko dumdum ko muna sa una, ang 90s. Who am I? So this is one of the greatest questions in the modern world. Who am I? If you look at the modern culture, ang pirmi na lang sa bat, nga, ang imong identity, ginadetermina sa imong feelings. Ang imong identity, ginadetermina sa imong desire, sa imong personal self-definition. Amo ni pirmi ang ilang ginambal. So if you feel nga babae ka, pero ang imulawas lalaki, babae ka eh. Gani isa sa mga ideolohiya nga ginasulong nila subong is that transgender woman is a woman. Pero hindi sila ka-define kung ano ang woman. Siling damo pa mangkot eh, define woman. Anong but silingon sa woman? Tagila sa bat, everyone nga nagpaminsir nga woman sila, is a woman. Nanon naman. Wala ka mo clear definition, wala ka mo clear argument. Ha? Kung ano ang woman, ano ang babae. Diba? It's not about feelings, it's not about desires, it's not about personal self-definitions. Because scripture answers differently. Nga aton identity is ultimately found in our Creator. Kag sunod sa pulong sa Ginoo, sunod sa Biblia, no? If you look at Genesis chapter 1, verse 27, ang Diyos nag-ubra sa tao, male and female. Ha? Kag ang Diyos ang nag-design sa sexuality according to His purposes, not our feelings, not our desires, not our personal self-definition, but according to His purposes. Ha? Kag ang design sa Diyos is not something na gina-invento naton, but it's something that we receive. Okay? So, ang root issue ng abyanan is not merely sexual behaviors. No? Hindi mga identity labels. Hindi ni ang root issue ng abyanan. But the deeper issue, no, is whether we submit our identity to God or redefine it according sa aton tagsang mga desires. But at the same time, as Christians, mga bayan, manu-humble ko kagina, ang maning reminder ko kagina, no, that we must speak with both truth and grace. Okay? We must speak with both truth and grace. Kaya ang Biblia nagatudlo sa aton, nga tanan kita, gintuga, in the image of God. And we possess dignity, we possess worth, and we possess value. It does not mean nga kung namunang yasala, nga wala na sa pulos, wala na sa dignidad, wala na sa value. No. But at the same time, ang pulong sa Ginoo nagatudlo sa aton, nga tanan kita makasusala kag nagakinanglan sa bugay sa Ginoo. Heterosexual sinners, homosexual sinners, religious sinners, irreligious sinners, tanan kita ya makasusala. Okay? Kagang pulong sa Ginoo, Arya, dapat di ta maging tamaan ka bias, blaw. Kaya ang pulong sa Ginoo, ang gospel, wala nag-single out sa isa ka grupo as uniquely sinful. Rather, if you look at the Bible, it calls everyone to repentance and faith in Christ. Ang issue is not whether a particular temptation exists. The issue is whether we submit every area of life, including our sexuality, our desires, our identity, sang pagka-Diyos ni Jesus Christ sa itong gabuhi. Okay? So, kung may mga friends, kung mga family members mo, continue to remind them. And I believe so, hindi sila magpati sa imo. Kung hindi sila magpati sa imo, hindi mo na kinanglan nga pisikalon mo sila. No, just pray for them. There is nothing impossible sa Diyos. Okay? Just pray for them. So this is the greater danger, mabinan. Self-rule. Ang greatest danger is not a particular sin, but the greatest danger, amon yung pag-refuse natin sa authority sa Diyos. Okay? Kung ano mo ng issue, pride, greed, lust, anger, dishonesty, sexual immorality. The underlying question na gapabilin, will I submit to God or to myself? Now, para sa aton, mga believers, okay? Nagapangatubang kita sa mga areas sa kung diin nga ang pulong sa Ginoo nag-challenge sa aton nga personal desires. Yes! Okay? And discipleship involves bringing every part sa aton kabuhi sa idalom sa authority sa Diyos. Okay? We are not called merely to self-expression. But if you look at Luke chapter 9, verse 23, sinin sa pulong sa Ginoo, if anyone would come after me, let him deny himself. What does it mean? It means to deny your, everything about you. Okay? About your desire, about your feelings, about your emotions. Let him deny himself, take up his cross, and follow me. Okay? Ang Kristohanon nga pagkabuhi is not about becoming who we feel we are. It is becoming who God created and redeemed us to be. So for us, No? Examine nato na itong episode for pride. And for Christians, if you are struggling right now sa imong identity, submit it to Christ. Allow the scripture, hindi ang kultura, hindi ang feelings, nga mag-define kung sino ka, kung ano ka. And for us Christians who are speaking to them, we need to speak truth with love. Likawan naton ang compromise, at the same time, likawan naton ang cruelty. Wala na may nami nga matabo if we are cruel to them. And always remember the gospel. No one is beyond God's grace. Hindi tama sila nga, hindi na sila, hindi na sila maluwas. No, no one is beyond God's grace. Kagtanan kita nang kinahanglan sa bugay sa Ginoo. But again, if you go back, pride says, my will be done, but humility says, your will be done. Tanan kita, nagkakinanglan sa pulong sa Ginoo. Not merely a change of behavior, but to surrender our entire life and identity to Christ. So I hope and I pray, mga biyansos, sinihing mga tinihon, we need to stand with the truth. At the same time, we need to be gracious and loving to those people who don't stand with us. Alas 7:48, mga biyansos, natin sa magparayon, mamati kita na sa pipila ka mga panundom. Di ba lang katimiliin, ibabalik pang oras na Pilipinas.
3: We can prevent dengue. Follow this 5S from Department of Health. Search and destroy. Clean areas with stored water. Self-protection. Wear long sleeves and pants. Use mosquito repellent. Seek early consultation. Consult your doctor immediately if you have dengue symptoms like fever, rashes, and body pain. Support fogging in areas with dengue outbreaks. Sustain hydration. Drink a lot of water, especially when you have fever. This is a friendly reminder from Save the Children.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
5: Maraming kumpanya ang gumagastos ng malaki para i-train ang kanilang mga empleyado. Companies should provide opportunities for their people to grow and be constantly equipped. Sa bilis ng mga pagbabago ngayon, kung walang regular training sa ating opisina, mabilis na magiging obsolete ang mga kaalaman at skills na natutunan natin dati. How do we create a culture of continuous learning in our organization? Ano nga ba ang susi sa epektibong training ng ating mga tauhan? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang epektibong training ay hindi lamang isang event na dadaluhan ng inyong mga empleyado. Continuous learning through training should be an integral part of your organization's culture. At narito ang ilang mungkahi para masulit ang investment ninyo sa training ng inyong mga empleyado. Unang-una, assess the needs of your people. Para maging akma at epektibo ang training na ibibigay ninyo, dapat ay needs-based ito. Linawin ang pangangailangan na dapat tugunan. What are the gaps which need to be addressed in terms of the knowledge, skills, and attitude of your employees? I-identify muna ang mga needs na ito bago lapatan ng tamang programa ng pagsasanay. Pangalawa, invest in a good training provider. Kung gusto ninyong may magandang resulta ang ibibigay na training sa inyong kumpanya, look for a credible and competent training provider. Be ready and willing to pay for quality. Pangatlo, be clear about your expectations. Kapag nakapili na kayo ng trainer para sa inyong kumpanya, set clearly defined expectations. Ano ang inaasahan ninyong magiging impact ng training program sa bawat participant nito? Ano ang inaasahan ninyong magiging epekto sa kabuuan ng inyong kumpanya? Mabuting magkaroon kayo ng agreement sa inyong training provider tungkol sa mga expectations na ito. Pangatlo, follow through on trainees' deliverables. Upang hindi masayang ang ilalaan na pondo para sa training, bigyan ng post-training tasks and application ang mga dumalo. Linawin kung ano ang inaasahan buhat sa kanila at bigyan sila ng sapat na panahon para ito ay magawa. Every training needs a follow-through and a follow-up. At panghuli, hold a post-training assessment and evaluation. Ang post-training evaluation ay hindi lamang para i-assess kung naging mahusay ba ang tagapagturo, maayos ba ang facilities na ginamit at dumaloy ba ng maganda ang schedule at programa ng training. More than these, the impact of the training on the organization needs to be properly assessed. Training your people is a wise investment. Ang sabi nga ni Benjamin Franklin, for the best return on your money, pour your purse into your head. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito ha, kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init nito upang tuluyang maluto ang pagkain.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.